0: kung may mga demonyo aga mga sapat-sapat una, mga magaing mga espiritu, ay ginatabog ron. That's why ginablisingan yan eh. Ginabindisyonan para tabogod ang mga magaing espiritu ag mga demonyo kung may una man sa mga building ra.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Hambay ni Pare Koy. Nga matsawa taro akon nga Koy. Alex Magno. Correct ko no? Ate, correct ko no? Good morning nga na ito to Roger Lucero Nagales. Thank you, kid. Ag sa mga taga Office of the Barangay Affairs, ita poblasyon, poblasyonit munisipyo at Kalibo. Pa-shout out sa compound it Pirotso aga Villaruel sa Libtong. Aga happy 60th birthday Auntie Lucy Villaruel, lumibaw nga nag-birthday today. Makaunabing adlaw ay special nga adlaw para sa mabuot namon nga Tita Lucy Villaruel lumibaw. Dahil maliban sa nag-birthday imaw, makaroon nga adlaw dual citizen na siya. Filipino citizen ag senior citizen. Makaroon tarong birthday ha ni Tita Lucy Villaruel today. Happy happy birthday again Tita Lucy Villaruel lumibaw nga nag-celebrate ko ng 60th birthday today. Happy birthday Tita Lucy ha. Sa isinta ka na gali. Dumdum ko 52 kabagang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: I thank you guys sa pag-monitor. Kapamati gali raton nga Congressman ita First District. Yeah, thank you guys ha, Congressman Jess Marquez. E matikaw kong runga ma-deliver it inspirational message hindi na sa blessing raag ribbon cutting. Ah, una sa Banwat, New Washington. Ate, kung si Congressman Jess Marquez, mayad matabi mahamba rin mawe. Eh. Kapin mga pamisaga nga makatawbaga ita inspirasyon. Sa aton nga mga inunga, pamatanon ni sudyante, ag mga maestra, kamayad gid kara si Congressman Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, katulong Jujet, pakigreet dong Ray family. Puro 4 badyo naman siya nga nag-monitor, gid. Halin kay Neil Crispino Ray. Good morning, gid, Ray family. Una sa badyo naman siya. Ano ni, dali lang, gid, ha? Oh. Ay, nako. Sige, mamaya ka na, Ma'am Janet, ha? Kasi busy pa ako. Mamaya na tayo maglaro.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Happy birthday, Mangali, kay Yorme Herbert Bautista. Yan nag-celebrate ko ng birthday makaroon. Nasa may purok size. Sila Serna, Yorme Herbert Bautista. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you, kid. Kaya nung Liland, Barra Lorente, ang tinin niya. Una sa Mabin Extension, nga agahon pa nakatabid ka ton, ag nagpadagat ka namin ton nga mensahe. Gausoy parong jet sa dat lusot. Oro nga hindi tasada magpa-interview sa atong media. Ay ginatago siguro nung ginatago gid siguro ro mga bantay nga ron una sa BGMP ko natabo nga ron nga pagpamuno una sa Sugri Jail ang mga nangan basi kon makamano-mano ta si attorney aga jail chief inspector major Johnny Ben Ray Umadhay dong spokesman ita BGMP Region 6 Region 6 ha ay una man ko no si acting warden na Hanagap pero ginaturo kita sa tagpamaba mismo it BGMP. Ay ito kung narong detalye ko natabo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa LGU Kalibo tarong corruption ay hamat makaroon tarong sitwasyon it Kalibo Public Market. Isa pa, wasan dat monitoring kaya pagusto lang rong kontraktor. Tama ka. That's why nga rong ato niya sanggulang bayan, ginabaso, gilang permi. Office of the Municipal Engineer. Hindi gabi kapalibanaw rong aton nga Office of the Municipal Engineer. Dahil unang-una, rupadje kabi, project munisipyo dahil nga pupundo inutang. Low natong tanan. Kita tanan gabayad nga mga buhi, nga mga Pilipino. Hindi lang kalibunhon, bilog nga Pilipinas doon nagabayad kung mga utang ara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kita karatan na nag-aabaga. Ha? Kita tanan karagabayad. Kwarta naton tananda. Kwarta naton tanan.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
0: O nga ni mga taga-tindahan, basig expector ka mo. Gusto, mahalin ka mo tanan, ha? Hindi po. Ground floor gang. Arong basi kon basi. Pagangani, hindi pa sure, ha? Ihabol ko no. Mahabol ko no nanda nga matapos by August. Nga ni Botambagon, rong maitransfero na, hindi ka mo tanan. Basi kung dayang sa karsada gang, ay arong MMG Specialty Clinics nga tiniyabaw kon. Mabukas yun ang bagong building at MMG. Ang hospital di karon, ang traffic di karon, kinangan open di karon, maligwa for emergency cases. So, basic kung saan naruunat halin. Ngani, kamo sa tindahan, nga kaabuan, mabilin pa kamo sa San Lorenzo Drive.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Ang sa Taharan, family at kabatanga. Pro greeting sa din sa Taharan man. From Handlod, Libakaw. Kay Bliss Taharan. May gagahon man, kagawad to be. Don Cipriano. O na sa Pangpang Village, Mabilo Kalibo. Kay Ma'am Jim Matolintino. Good morning, Jet. Nang Nining Abono Villanueva. Oh, God bless katon tanan. Halin kay ng Nining Abono Villanueva. Blessed morning, Jet. And all viewers, peace of mind is a beautiful gift which only we can give to ourselves just by expecting nothing from anyone. Ah, dapat lang. Hindi kita magasalig sa iba. Ayaw kita expectar sa iba. Thanks, Jet, and more power. God bless you and your family. Thank you, Jet. Likewise, kay ng Rolin Guyo, taburo kay ng Noel. Kay Mr. Peter Jan Lopez nga nagamonitor makaron sa Brazil. O, happy monitoring kid, sir. Peter Jan Lopez sa Brazil. Kay Chile Temporasa, una sa Thailand. Happy monitoring man. Kay Mr. Oscar Chudosio. Good morning. Nasa Tambak ka, Barangay Hall. Ruilim Yaba Indidanyo. Present human kami sa LA. Pa-shout out kami. Happy Monday. Kay Ma Mary Ann Yuargas. Pabati naman kina Maning Mersing Marianita Salinabuansor. O, ingat ko na sa work. Alin kay Mary Ann Yuargas. Ampod kagawad. Jongjong Polhensyo. Ita Poblasyon Kalibo. Good morning, Gid. Konsehal. Ang po Jongjong Polhensyo. Kay Madam Rosie Isog. God bless. Jan Letonwa. Good morning, man. Benz Cristobal sa Laguna. Pa-shoutout sa tanay ng Regional Office at DPWH Region 6. Sana lumihis yung paparating na bagyo sa buong Aklan. At sa Luzon, Rana nga ginatumbok eh. Metro Manila, Dawa Piton, Gidana. Every morning is always a blessing. God bless, man. Madam Catherine Ismail Almero nasa Numancia. Igbata Dido Reyes sa San Francisco sa California. Kay Mr. Edgar Baltero from South Korea. Ay, good morning, sir. O nasa South Korea, Sir Edgar Baltero. Kay Sir Ed Sabal, good morning man sa California. Madam Linda Taay, dating kagawad, Kap Mila Taiko at New Buswang. Blessed Monday morning man. Sono nga ni Jet kay former Congressman Carlito Marquez, nakaagit depression. Matsa man lang kuno. Matsa. Ha? Matsa nag-suffer it depression si Kong Jojo Ang man lang. Pero ginsabat man ni Kong Jojo Ang. Ha? Ginsabat naman. Blessed Monday morning kay Engineer Bernardo Beray Moises. Kalibo Public Market, maka-open sa August? Pwede. Pero 100% complete and operational, baga, as specified in the approved bill

0: ground floor lang base kon mahingagaw base pangani.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Happy Monday morning man kay Toto Roger Lucero Nagales. Mario Niño at Bingkola. Good morning katulong Jet. Ag satanan ng mga suki nga nagapagamati alin sa United States of New Buswang. Ma'am Fee Stanislaw. Good morning po. May project man karsada rong DPWH. Bingaw, may porsyon, may siminto, ag hugta pa di karon magapit sa may kaano yata. Sa makaroon mo paman gihapon. May budget na po. Ah, may budget na. Ag na bidding na. So, ginahugat na lang Ma'am Fee Stanislaw para mapadayon din niya bingaw nga porsyon nga ginahambay mo di karon sa may kaano mabilo area. Hay notice to proceed. Pero na i-bidding na ag may winning bidder na. Rong ginahugat na lang rong notice to proceed. Tama ba ako, Engineer Titoy? Kay Brother J. Mark Carpiholian, good morning. Sa Plaxo ba, the Divine Mercy, una sa New Washington, South Sando. Nagasik ng kaguluhan ang taong baluktot ng isipan at sinisira ng chismes ang magandang samahan. Tinutokso ng masamang tawang kanyang kapwa at ibinubuyo tungo sa landas ng masama. Mag-ingat ka sa taong pangitingiti at kikindat-kindat pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Good morning, Jet. Pa-shoutout kay Kagawad Anita Alunto Reyes, Reynaldo Ray Reyes, at kay Kagawad James de la Peña sa Mabilio New Washington, halin kay Netkin. Salamat, Jet, sa imong ginpadagang kawikaan. Kay Paring Abelito Abel Prado de la Cruz, Happy Monday, Paring Abel, una sa Purok 2. Mabila Jimenez, good morning, una sa Mabilo New Washington man. Kay Mr. Arlito Sabidor Pastrana, pa-shout out, katulong Jet, una sa Mabilo Kalibo, sa mga taga Sityo Takas. Buhay rong tapos siguro ron, kunwa gino-stage it mga vendors ng project. Ngawa agagi sa namaghalin, yagi, agin tawan it hugada rong pag-umpisa according to original schedule. Pag na-delay ro start it implementation, may mabahong epekto sa work flow, ang bisan sa mga cost of construction materials. Tama kagid. Sa labor cost, kodamat, kung may gulping changes sa labor, including availability of labor force, doon kodamat, dong wa maintindihit mga pumuguyo. Apektado nga, pero over delay yun na biron eh. Apektado nga number one, karon dong contractor kapinkon, harilisan yun imot mobilization fund. Actually, mabahuta dong na-release sa kwan contractor makagwapo. Maliban sa mobility fund or mobilization fund, naka-billing na siya pilang beses yuta. Ha? Pilang beses yuta. Mga 85% na yata. Ha? Nung nasukot it contractor karon, nagmatigas ng gagupans nga mag-relocate anay. Just expressing my observation. Halin matarong kay makagwapo. Good morning, Jet. God bless us all today. Thanks be to God, Oba Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Dr. Jones, at your service. Good morning, Jet. Tres hermanos, una sa Mabilio, New Washington. Happy viewing, una sa Quezon City. Madam Roswell Yasalim sa Baliero. Ag sana ko nung mga kapatid sa Mabilio, Kalibo, kay Arlon Salim, ag Salim family. Kay dating SB Longnong de Ases, una sa Barangay Hibon, Sanabas, KGB Maturi, Atina Elis, Giavel, or Gia Isabel, Greenery Gray, mga taga Old Buswang, good morning man. Dating Kapitan, Yopemio Tem de la Sena, una sa Poblasyon Makato, kay SB Ninin Early, good morning kid. Sa Tabayon Banga, kay Mr. Manulito Manalo, mayong aga man, Jojo Panda, mayong aga daw, naipatring ng Nansigo Sagdang Josephine de la Cruz ng Lilian Sablaon. Sa Tinigaw, kay Jake, kay Lucas Kral Ropa. Oh, good morning ko, no? Kay Kapitan Nini Lourdes Pirocho Reyes. Nag-monitor man ka to, nagsi dating Kapitan Toto Lando. Oh, good morning, kid. Good morning, uman, kay Bro J. Mar Carpiholian. O, nasa South Sandon, New Washington. Ag sa mga membro, ita, Plaxo, the Divine Mercy. Kay Madam Nina Bilarmino. Sa mga taga Katbon, Altabas. Ma'am Puli Sabal, oh, good morning, God bless you always. Kindly shout out to my kids, RM

0: RN Tyrone Bautista Sabal sa Wicklow, Ireland. Ag RNA Junior Bautista Sabal sa California. Aling kay mami niyong Mampuli Bautista Sabal. Kay Mr. Mario Torreya, happy monitoring man sa San Francisco, California. Kay bungso niyo sa Marikina City, Chani de la Cruz, na sa Libacao Public Market. Madam Maricel Tolentino, shout out kino kay Tatay Pedro Navarra nga pirmi kinagapamati. Una sa Palalibanga. Kay Francis Magallanes, good morning man. Hi Palin. Gali pag groundbreaking karon kada palapag pasunod man unahon yang may ana idagom, tama man. Agud maka pasikat do nagahambay nga akon man da. Akon man da. Daya makaraya. Siguro no. Oh, come on. Kay wow. Nung Nathaniel Valencia, good morning gano na sa Pook. Ano sa may Pook GT Port. Sa pamilya Valencia una. Pamulusiya Sante. Good morning Jet, please greet my daughter JL Sante Rosales of Madrid, Spain. Nag-birthday si JL Sante Rosales. Pero ito tayo mo sa Madrid, Spain. Oh, happy birthday daw from Ma'am Lucia Santi, ita Poblasyon Libacao. Sa mga taga-Tabao, good morning, Ged. Una kay Janos Reynado Masadyarong, Ilikshot Barangays, Tabao. Ah, Larry Maming, Antong Maming. Sino pa nga niyong kandidato mo, Kap Bobo Triporin? Sino manok ni Kap Bobo Triporin? Maliban sa Naiwang Maming.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kinapaisayod sa tagistansyahanon nga si El Reyes ay wagon sa Team Buboy sa Boko. Lumipat imaw sa Team Militar. Aba? Paki-confirm abi nung El Reyes, ex-kagawad Reyes. Nga, halin ko no sa Team Buboy sa Boko, humalin ka na sa Team Militar? Oh? Igto ginmanimaw? Sa Team Militar ginmanimaw? So, sinurong nagbawa sa Team Militar? Sinurong ginbayluhan na? Ay kumpleto tarong ticket ni Kwan? Ni Richel Militar? So, may nagbawas? O, ano na tabo? Bakit lumipat ka Ampol del Reyes? Anong nangyari?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May problema ba? May problema ba? At bakit lumipat ka? Nung El Reyes, ano ba ang problema? Hamanit humalin katimo, halin sa Team Buboy sa Buko, pagto Team Richel Militar. Kagawad, ay, Belgariho, eksakto ba? Ako nga rang nabaton nga information? Nga si dating kagawad El Reyes, humalin na una kinyong grupo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, good morning man kay SB Benjoy. Alas 8.22. Oras sa Dugginyo, it more power probiotics 8-in-1 Kobe Mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again, and thank you again sa aton mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Semingati On.
5: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal rectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
8: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik. Phone Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong gapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
11: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. nakain lang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
15: Balik sa aton nga pagpanggalagad, oras alas 8.35 na.
12: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
15: Happy monitoring kay Randy Arciaga Santisas. Nagapakota na si Tres Hermanos kung ano kung update about sa Tulayt Batan to New Washington. Kumusta na kaya yun, Mig? Doyon dowa pa. Ha? After ko ratong ginkandak nga survey or a site inspection, it daywak ka mga designer. Daywang ka mga designer. Datong Prince designer, banwa. Aga, tag mga Chinese nga mga designer. Hay wao ta kitat binati gon kubatan ag New Washington Bridge. May ginsubmit sandang initial nga design ha ita tulay pero hanggang doon lang po. Wao ta kitat binati kon ano natabo ha wa man kita gina-update ni Kong Ted ag ni Kong Jojoang kon ano natabuon. Bisa nga ni siguro si Mayor Simonetta Francisco wa man nga siguro update kung ano kung dugagan itara yung propose sa Batan New Washington Bridge. Wala pa. Pero itry nato ng mga utana. Ha? Sa daywak ka nagaduso gid ko na sabit ka tulay. Kamo taga Batan ni kutana nyo kay kwan, dating Mayor Del Ramos. Ano ba itong update yun na may dating Mayor Del Ramos ko Batan New Washington Bridge?
12: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
15: Ay, base kon magbinatodong hambay ni Bulinog Martires nga, base kon plastic nga tulay. Ha? Tiger Will, base kon tulay nga kawayan na lang rumahuman ka na.
12: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
15: Ay, Diyos mio. Regarding sa Pogji Deport, wala na't problema sa mga nag-negosyo. Kunta, bangod, nagapangabuhi man, tama ka makagwapo, wala na't problema sa nag-negosyo. Galing may tamang lugar. Ha? May tamang lugar. Pero sa gagang galing, hey, wasa na it proper nga binyo. Tama ka man karon para magbaligya din sa sidewalk, tas na nagabaligya. Kasi bang kita nga rong sidewalk, hay beyond the commerce of man yan eh. Yeah. Sidewalk ay para sa tanan nga nag-aagi. Kung naging tawa sa atensyon at atong mido, gabayad man siguro sa daron at mga permit, tama kagid. Tama kagid abad ginbutang sana sa lugar nga eksakto. Tabo ko na di karon sa sidewalk. Di, kung gabi eh, gusto ko mag-jogging-jogging. Yeah. Mag-bike-bike di karon sa sidewalk. Hindi man pwede nga. Una ka pa may sa highway, delikado pa. May nag-drag race pa. Hindi ko nag-jogging-jogging kauna. Eh, hindi ka unang ka-jogging. Hindi ka unang ka-walking-walking. Okupado na't mga stalls. Okupado na't mga kiosko. May gabaligyat ukay-ukay. Ay, kabatas. Halo-halo eh. May gabaligyat sapatos. Nga ukay-ukay. May nagabaligyat sangwal. Rambo nga ukay-ukay. Nako, ha? Hindi mo mo maintindihan. Tapos, sunong sidewalk, okupado it mga vendors ay mansig butak lamisa. Simula ng mga customer, gapungko-pungko man. Ha? Gakaon-kaon. Ay, mansig butang masanat lamisa. Wow, tat espasyo para sa tao. Ngani rong purpose it sidewalk defeated. Ngani dapat yang kunta nga ibutang sana sa tamang lugar. Butangan at lugar sana nga para atakanda. Agong sidewalk i-open ta daton sa publiko.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Ibutang mga naton sa tama rong tanan. Ano ba'y nag-umpisa sa saga eh? Ha? Gintawa at permiso. Sinukot itaton yung munisipyo. Nangin legal yung sanda. Doon nagkakatabo actually sa Pog City Port, sa rin nga mga vendors, wagi nagagayo o sitwasyon man niya sa sentro mismo at kalibo. Tarwa sa sentro at kalibo, rung mga illegal nga vendors sa karsada, ay ginatinikitan. Pag tinikitan mo ron, nangin legal yung sanda, sinukot mo gun eh. Yan ang illegal na sanda. Eh, bisan una ka sa karsada, karsada o takani, butangan tananda ita lamisa. Agto ka rin sa may veterans, kikapit-kapit sa munisipyo. Rung restaurant, gina-extend sa karsada. Butang ang tanan at lamisa. Okupado tarong haplay nanda. Ay, siya nga nagkakita. Ag-open do karsada ko ni. Sinara mo lang ko ta karsada. Ag-inubra mo lang ang bangketa agkwan doon. Ah, restaurant do karsada. Para may pugos. Inagi-inagi man una. Ay, ako sa munag may madisgrasya baga.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Ah, pero ang baita atin nga local government unit, ay ginaideyahan ako no, ginaplanuhan ako no. Kita mo gilang matsapariyo man ko atin nga police substation. Kung wapat binaril, wapan nagka-police banwa. Ah, ha? Gusto ka sa nag-on nga nakatiwangwang. Kung wa pat binaril sa POGJ report, wa pa nagbutang ita police aga kap pa sa police outpost. Diyos mio.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Good morning, katulang jet. Good morning, kay Arlon Francisco. Tres hermanos, una sa port, nagka-traffic ro na ay doon karsada, binutang at bangko ang lamisa. Kaya dapat, watasan na sa karsada. Abusador manong ibaro na abimig. Hay ginapabayan na be. Ginapabayan. Thinking tananda, okay lang. Aman, huwa masana ginasita ha. Sinukot sanda it munisipyo. Gintikitan sanda. Nangin legal ka na. Nangin legal ka na. Agin sukot kit munisipyo. Ngani, thinking ko mga vendors, tama, matasanda. Dahil gintikitan, sinukot ka. Ginpasugtan ka it munisipyo eh. Kaya hindi ngani dapat kunta.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: May nagpangutan, anong oras ba dong rong impeachment trial? Pag-check ba dong kung anong oras ko rong may nagpangutan na yaw eh. Anong oras daw ang impeachment trial ni VP Zara Duterte? Preparado naman doon ang kwan ha. Anong kampo ni Zara Duterte para idipensa man si Vice President Duterte sa naging napangatubang kaso sa impeachment court. Dali lang kita. Ay, ipacheck na ito. Kung anong oras kayo doon kwan. 2 PM daw. Araw 2 PM arong impeachment trial. Alas 2 po, hindo ng hapon.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay na. 2 PM. Hindo na. Impeachment trial ni Sara. Ni Vice President Zara Duterte.
16: Mabilis sa himpapawid. To get the Jet Reyes.
15: Na-contact mo ba yung email dong? Pag-contact mo dong kung makontact mo. Kung makontact mo, mas okay. Ay ginagagat-gatalin niya ni dating mayor ag SB member chairman ita committee on laws ay makaroon nga gahon mat sa nakaschedule yata ng committee hearing eh. Kung wape mo naka basi kung sa committee hearing na imaw. Well, may nakaschedule may nga committee hearing doon nga sanggol ng bayan committee of the whole. Committee of the whole. Ay si Mayor Sucro, may request ko nagtaliwan nga Martes sa aton nga sanggunang bayan. Nag-request mo authority para magasugod sa sangka kasugtanan. Dahil kasugtanan nga ra, kung matandaan, tawan mo't authority para mag-enter into a lease agreement sa pamilya Garcia doon naga pa nag-iyat yugta nga ginatindugan nga ron itemporary public market o nasa San Lorenzo Ruiz Drive sa Andagaw. Aga dong duration it kontrata hay kung anuman kahaba dong construction it kalibo public market nga 450 days nga ni. Ay do yun dong duration eh. Arong completion date project haya 450 days tapos dong project. 450 days i-turn over sa local government unit ni Rotaplex. Unfortunately, hagos katatlong dag-una rong proyekto wa gihapon matapos. Sobra-sobra na po ang delay.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Ipagpalagay natin nga na-delay ng pag-transfer ay abo pang chichiburitsi kato taga-tindahan man. Pero sobra-sobra gihapon. Arong delay. Almost 3 years na. Dong construction ng tindahan di gihapon matapos-tapos. Agkabay pang matapos. Kabay pa nga matapos. Ay August ko to, ground floor pa lang eh.
16: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
15: So bakit gani nga wa matapos no ni Mao? It 450 days. Mga kasimanwa, gin-extend dong kontrata. So gin-renew. Nag-enter na naman into another lease agreement si Mayor Juris sa taga-Latsugta. Na-extend. Na-extend dong kontrata. Adios. Wa ta matapos man wa. Gin-extend yun. Aga to, pagtao ito authority nga mag-renew contract, hey, ginambagit sa ngunang bayan. Ato nga gaman ang tauan, it authority si Mirga mag-enter into contract, taga, siguro tana nga, matapos kung sang dagon nagulini kita pirmi lang naga tinaut authority ka na nga extend dong contract dong lease agreement ay pagtao ita authority nga mag-enter na naman into an extended lease agreement. Wow, matatapos banwa? Hindi na naman natapos. Nag-request yung authority si Mayor Juris Sucro until August 2026. Araro, duration it contract. Hay, from March 2026 to August 2026. March, April, May, June, July, August. 6 months. Dahil kung Marso, natapos yung dong kontrata. Nung extended contract, natapos na it Pebrero. Ngayon dapat, before natapos Pebrero, nag-renew ko ta, ita, kontrata ro ato yung munisipyo, kung taga anat yung ta. Para ma-extend, ay wakan ni natapos tindahan eh. Ang kapilaon, kung ang extension, nagbahad ato yung munisipyo, 300,000 plus. 300,000 plus. Makaron, extend na naman kunot 6 months. Agbatapos nung 6 months, August. Pero July 6 na kita makaron, makaron pa ngang ginatalakay it committee of the whole dong request ni Mayor, next month, August yun, tapos yun banwa, dong kontrata next month. Dapat akong ta, Pebrero pa ngang, may kontrata ko ta, gagina-extend na naman it 6 months. Hey, paano ron? Ay, kung sa August ay ground floor pa ang rumatapos, rumaihalin pa ngang, nga taga-tindahan, ay tagpilang bilog pa lang. Rumag-okupa pa lang sa ground floor. Ang iba, maaiwan gihapon. Buta magun, next month, August, kung itapos yun o contract. Dahil nga, ginagamit at tunungugta, makarunwata kita at kontrata. watat kontrata ro tayo munisipyo na gagamit kita at yugdat mga Garcia sa temporary public market. Wa, ha? It legal nga kontrata. Del what authority pa si mayor nga gintao ka na dong sanggunian nga magsugod na naman sa extended nga rangalis agreement sa pamilya Garcia rong tag-ana it nasabit nga property. Nga ni ginaginamit ato nung ugta nga wata na it contract, approved contract. Adong authority nga mag-enter into a contract pending pa makaroon sa kalibusang gulang bayan. Makaroon pa yung ginatalakay it committee of the whole.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Ngani kung hindi na matapos, ha? Pag hindi na matapos, it August. Ay, asa man ako August eh. Wrong contract, March, April, May, June, July, August. 6 months, oh. Tapos yung next month. Ag hindi na matapos, it August. Habang ganit ni SB Marteg, ni SB Rex. I doubt niya matapos ganit December 2026 doon eh. Ha? Doon bilog at tindahan. O, plus kay Engineer Bautista, SB member, engineer imaw, contractor man imaw, nakaintindi mo ko dagagan, ita proyekto. Ay, bisan nga naman na December ay imposibleng matapos dun. Kung matapos man at September, manami. Pero sa atong tabing na baton information from LGU, nga rong hambat contractor, ihihabol daw. Ihihabol daw na tapusin ang ground floor pagata. Ground floor pagata ha? Ihabol yung matapos ground floor by August 2026 kung maihabol nanda. So, ubot hambagon after it August, garin nyo na naman kabot kontrata, another authority, another 300,000 plus na naman. Agkita ta nag-inabagag, utang tara. Tama ko mo tagabay kita't interest. Awat yabot principal. Gabay kita't interest. Gabay kita't rinta sa taganat yugta ko temporary ng tindahan. Wa pa kita ROI na dapat kunta may return of investment yun kita. Nagakita ang unong tindahan. Pambayad utang natin sa atong ginloan ko tindahan nga ron nga 300 million pesos. Pero hasta makaroon nagkalugi-lugi natin nga munisipyo. O another 30,000 after it August may enter into another contract na naman kita. I-extend na naman for another 300,000 plus na naman. My goodness!
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
15: Kung kay former Vice President Emmanuel Pilais pa, what's happening to our country, General?
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
15: Sa inyo ito kayo nadali lang kita. May nag-message siya, ara-ara. Dapat i-recommend for slippage. Dapat gidman. May liquidation damages yun, tara. Basahoy na itong doon nga. Ano ba rin nga ginatawag nga nga liquidation damages? Aga, ano ba banwa? Rong matabo after it liquidation damages. Awa ko not schedule today. Base kon gin-reschedule nanda. Base kin gin-reschedule nanda today. Doon committee hearing ko request ni Mayor. Te, kon gin-reschedule or next week pa. Ay, ama ko mo ta next week pa talakayon yung manita committee of the whole. Doon request ni Mayor. Tapos dali na tamatapos doon 6 months. Dali na tamatapos doon 6 months. August tapos yun doon 6 months. Pero ang authority, wapatat kontrata kita, ginamit kita at yugta, wapatat kita at kontrata. Hindi man mabayaran dun. Hindi man mabayaran dun, taganat yugta, aman. What kontrata eh? What kontrata? So paano manukot next month, sabi, matapos dong contract? Hindi man kasukot taganat yugta. Wa nga nit approve ka kontrata, then what authority si mayor nga mag-enter into contract?
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: According banwa sa suundanan. Araw, dali lang kita. May akon niya karun ho eh. Ara. Agkan ako pag inapinausisa kandara eh. hambay. Ani kara, the Government Procurement Policy Board. May ginatawag ng GPPB. Penalizes project delay. Ara, ginapinahan ko no, dong project delay. Pinagi sa mandatory. Take note ha, mandatory imposition of liquidated damages and provision for contract termination. Pero rayang ara, I doubt na maabot ka sa contract termination. Pag in-terminate it mo ni si pirong kontrata, ag nakasukot yun at 85% do contractor, ay nako, hay alkansi ato niya munisipyo. These rules apply to all government procurement of goods, infrastructure project, and consulting services. Ano ginahambay nga LD, liquidated damages? Whenever a contractor or supplier fails, pumalya to satisfactorily complete a project within the specified contract time, including any duly granted time extension, liquidated damages are automatically imposed. So, noron sa NPM number 001-2018, agdong computation rate is 1% of the cost of unperformed portion for every day of delay. 1% ha? 1% kung cost ko no, itwa matapos nga portion for every day of delay. Kada adlaw tara nga delay ha? Kada adlaw tara.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Sa maximum cap na ginatawag, the maximum deduction is 10% of the total contract amount. Once kuno ra yung 10% threshold ay maabot, the procuring entity has the discretion to terminate the contract, i-forfeit ng performance securities, ag i-take over ng proyekto sunod sa NPM 001-2018, GPBB-TSO, and 0062018, Resolution number 02-2020, 05-2020, and 00-2018. Time extension versus delay. Procuring entity, rato yung municipio at kalibo, may grant a time extension kung to delay is caused by meritorious ground. Ag ano raya nga, ginanambay nga ng meritorious ground. May ginatawag kitang kalamidad. Force major or extra work requested. May gina-request nga ginapadugang abi. May ginapadugang rato ng munisipyo. O pwede, i-exen ng kontrata ay may ginapadugang. Pero why? Ginbawasan nga ni. Ginbawasan nga ni.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Wa, datong atong akwan, datong naguba, di ba? Tandaan nyo anay, nahugos. Nahugos. Doon na nga, first floor, di ba? Nahugos, doon portion ko first floor, nahugos. Hay bo ko nat force major to. Anda tatong saga, it project engineer. Saga tatot contractor, bo ko tatot force major nga, naglino gabig nahugos. Hindi, what linog, nahugos, ay pumaltos dong kontraktor.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Request timeline. The contractor must submit the request before the original delivery or completion date expire. If the delay is only saga it contractor, extension are generally not granted. Kung dong delay ko no, sagat contractor, dong extension, haywa dapat ginagrant doon. Nga what imposition ha? Nga what imposition, hindi dapat pag i-grant doon ito yung munisipyo ni Mayor Juris without the imposition of ginatawad garang liquidated damages. Pero wa manda na tabo. Wa nag-extend kita. Banwa, ita Kano ba kita nag-extend? Dapat May pa eh. O February pa. Na-extend na naman kita. Last year pa dapat. Pero huwag kita nag-impose it. Ginatawag liquidated damages. Tiyatong nga sanggol ang bayan kara. Nag-demand ba? Wala.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Dapat nga ni may contract termination yung dahaman. Ay ginahambay ni Karao. For project falling severely behind schedule, ay 450 days man lang, almost 3 years yung tarong ginadagagan ko project ho. Procuring entities follow strict intervention and termination guideline. Warning and catch up for infrastructure projects, implementing unit issue warning and require contractors submit a detailed catch up program if significant delay occur. Ag dapat yun da. Ah, may una ang yung kani kunta nga detailed catch up program. So noron sa GPPB resolution 05-2019. If the delay exceeds the time duration equivalent to 10% of specified contract time and the contractor fails to take corrective action, the agency may initiate contract termination. Bidding disqualification, having delayed projects or poor performance record can impact future procurement. During the bidding and post-qualification stages, procuring entities verify the track record at contractor, failure to finish previous government or private contracts due to the bidder's fault or negligence is ground for disqualification from future award in PM number 006-2018. Ayun nga ni, diba, Rotaplex man, do contractor at housing project, una sa Tigayon, eh may problema man dun. Pero Rotaplex maghihapon nakabuhit project at Kalibo Public Market.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
15: Si dapat nun ta, o si Saunda, itatun niya sangguri ang bayan. Ha? O si Saunda sangguri ang bayan. Pero huwag inakot nakabati. Ha? Nga nag-usisa ka ra. Ha? Sa mga liquidation damages nga ra. Ay kung si Saunda, dapat may contract termination yun nga ni. Doon nga performance bond. Dapat forfeited yun eh. Dahil yung delay. Hindi lang basta-basta ang delay. Grabe itong delay.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Naro pangutanangan eh. Kung mag 85% tabi ha. Mag 85% yun. 15% na lang nabilin. Ha? Kung 15% na lang nabilin. Pero pangutana, kaya bang tapusun dong project? Sa nabilin niya 15%. Then makaroon ng pangutana. May pundo pa bang nabilin para tapusin ng bilog? Ah, nga 300 million yung nga project. Pero akong nakahawagan, base, kunwaut nabilin sa pundo para patapusin ng bilog na Kalibo Public Market. Eh base, ground floor lang, Romahingagaw. Ah, base, ground floor yung Romahingagaw. Kabay pang hindi. Ah, kabay pang hindi.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Ay, anak ng tipakling talaga. Alas 9.3. Dali ang hawa ng telemensahe. Shout out Kanining Valiente. Happy birthday daw. From Cliff Jones, Igiron. Kay Kanining Valiente. Happy birthday daw. Di karon katulad sa may barangay hall. Gidmis mo at poblasyon. So sidewalk, ginbutangan unit stall. Sa karsada kong gatikang ro mga nag-aagi. Konbuhi pa kara si former attorney Arnold Trihada, base ikiha pasanda kara. Ah, gaban-gaban gid. Ah, eh, biyan na cover subman eh. Sidewalk, pedestrian, alleys, bridges, parks, ah, and etc. Ah, basta mga kaparihong lugar. Hey, automatically ginhambay ron beyond the commerce of man.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Ag may desisyon na karon ng RTC, Aklan, sa Arnaldo Tejada versus Gigolosis nga kaso sa plaza. Sa plaza, may decided case karon. Pero may Arnaldo Tejada tabi kato nga nagakiha. Makonwaw tat Arnaldo Tejada nga nagakwestiyon sa mga bukonit eksakto nga nagakatabo. Wow tat maisog pa itbuot nga kalibunhon nga magkihat mayor maliban kay the late Attorney Arnaldo Tejada. Wala na. Sino ba? Yang iba nga ron, puro manang palak-palak. Malangan ni Riba ron, puro manang palak na niman.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Tayco. Kay Nitkin, happy birthday daw kay Verne Alonto Rico. Nga nag-birthday man. Nagapamati ako sa sitwasyon ni Kalibo Public Market. Kuwang it monitoring ag anticipation ro mga nagadumaga. Habang ni Ma'am Faye Stanislaw o nasa New Washington. Kung tama ka dyan nga 85% na rong total releases, matapos mabagarong project sa balance sheet project cost, doon doon pangutana nga ni, nga ginapangutana ko ban, or dolong amount, ilan na lang gid ng actual balance, may retention pa, tama, 10% rong retention karon eh. Observe ko lang matsawa gid nag-advance tong contractor ag nagasalig man lang sa billing loan releases nagtatanong lang po eh timing da ya roaton nga SB gakandak ko no ita committee hearing sitting as committee of the whole tindahan man dong topic gihapon oy kabay pang mapangutana ra kwaton nga mga sangguni ang bayan. May pundo pa bagang nabilin? Ha? Di ko abi makita kung sendo ako ng mga papeles. Halin sa kwan eh. May ginpaguwa na rong accounting eh. Aga budget office ita mga releases. Mga releases baga? Daywa ron eh. Daywang project nga nga puro design at build. Ang cementerio, ang memorial park, aga crematorium, aga yung tindahan. May gipag-uwa kararo aton nga accounting aga budget office. Kung pilang nung nabuog. Ha? Kung pilang nung habuog banwa. Pilang nung hakulikta. It contractor. Pero pakutana nga ni, may kwarta pa bang nabilin? Maliban sa 10% nga retention.
16: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
15: Agamat tuwa taginasuktat munisipyo liquidation damages. Ha? Zero taplex. Yan po ang malaking katanungan. Tanyo nagpangutana gid nga ni kara si si Aninang baga tag vendors it Kalibo Public Market. Nagpangutana kita imaw. Sino kita rong contractor man natindan? Zero tapex kita. Hamat hindi ta masukot ito tong munisipyo it liquidation damages sa slippage. Ha? Sa slippage hamat dita man na masukot wa ta it nabatian kami ang ginasukot sa ita tong munisipyo sa grabing delay. Grabe ito permisyo sa banwa naton. Ila binada ito nga rasa taga natyugta. Kunwat at delay. O pilagon. 600,000 plus na. Ito ato ginastos bakod kong pag-inextended kontrata sa taga natyugta para sa temporary public market. Bakod kong grabing delay sa project. Na or pangutana makaroon wrong delay. Sino baga? Ha? Dung may kasag-unan sa delay. Eh may nagmuno abing SB member nga base mana kun aton nga habulon hararo ng rason eh. Ay base kuno kun habulon si Rotaplex. Ang ituro man ni Rotaplex ng Office of the Municipal Engineer. Aman man ay ginpapundo nyo kami. Di ba man ginpapundo nyo kami? Ay kabo kamo nga mga ginapaayos-ayos pa. O to kun ituro ni Rotaplex man si Municipal Engineer. Di paano mo masukot ba dun si Rotaplex? Ha? Kung bukot matsaga ni Rotaplex, dong delay. Pero kung sa delay, grabe utang delay doon na tabo.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Good morning, Kagawa Jerry Adok. Alas 9:09 na. Tudginyot, more power, probiotics, 8-in-1 Kobe Mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power Kobe daily to achieve a healthier you.
16: Todo, komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gut adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado,

0: Tayo with Vizio.
1: Ako si Ana, i-for problema. Ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Tatay?
5: Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng atin.
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalaga. Alas 9:17 na. Oy, good morning kay Daddy Bert Tabasa, nga nagapamati makaron. May nag-comment gani kay ina nga wala wow tamana. Wow tagid. O that is remember pa. Ha? Nga makay dalit attorney Tihada. Nga may kaisugit buot. Nga bisan mayor ay ginapaila nita kaso. Dahil side man mana ka mo. Ag side man mana kita. Nga rin mo nagapungko nga rin mga SB member, kung hindi man tanan, kabuan ka ra, naggagaog, bangod kay Mayor Jory Socro, ag minatod ba tangan imaw? Haman, sa batod, sino gumastos last election? Di ba si Mayor Socro? Last two election, nga nagtaliwan, sino barong gumastos sa inyong grupo? Ha? Nga mga kapartido ni Mayor Socro, di ba nga si Mayor Socro? So, paano ka makaik matuod? Ah, palak, okay. Pero kung seryoso, gid, nga nag-question, wala.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Pag mag-meeting sanda, sa session, okay lang. Sangag sanda. Pero pag-abot sa meeting, ngauna agon si Mayor Socro. Ha? Ngauna o taga-tubang si Mayor. Nga si Mayor anang ka-istorya agon. Wow, puro tiklop. Wow, man sa natriklamo. Masangag ba lang sana pag-abot sa sesyon. Pero kung ipatawag ni Mayor Socro sanda, ha, ito nagagatubang, wagon man sige hipos yun na yung sanda man.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
4: At tama, matay mo. Jet, what is so special with Rotaplex? Ako nga ni, kung ano special ka ra? Pwede ba mabatian si Mayor, Vice Mayor at SB members individually? Silence will allow me. Various inferences. Ang pag-intindi man ang abi, ag sa akon nga pagkasayod, ag sa akon nga pag-usisa. Si Rotaplex nga ra, nga ginapanagiyahan ita ng President CEO nga si Ryan Oy. Ruan na abi nga office address ka ra, Quezon City, sa Metro Manila. Pero nakita ko sa mga kontrata, gin-research ko, ano mga kontrata ka sa Department of Public Works and Highways, ay may mga project kami sana nga national day. Nakikita ko tayo ito nga, wa takot nakikita ng Ryan Oy sa contract. Ako nang nakikita ito nga gan, Lolita Javier. At si Lolita Javier, dahil ko noong managing

0: director o representante ni Ryan Uy. That's why nga, rumanga kontrakta kara, kagabanan ta, nga nagapirma, dayang si Lolita Javier, ag si Rotaplex nga ni Ryan Uy, dayarong kaabuan, nga nagaobra ko mga proyekto it mga Marcos sa Ilocos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaya siguro special si Rotaplex dahil nga ni nga kontraktor dat mga Marcos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaabo, rada ka raga mga project ito sa Ilocos, sa Waluwartit mga Marcos.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Mahal na mahal ni LJ Yocalibo si Rotaplex. Mahal na mahal gito. Huwag inasukta eh. Huwag inasukta at liquidated damages. O, tayo palangga. Di ba kayo bata ni Dorigues? Katulong Jet, sure na ba si former SB Binjoy nga binagagat kapitan? Ay, hindi pa sigurado. hindi pa ganda sure ball kung ma... Wapaginabit na confirmation na rin ka naman. Actually, nag-isurya mata kami. Ang ginapanagagan ni Mau, siyempre, nanday dating congressman na Ted Haresco, aga Jojo Ang, it kapitan sa poblasyon. Pero, wapaginimaw, naka-decide, it final, kung madagagan gid man imaw o kung hindi. Eh kung gidagagan kami, kinangan pundo. O, ibotang tabi nga may ginpromesang pundo ka na. Hay promesa pa lang man. Maliban ang abi kung tumog pa nung promesa ka na, tibasi madayong gidimaw. Kung nung ginpromesa ka ng pundo, itao ka na, siguradong wow ni trason para umatras imaw. What trason? Ah, umatras imaw. Pag unaw takay mo ng pundo, hindi ka makaatras. O, naong kay mo yung pundo eh. Kaya ang matras ka pa. Pangaywa, wa pati mo't kagawad. Kung kumandidato ganyan siguro imaw, kapitan niyang, what kagawad?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ha? Walang kagawad, makagwapo. Wa, isang sabido nga kagawad, wa eh. Pero wa pa ginita, final, ha, decision si Binjoy. Kung madayong gabi mo, hindi. Dahil pag wakat pundo, ay nag-alin ka lang. Pag waka man lang ita kwarta, waka man lang pundo, waka pabit grupo, tapos waka pat kwarta, nagmiri ka lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy Monday morning, Jet. God bless. Bato-bato sa langit. Tamaan yang magalit. Tama. Masaya nagkagawa o tagalinga. Ay, matsa mauron gid. Mauron gid na makagwapo. Ay, hindi man na mabalibaran doon. Ha? Saan ba nanda? Ga, mabaho man ang inpapil, Mayor Juris na nagkadagagan. Last two election nga ra. Ha? Saan ang mga kalyado sa partido? Ay, mabaho ginastos man ni Mayor Juris. Sinapar man saan ni Mayor Sokro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aba, matransfer ko no si makagwapo sa poblasyon. Poblasyon alin? Banga? Poblasyon Numansya? Poblasyon yung Washington? Kung dumagagan si Binjoy, suportahan ko ginimaw. Asa poblasyon Kalibo? Ah, okay ah. Oh, galing medyo ga problema man si Kong Ted nga to. Tungod ga problema man si Kong Jojo. Base iwaw ni pundo. Tambilog pa ron. Kapin makaroon nga, una-una gid ha? Una-una gid. Ang mga congressman nga sumaka agon. Una-una sa preliminary investigation ng kaso sa paggabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, R.A. 1319, Conflict of Interest. Andang daywa. Andang daywa pagang ni Congressman Rivera. Ang Congressman Jojo Ang rong sumaka uta sa una uta may preliminary investigation yuta rong Office of the Ombudsman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Regards ko na sa Marquez Boys aga ilabasan ni Washington. Mark Ace Boys, na ba garon? Mark Ace Boys. Oy, good morning, kid. Kay SP Mark Ace Bautista. Ang kaya SB Nuno Ikinya. Good morning, kid. Kay Dr. JJ. Ang siyempre, kay Kapitan Captain Joyny Maglonso. Nagpabati man ako na kay Nibs Mac Kirang. Mga Mark Ace Boys.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Paano makaingok ro na'y base na kabatom at grasya? Ang maninong binila sa... Paano ka matun makaingok? Ha? Kung na... kabay pang uwa. Ha? Kabay pang uwa't pumaldo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sos, kung kay Tay George Kim po baron katulong Jet, di bali, maperdi ba sa eksakto? Tanawa, naperdi si Tay George tungod ginpakiglaban na rong tama. Good morning, Lee. Dari George sa Lumbad Kim po. Agkay kagawad to be Mila Villegas. Kim po, nga nagpamati, makaroon sa Enroldan. Sa Hagos Yaban, nga mga palpaka project iya sa Kalibo, sideman, tanan ni Mayor, kung ano nung misteryo sa mga project nga ron. Oh, kabay pangwat, obal, dumatun yung mga SB. Ay makara, nahadlock ba si Indigon Magdaog? Ah, okay, okay, okay, sige, sige. Agang-agang na ginabi eh. Ayang gina, good morning, kinik, itong bagay, Alcobindas. O na sa istansya, na sa baby's breath. Makatagapon, gibandong malita nga ra. Ano tabi, nag-uso-uso man na birong malita nga ra sa flood control project eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang kasugpon karaban wa hinaga ko ng sugponan ha. Ang wala ton matalaki ng mga issue hinaga lang BGMP. Ang agang ko no si Attorney Major Johnny Van Ray Umadhay. Ang agang pa si Isbe Ribaldo, ang agang pa man eh. Hinaga ko lang galing Balikan. Ay total hinaga session manit Kalibo Sanggol ng Bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng
0: gain imitahan na bikita nga mag-witness ko rin ang inaugurasyon. Blessing. Ita kaabo-abo nga ng mga proyekto nga gin-implementar ko panahon ni Congressman Anay Carlito Samson Marquez sa Banwat, New Washington. Ay palinjit ay nung binilaser naman ro mga SB nga ron. Imo man ko nung binilaser mga SB nga ron. Habang nag-augtas ka ni sinong binis sa mga SB. Delikado yun man mag-agi una. Kapin ko wakat lisensya, wakat ristro, bagsik ni Juan. Sa mga wat lisensya, wakat ristro, ang ano, hindi ka mag-agi sa kuha nanay. Jaime Cardenas Sinabinyo. Pero kung kompleto ka ba't mo dokumento, may lisensya ka, may dokumento ka, may ORCR ka, manita, mahadlo ka, may helmet ka, huwa ka man dapat kahadlokan. Pero mahadlok man lang karon tag mga kompleto, kompleto at violation. Pero wag isa natarat mahimo kay Disney Princess kung nagtaliwan nga adlaw. Si Disney Princess lang sa kalam. Hindi man lang siya natinag.

0: Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Robiso. Nga nag birthday ko, nagtariwan nga daw agruan ng bisita si Disney Princess. Sangagan kumilog pa Foresight Radio todo aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na likit yung temporaryo. It mahida iton, mahilwayon, mainit nga gahon, it lunes. Hulyo size kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagakamang, manginhilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngayon!

0: sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patatas, magabuti ka.
3: Sorihanda sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo yung immune system, dapat may backup ginin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
3: amo na kay pictos ang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatats,
4: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
5: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
5: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
3: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi itawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Ang dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa, lalo na dito sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
4: In short, sir boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: May mga iba, pareho lang man sila, sir boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
3: Correct.
4: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize these happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang wala unod ang imo tiyan. Wala kang mga ginawa tudo, wala kang mga giyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga suki na gidya sa D3 Bio. kinami ng tulog, ula pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag
3: piki
4: kong nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ka todo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kun kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Liban

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga-Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay mag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinator nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, istoryanta. Bro, ano nga mga, dito yung balaan karon, ano nga mga edad nga dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana milo edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyales, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kapay pakampyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo selula. Kung hubin ang selula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka pa na wag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, initanan-tanan, detrimental, no? Patigulang na sa inyo selula. This cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase nga antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 kampiyon man ni. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka,

0: yun. Siya yung pinakahubin. Ang muna, ang balya sa akin, no? Tapos, kung gusto mo yan, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP. Kung gusto mo dalik ka matayo. Mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direct kita sa prostate gland.
0: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Yan ang purpose yan eh. Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pag-produce ang semen. Sa mga lalaki, kinsindi na kamuna. Hindi ko na nag pagyambal kung ano sa ilunggo, ah.
0: Semen, ha? Hindi semen, ha?
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba, Joanne, do ka milky, nga do ka, do ka gatas-gatas.
0: Ambal si Ma'am Joanne, text dahil kadasig. Text na si Ma'am Joanne, malabnaw ko, no?
2: Yung imo daw, lasaw na yaw.
0: Ay, hindi na.
2: Ano?
0: Ha?
2: Oh.
0: Hindi
2: na. So, ini siya, Sir Boy, amuni siya ang prostate gland, nag-obla, sinisang daw ka, do ka gatas-gatas, blang, do ka puti na nga. Oh, siya na. Kaya ini siya, no? Naghahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, oo, amo ning source of protein. Oo, di budlay na bisagi mo na kauyang. Now,
0: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dili ka swim-swim ang sperm, no? Para nga di siyempre may likido sa nga kaunon, Sir Boy. Now, that's why edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, Sir Boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig, Sir Boy? Kisa kung perti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, o lawig, gapuswak. So muna siya ang purpose, gina-contract niya bi para nga magagwa ang seminal fluid sa lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man Sir Boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kung ang babae, Sir Boy, prone sila sa ginatawag tanga cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
0: Nan. Ambal nila na nga muna ang gatawag na 2 AM nightmares.
2: Na.
0: Ha?
2: Nulog ka na.
0: Pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantong.
2: Oh.
0: Sang imo bladder.
2: Oh, oh.
0: Kay mangihi ka. Ha? Gurago ka na gulpila ko. Mangihi ko. Meaning to say, ha? medyo may dependensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
0: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka magsugod, mangihi. Inablang gusto mo mangihi pero hindi siya magwa.
0: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Do mangihi ka. Gadali-dali ka sa basin, pero dudugay siya mag-start.
0: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
0: May pagkatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, do hindi man mag-untat.
0: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
0: Kamu nga tawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga flow sang imo ihi, sang imo urine.
2: No.
0: So, mga sinyalis na siya sa ginatawag nga, ginatawag natin nga benign hyperplasia.
2: Oo. Prostatic hyperplasia. BPH. Ano pa? Maluya,
0: ha?
2: O kung pigaw ang force sang ihi.
0: Okay, okay.
2: Do, hindi sa kusog.
0: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
0: Hindi projectile.
2: Oo, do kay knife, la? Hindi mo ito may supon, ha?
0: Hindi ka, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yan basin, no? Manghihi ka?
2: Ako niya!
0: Do pressure, do pressure, do ano? Do pressure hose.
2: Hindi man, hindi man. Nga...

0: berarti getamsaknya peti sagwa.
1: Oo. Gamon na ya.
0: Kau nagigyak kompleto. Kaya to si Multis 5
1: ka. Hindi man, hindi man.
0: Gamit na gamit lang. Oh. Ah? Now, ano pa? gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy. Balikawang hawak. Dumay pain ka da. Mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. Subot siringon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy. O, passes ka to. Or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. No? Pacheck ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. No? Mayara ta dira yung mga medical doctor. Mayara man ta... naturopathic doctor, to pili ka lang. Importante ma-advisean ka. Okay, sa wala ka gid ideya. Now, ano ni? Ang indi tanan, sir boy, nga mga problema sa prostate is malignancy. No? Kung nga sir boy nga indi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi because ang probably enlargement. Kay imo prostate gland, dra ang dagalabay ang ureter. O, dragalabay. Halin sa kidney mo, o halin sa... halin sa bladder yata.
1: Bladder mo.
0: Halin sa bladder, galabay da. No?
1: Kato sa ureter.
0: Oo. Pag ang tube, ang hose na ginaagyan sa imuihi,
1: ginipit
0: na tungan asa sa sandoga butterfly nga na prostate. Man. Tiipiton nyo na, sir boy, kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya benign, pero hindi ya delikado, hindi akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod basi mikrobyo.
1: Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man
0: gyapon. Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya sir boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 sir boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
1: Correct.
0: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang sir boy. Han. Basta hindi na tam-an gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules. Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
1: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
0: Oh, Sir JP. Pwede tanan na gamo na cancer da yun ah.
1: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bito padalman tani gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old
0: up. Kay aging.
1: Kay aging. Oh. Hindi, ang cost ni, ang muna yung ginatawag nga 5A reductase. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ining DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kadyo tayong epekto, pero ang kampiyon kadyo makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys na to mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi ka tilaw girlfriend
0: ha
1: or or sa
0: past do ako subong
1: do pala sa
0: why na girlfriend girlfriend
1: do pala sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
0: sila na, si engineer
1: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life.
0: Oh.
1: Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
0: so problems. Dapat tsakto-tsaktuhan lang. Oh, 7 times a week lang.
1: 7 times a week lang. Oh. Twice a day.
0: Oh, tama mo na. Oh. Now, so sir boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies.
1: Studies
0: ang nasubrahan naman, balda naman.
1: Balda.
0: Ang ila ganing recommendation, so 21 times, itan, 21 times a month lang kuno.
1: Ang recommendation?
0: Oo, 21.
1: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1,000.
0: Anyway, basta healthy ang akong prostate. Ah. Oo, magpa-prostate examine ka. May arat na, ano ginagawa screening, sir boy? Prostate.
1: Prostate screening na lang. Ang general name.
0: No? Or, nami, pa-ultrasound ka. Para ma-measure. Adil pa measure ko ligad?
1: Medyo ano na ah. Medyo, basta makibot ka mo. Medyo,
0: invasive.
1: Medyo invasive na ah.
0: Oo.
1: Basta makibot ka nga ang nurse kayo home siin mo. May gloves.
0: Oo.
1: Ginputangan sang...
0: Gabaw na blaw?
1: Kay
0: may jelly.
1: May jelly.
0: Kay, ay, hindi ko. Yan ang ultrasound ko yung sulbo.
1: Kaya isulod ang sa wet po mo. Kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
0: Ako yan, nag-option na siling sang nurse. Gusto mo, sir? Kung hindi, asawa ko lang makakita sa ngakon nga dax. Oo. Dax. Oo. Dako ang kulang.
1: Pag-dax.
0: Hoy, sobra ka. Chuy boy, ha?
1: Merry Christmas. Merry Christmas. Eh,
0: nagpa-ultrasound ko. Okay, oh, okay. May enlargement kagamay abangod sa edad.
1: Mm-hmm.
0: Sa 40s ka muna ko nagsugod na siya. Enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
1: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin per me, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
0: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 6 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Lilia de la Cruz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Pro Bayarek 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, dalawang high-value individuals arestado sa Altavas. 100.56 million pesos na shabu na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, personal na alitan tinitingnang motibo sa nangyaring pananaksak sa BJMP Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At isang boatman sugatan matapos saksakin sa bayan ng Nabas. Suspek patuloy na tinutugis.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Lalaking umano'y nag-amok ay nireklamo ng kanyang kapitbahay.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, dating pulis na wanted sa kasong murder sa Iloilo City sumuko sa mga otoridad.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Bisconics on wheels muling ilulunsad sa Western Visayas sa limang lalawigan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Senado formal nang sisimulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte ngayong Lunes.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Mahigit 6,000 pulis ipapakalat sa paligid ng Senado sa pagbubukas ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At palasyo, itinuturing na matagumpay ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa bansang Canada.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At pagbaba ng minimum age of criminal liability dapat pag-aralang mabuti ayon kay Pangulong Marcos.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki natagpuan sa kanal sa bansang Paris.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At mga nasawi sa matinding heatwave sa France, umabot na sa halos 2,000.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala pasok na sa round of 16 ng Wimbledon matapos mapataubin ang defending champion.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para sa ating balitang showbiz, Judy Ann Santos gaganap bilang Nora Honor sa pelikulang Bernat.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang negosyo, $2.5 billion pamumuhunan mula sa Canada na iuwi ni Pangulong Marcos.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para sa ating balitang pangkalusugan, ngayong buwan ng Hulyo ay dineklarang Nutrition Month. Publiko, kinikayat na isulong ang wastong nutrisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Mas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Arestado ang dalawang high-value individuals sa ikinasang bypass operation ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Poblasyon Altavas, Aklan noong Linggo, Hulyo at 5. Kinilala ang mga suspect na sina alias Nunoy, 34 anyos at residente ng Barangay Tiza Rojas City, Capiza, at si alias Dodoy, 46 anyos at residente naman ng Barangay Poblasyon Cuartero, Capiza. Ayon sa Aklan Pro Police Provincial Office, nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 230 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,564,000. Bukod dito, Nasamsam din ng mga operatiba ang 35 pang sachet ng hinihinalang shabu, isang toter marked by bus money na nagkakalaga ng 4,100 pesos, isang digital weighing scale, isang sedan, tatlong cellphone, tatlong wallet at iba pang drug paraphernalia. Sa ngayon, nasa custody na ng Altavas Municipal Police Station ang dalawang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa iba pang balita, personal na alitan ang tinitingnang motibo sa nangyaring pananaksak. Sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP Aklan, umaga noong Sabado, Hulyo 4, ayon kay Jail Chief Inspector John Vinray Umadhay, spokesperson ng BJMP Region 6, ito ang lumalabas sa paunang investigasyon ngunit patuloy pa rin itong iniimbestigahan ng Philippine National Police. Sa panayam, sinabi pa ni Umadhay na isang improvised weapon ang ginamit sa insidente ngunit patuloy pang tinutukoy ang eksaktong uri nito. Batay sa ulat, nagsimula ang komosyon nang biglang umatake at nanaksak ang dalawang persons deprived of liberty or PDL na itinuturing ng mga suspect laban sa apat nilang kapwa PDL. Sa ngayon, pansamantalang nahiwalay ang dalawang suspect mula sa iba pang mga bilanggo, samantala na sa maayos na kalagayan ng apat na biktima kung saan tatlo ang nagtamo ng minor injuries habang isa ang nasa ICU ayon sa BJMP.
0: Todo balita.
1: Sa pang balita, sugatan naman ang isang boatman matapos umanong saksakin ng isang lalaki sa Barangay Union na Bayan ng Naba sa Aklan. Kinilala ang biktima sa alias na Ian, 36 anyos at residente ng naturang barangay. Ang suspect naman ay kinilalang si alias Rec na sa hustong gulang at residente ng Barangay Argao, Malay, Aklan. Batay sa inisyal na investigasyon ng Nabas Municipal Police Station, sinaksak umano ng suspect ang biktima sa likurang bahagi ng katawan bago tumakas sa hindi pa matukoy na direksyon. Agad namang isinugod ang biktima sa Malay Municipal Hospital upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng mga otoridad para sa pag-aresto sa suspect habang patuloy na iniimbestigahan ang motibo ng pananaksak.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa pinakahuling balita lokal, ay nireklamo sa Kalibo Municipal Police Station ang isang lalaki matapos umanong mag-amok sa labas ng bahay ng kanyang kapitbahay sa Barangay Andagaw, Kalibo, pasado alas 7 ng gabi noong Hulyo 5. Ayon sa ulat, kapwa 48 anyos ang residente ng naturang barangay ang nagreklamo at ang inireklamong lalaki. Lumalabas sa paunang investigasyon na humingi ng tulong sa mga otoridad ang isang babae matapos makatanggap ng mensahe mula sa kanyang bayaw na may isang lalaki umanong sumisigaw sa labas ng kanilang bahay. Nakuhanan din umano ng video na kanyang pangkin ang pag-aamok ng suspect habang nasa impluensya ng alak at ng bibitayo ng masasakit na salita. Dahil sa insidente, nakaramdam umano ng takot at pangamba ang nagreklamo at ang kanyang pamilya. Samantala, i-refer ang reklamo sa Barangay Justice System ng Barangay Andaga para sa kaukulang investigasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Sumuko sa mga otoridad sa Iloilo City ang isang dating opisyal ng Philippine National Police na wanted sa kasong murder. Kinilalang suspect na si Jerry Villanueva, 40 anyos. Voluntaryo itong nagtungo sa headquarters ng Police Regional Office 6 or PRO 6 upang harapin ang inilabas na warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Isinuko rin ng dating pulis ang kanyang Taurus TS-9 service firearm patapos ang ilang taong pag-iwas sa batas. Sa kasalukuyan, nasa custody na ng Iloilo City Police Station 1 ang suspect habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at iba pang legal process.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa pinakahuling balita rehiyon, muling ilulunsad ang Western Visayas Bees Connex on Wheels sa limang lalawigan sa Region 6 upang mailapit sa mga micro, small and medium enterprises ang mga serbisyo ng pamahalaan, mga oportunidad sa negosyo, market linkages at mga learning sa shop. Nakatakdang isagawa ang programa sa Antique sa Hulyo 14 sa Aklan sa Hulyo 23, sa Guimaras sa Hulyo 28 at Capiz sa Hulyo 29 at Iloilo sa Agosto 7. Bukod sa mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, magkakaroon din ng pagkakataon ang mga MSME na makipag-ugnayan sa mga industry expert, business mentors, financial institution at kapwa negosyante upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa negosyo. Ang Biz Connects and Wheels ay isang inisyatibo ng Regional Development Council, Region 6, sa pamamagitan ng Economic Development Committee, katuwang ang Department of Trade and Industry, Region 6, bilang pangunahing implementing partner ng nasabing programa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Formal lang sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na maupo ang Senado bilang impeachment court ngayong Lunes. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na isang nakaupong vice-presidente ang haharap sa paglilitis sa ilalim ng proseso ng impeachment. Apat na articles of impeachment ang sasagutin ni Duterte. Ayon sa mga tuntunin ng mga impeachment court, kapag napatunayang nagkasala ang respondent sa kahit isa sa mga artikulo, hindi na isa sa ilalim sa botohan ang mga natitira. Kapag nahatulang guilty sa isa sa mga articles of impeachment, maaari nang mapatalsik sa pwesto ang vice-presidente at madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Kabilang sa mga reklamong inihain laban kay Duterte, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman, aligasyon ng panunuhol at umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Todo national.
2: May kaugnay sa nasabing balita, mahigit 6,300 na mga pulis ang ipakakalad sa paligid ng Senado bilang bahagi ng mahigpit na seguridad kasabay ng formal na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Hulyo 6. Ayon kay Police Major Hazel Acelo, tagapagsalita ng Philippine National Police, National Capital Region Police Office, inaasahang karamihan sa mga pagtitipon at kilos protesta gaganapin sa harap mismo ng Senado. Mayroon din umanong isang grupo na nagpaplanong magsagawa ng marcha patungo sa Senado mula sa kalapit na lugar dahilan upang magdagdag pa ng mga pulis na magbabantay sa lugar. Bagamat wala pang naaprobahang permit para sa anumang rally hanggang nitong Linggo, wala sinabi ni Asilo na bukas ang PNP-NCRPO sa mga grupong nais magsagawa ng mapayapang protesta basta't susundin ang itinakdang proseso at umiiral na mga patakaran.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, itinuturing ng Malacañang na matagumpay ang opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada matapos umangat sa strategic partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ayon kay Acting Presidential Communications Office or PCO Secretary Dave Gomez, ang apat na araw na pagbisita ng Pangulo ay nagbukas ng mas maraming pagkakataon para sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang larangan ng kooperasyon. Sinabi ni Gomez na kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang Pilipinas bilang isa sa pangunahing katuwang ng Canada sa Indo-Pacific at binigyang halaga ang malaking ambag ng mahigit 1 milyong Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Canada. Aniya, ang pinakamalagang resulta ng pagbisita ay ang pagtaas ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership na itinuturing na pinakamataas na anyo ng bilateral na ugnayan ng dalawang bansa.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balita, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinakailangang pag-aralang mabuti ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal liability kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa panayam sa mga mamahayag matapos ang kanyang 4 na araw na opisyal na pagbisita sa Canada, sinabi ng Pangulo na mahalagang matukoy muna ang mga dahilan kung bakit may ilang kabataan na nasasangkot sa mararahas na insidente. Ayon kay Marcos, kailangan ang masusing pag-aaral mula sa mga child psychologist at mga eksperto sa mental health upang mas maunawaan ang kalagayang pangkaisipan ng mga bata bago magpatupad ng anumang pagbabago sa batas. Binigyang diin din ng Pangulo na bagamat ibang-iba na ang mundong kinagagalawan ng mga kabataan ngayon, Kumpara noon, dapat mo nang matukoy kung ano ang nagtutulak sa ilang minor de edad na gumawa ng karahasan bago isulong ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal liability.
0: National.
1: Samantala, patuloy naman na binabantayan ang pag-asa ang Super Typhoon Buffy na nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, alas 5 ng umaga nitong Lunes nang huling mamataan ang bagyo sa layong 2,355 kilometros silangan ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 215 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 265 kilometro kada oras, habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Inaasahan ng Weather Bureau na papasok ang bagyo sa loob ng par sa madaling araw ng Miyerkules at papangalanan itong Bagyong Inday. Samantala, sinabi rin ng pag-asa na ang mga ridge ng high pressure area na nakakaapekto sa pinakahilagang bahagi ng Luzon ang magdudulot ng karamihang maaliwalas at tuyong panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw.
0: National.
2: At sa pinakahuling balita sa loob ng bansa, nagbabala ang Commission on Elections or COMELEC sa publikong laban sa mga pickpocketing email na nagpapanggap na nagmula sa ahensya at humihingi ng personal o sensitibong impormasyon. Sa inilabas na public advisory, particular na tinukoy ng COMELEC ang email address na ginagamit umano sa panlilinlang sa publiko ng isang individual na nagpapakilalang kawanin ng komisyon. Nilinaw ng COMELEC na wala itong departamento na may pangalang Stakeholder Relations Division at wala ang empleyado o direktor na nagngangalang Attorney Maria Carmela B. Gonzalez. Dahil dito, pinayuhan ang publiko na huwag magtiwala sa mga email na gumagamit ng ibang domain o kahinahinalang address. Pinayuhan din ng COMELEC ang publiko na huwag agad mag-click ng anumang link na nakapaloob sa mga kahinahinalang
0: Todo National.
1: Paso sa 50, iuno na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa Canal Saint Martin sa Paris, France. Isang lugar na kamakailan lamang ay binuksan bilang pampublikong swimming spot. Ayon sa pulisya, na-recover ang bangkay noong madaling araw ng Sabado. Napansin din ng mga otoridad na namamaga ang katawan ng biktima na indikasyon ilang araw na itong nakababad sa tubig. Tinatayang nasa edad 25 years old hanggang 35 ang lalaki at wala itong dalang anumang dokumento o pagkakakilanlan ng matagpuan. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Noong kalagitnaan ng Hunyo, pinayagan ng pamahalaang lungsod ng Paris ang paglangoy sa isang bahagi ng Canal Saint Martin bilang hakbang upang matulungan ang mga residente at turista na makaiwas sa matinding init ng panahon dulot ng heatwave.
0: International.
2: At sa pinakahuling balita sa labas ng bansa, umabot na sa halos 2,000 katao ang naitalang excess deaths sa France na inuugnay sa matinding heatwave na tumama sa malaking bahagi ng Europa simula noong huling linggo ng Hunyo. Batay sa ulat ng mga public health officials, tumaas ng 30% ang bilang ng mga nasawi kumpara sa nakaraang linggo. Ayon kay French Health Minister Stephanie Ries, karamihan sa mga biktima ay nasa edad 45 pataas. Nauna nang naitala noong Hunyo 24 ang pinakamainit na araw sa kasaysayan ng France, kung saan umabot sa halos 41 degrees Celsius ang temperatura sa Paris. Dahil dito, isinailalim sa red heat alert ang malaking bahagi ng bansa. Patuloy ding nagbabala ang pamahalaan sa banta ng matinding init at forest fires, lalo na sa katimugang bahagi ng France, kung saan inaasahang muling aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Samantala, mahigit 7,000 insidente ng sunog ang naitala mula nang magsimula ang tag-init na sumira sa mahigit kumulang 8,700 hectares ng lupa at nagpilit sa 10,000 residente na lumikas mula sa kanilang mga tahanan.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports,
0: balitang sports.
1: patuloy ang makasaysayang kampanya ni Filipina tennis star Alix Ayala matapos itong talunin ang defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek ng Poland sa ikatlong round ng Wimbledon. Naitala ni Ayala ang panalo sa score na 7-6, 6-2, kung saan nalampasan niya ang mahigpit na laban sa unang set bago tuluyang duminahin ang ikalawang set. Sa tagumpay na ito, umabante si Ayala sa round of 16 at naging kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa ikaapat na round ng isang Grand Slam tournament sa Open Era. Ito na rin ang ikatlong pagharap ni Ayala at Swiatek kung saan hawak na ngayon ng Pinaya ang 2-1 na bintahe sa ikakanilang head-to-head record. Sa susunod na round, makakaharap ni Ayala ang Italianong si Jasmine Paolini para sa isang pwesto sa quarterfinals.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa ating balitang showbiz, gaganap si Julianne Santos bilang yumaong superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor sa nalalapit na biographical film na Bernal. Batay sa ulat ng sinigang.ph, bibigyang buhay naman ni Jericho Rosales ang karakter ng national artist for cinema na si Esmael Bernal, isa sa mga pinakatanyag na direktor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Isinulat ang pelikula ni national artist Rick Lee na matagal ng katuwang na Bernal sa isang o sa ilang mahalagang obra tulad ng Himala, Manila by Night at Relasyon. Makakasama rin sa pelikula sina Iza Calzado, Atom Araulo, Rita Gomez at John Lapus, bagamat hindi pa isa sa publiko ang kanilang mga gagampanang karakter. Ayon kay Ricky Lee, matagal na niyang pinapangarap na maikasakatuparan ang nasabing proyekto at ikinatuwa niyang tuloy na itong maisasap pelikula.
0: Todo Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo, may 2.5 billion US dollar na halaga ng investment commitments ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang apat na araw na opisyal na pagbisita sa bansang Canada. Ayon sa Pangulo, ang mga pangakong pamumuhunan ay bunga ng kanyang pakikipagpulong sa mga Canadian business leaders at inaasahang magpapalawak ng negosyo at lilika ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na tatanggap ng mga bagong pamumuhunan ay ang pagmimina, critical minerals, enerhiya, serbisyo at information technology business process management. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na naging mahalagang bunga ng kanyang pagbisita ang pag-angat ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa antas ng strategic partnership.
0: Todo balita.
2: At para naman sa ating balitang kalusugan, hinikayat ng Department of Health or DOH at National Nutrition Council ang publiko na mag-iisa sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo upang isulong ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa NNC, tampok sa pagdiriwang ngayong taon ang temang sa PIPAN or sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan na nagbibigay diin sa ugnayan ng sapat na nutrisyon at pangangalaga sa kapaligiran. Gayunin din itong hikayatin ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang matiyak ang pagkakaroon ng masustansya at ligtas na pagkain para sa lahat. Binigyang diin ng NNC na ang pangangalaga sa kagubatan, karagatan, sakahan at iba pang likas na yaman ay mahalaga upang matiyak ang sapat at napapanatiling supply ng pagkain para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon.
0: Todo balita.
1: Alas 11:50, iucho na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Lilia De La Cruz ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo. Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakailangan.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Hey, yes, yeah, so good.

0: Action! Action!
1: Ayra yung tradlaw, banway itakalibong may katradlaw, probinsya taklan, welcome sa itong kapagpangalagad, sa itong kapag-ililiba, sa pagpagayag, ita programang todo aksyon. Nagkaroon katlaw kita, ita Lunes, ita size na kita, banwa sa buwan, ita Hulyo, dagong 2021. Unas lang, banwa ko kagapag-abi-abi, agapag-padamyaw, ita may karagang hapon na may kapagpamati sa itong mga suking at agapag-amati. Sa kabilugan niya, banwa takalibong, kabugusan niya, probinsya taklan, sa kutob, kumagabutan ko itong kapagpangalagad. Nagkaroon ka edisyon ni Tato nga pag-ililiba, ro akong gingkinyo banwa, nga pag-welcome, pag-panamyaw, ita maayad-ayad nga Udra Adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga-pagamati, makaroon ka nga mga pang-orason, na imbukada nga daw sa nagkaragat simana sa buwan ita Hulyo. Ang mga katodo, makaroon ka nga mga panyam po, iya sa ato nga pagpangalagan. Sa ato nga mga tricycle drivers, sa van nga jeepney drivers, ang paday pa sa giyapo nga nagawarya-warya sa pinakamaga mayor nga noon ni Tato nga Banwa Kraita Kalibo. Sao ka man naman na bilog na probinsya kay Takyan. Siyempre mga katodo sa pinakamaga terminals na no, iya sa ato sa sentro ita Banwa Ita Kalibo. Ang nga magkaroon ka nga mga pang orason na no, nagpupaway iro iba na ton niya mga driver. Na no, samtang nagawat-uwat ita pasahero magkaroon ka nga mga panyempo. Aro iba magkaroon no, sa pinakamaga rinderya nagpatagay ka na Banwa Ita Pago ilabas. Ang magkaroon ka nga mga panyempo iya sa ato sa Banwa Ita Kalibo. At man siyempre, banwa nga manegosyante sa bahing karakong kalibo, public ka market. Now ka naman sa bahing karakong kalibo, shopping center. Sa ato niya magkatodo, sa ato niya mabulantero, bulantero, banwa nga nakatutok na makaroon ka naga Udradlaw. Sa kabahay mga katodo, nangin manami, banwa, ruanton nga sang mo aga. Ay ta adlaw ka naga lunas, kapingid na no, sa ato niya manegosyante. Nga naga monitor sa ato nga pag-ililiba, makaroon ka edisyon ni tato niya pagpangalagad. Sa ato man nga magigmangog, nga pamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang masako pa rin ba na ton magigmangod sa pagdigamo, pagpreparar ita ilabas makaroon ka nga udto. Kapingid daw sa mga naulihi ka makatodo nga mag digamo. Makaroon ka nga daw ita Lunes. Mga katodo pero iba na ton na magigmangod timprano pang nagpreparar na kailabas na nagasusan di ay na makaroon ka nga mga panyempo no? Samtang nagpailay-hilay nagpaturaw-tunaw kung anda kang makinaon samtang nagkatutok yas ato nga pagwarag wag makarong edisyon ita aton nga pag-ililiba. Ako makatodo ang makapartisipar sa itong pagpagayag makarong karang hapon. Ako may pila ka baga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makarong karang adlaw. Pwede ka mo nga makakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ake ato ang itong pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ka itong pag-ililiba. Siyempre makatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad makarong hapon para mas mabuo na ito no, nga mga katodo makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal na aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Mga katodo no, yaro sa ito nga pagpangalagad at siyempre mga katodo hindi man no, paglipatan nga i-follow do amon na Facebook page para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo sa bugos na ito nga probinsya kra ita akin. Kay automatic doon makatodo pag once nga nakapalo ka mo makatodo. Yes, ato nga pagpangalagad no, hay every time nga may inagabagan news yung public affairs program, hay mga breaking news nga gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan, makabaton ka mo nita notification. Agod nga mangin mas updated gig ka mo sa managakadabo sa bugos na ito nga probinsya. Yani, pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado ato nga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon. Ita ato nga pagpangalagad no, kapinggi sa ato nga mga Akyanon OFWs ang mga katodong raya karo nagaserving source information agod no nga makapamatiman itapila ka baraga kanabo kapinggid sa ato nga Banot Kalibo ang probinsya ita Aklan.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon
1: sa kinaangdan manging kaibahan sir de kaga pala tuntunan si katodo Reynalda Banjola maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makarong kaga hapon paga ibang kita siyempre taton ng mga todo reporters na nakastandby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility kabaga check kita mga katodo no itapilang kabaga balita direkta no, sa aton mga municipal police station mga insidente agad nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya kung nagataliwan karon nga mga inoras Asandig ka rabanwa sa pila ka mag-irespondihan. Ita aton nga mga kapulisan sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Kay kamay una ka rabanwa no nga mga magagkuhan nga insidente agad kagrabo sa bugos naton nga probinsya. Kakabilugan doon ko ato nga pag-ililiba igabasyada itaton nga mga todo ang reporters. Now, ka ba naman doon pila ka mga follow-ups no nga ginpatigayon sa mga insidente agad kagrabo sa bilog naton nga probinsya kay Taklan. Mga katodo iya sa aton nga pag-ililiba agad siyempre doon pila man ka mga balita direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo. Pila sa mga aktividad programa nga ginpatigayon itaton nga LGU Kalibo kapingid no makaroon karagadlaw ita Lunes nung pagbalik sa opisina agad nag-respectar naton nga masakusako man makaroon karagabaga panyempo aron tag sa kaopisina itaton nga munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo sa pinaman ka mga aktividad naging patigayon makaroon ka adlaw.
0: Pagkala sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Tabanwa sa toga pagpangalaga sa toga kapag ililiba makaroon ka nga hapon. Apila sa mga balita daw gato nga mga tawatigwa pagkatataron sa toga pagpagayag makaroon edisyon itaton nga pagpangalagan. Aron dahil ka na makatodo nga nakatagana nga igapatigayon nga committee hearing ay itaton nga committee on public safety kung sanggirin bayan itabanwa ka na itamalay. Para nga trataron banwa aruray kanaga operation itapila ka baga motor bangka kanaga cater kana banwa itabaga pasayro patabog sa isla Itaburacay na at the same time ruday kanaga mga si Abizels na una karon sa isla Itaburacay kanaga cater man itaton nga mga turista na particular sa pila ka baga island activities una mga katodo trataron na kung aton kanaga sanggirin bayan na itabanwa ka itamalay no sa sangka committee hearing igapatigayon na particular dong committee on public safety banwa agod nga trataron no si Saon agod nga masiguro banwa rong safety itaton nga mga bisita kapinggid no sa ray kara nga mga panakayon naton ang mga igbangod patabok aga pabalik no sa mainland Malay aga importante man da banwa nga masiguro rong safety na itaton kara nga mga bisita mga katodo kapinggid no una sa isla kara Itaburacay ito ray kara mga katodo nga concern gindagara nagligad no sa sesyon itaton kara nga sanggrian bayan itabanwa katamalay kapit matapos kara nga patigayon kita sang ka-privileged speech now si SB member Alan Palma Senior na itabanwa itmalay standby samtang sa piyagabahin mga katodogin pasiguro man itato nga Bureau of Jail Management and Penology ya sa aton ka nga Aklan District Jail mga katodorong siguridad kita aton nga mga PDL sa bahin kong Bureau of Jail Management and Penology matapos nung dahil nga insidente itapagpamuno sa apatanan ka mga biktima ang mga PDL mga katodo una sa BGMP ako na gataliwan ka nga Sabado ita agahon mga katodo araya ka rin pa siguro no itabago na ton nga OIC ako aton nga Aklan District Jail pinaagi sa kay Jail Senior Inspector Woody Palmihan o Parmiran ama katodo Junior ay morarong temporaryo no nagatalos sa dati ang Jail Warden no ita Aklan District Jail ama nga katodo nga si Jail Chief Inspector hanagap no mga katodo kay the time nga matabo rong day kang insidente ito karon sa Iloilo no rong Jail Warden no mga katodo agkadlaw ka naga Sabado pagi ka naga statement kahapon pagigidmang ginpahinugtan nga makasuod sa BGMP aron mga personnel itaton nga Kalibo PNP nga baga patigay ka na banwa ita pagpangusisa investigasyon may kantanan sa nasambit ka nga insidente nanugay ka na banwa rong madagom

0: pero sa bilog karabanwa, no, nga gintransfer sa dagka pribado nga ospital, daw magkatodo, no, nga gintatar, magkaroon, magkatodo basement sa pagpangusisa, itaton kagabaga otoridad, aron dahil karang nga may kaso, no, nga violation sa Republic Act 9165, daya karang magkatodo, medyo nakangko, no, ito medyo grabe karang tama, sana karang nga gawas magkatodo, matapos, no, nga magunta, doon dahil karang nga insidente, Sabado itagahon, una sa compound mismo, ita BGMP. Arong sa bilog na magkatodo, may taga Banwa kartatangalan. May kaso man ka nung frustrated the murder. Agaron daywa, runday ka magmangod. Kung matandaan ninyo Banwa, no, runday ka magbagango, ganyan bulbar man to. Asang kakrimen, no, sa may barangay Pulhensyo, sa Banwa karita Balete. Magkatodo, runday ka daywa, no, nga mga habunan. Agrong ginaturo ka nga mga suspect ng mga PDL. Bao, parehas man nga taga Banwa karita Balete. Magkatodo, no, runday ka nga mga ginaturo na responsable sa runday ka nga insidente na naguntad una sa may BGMP. Sabado ka na itaagahon mga katodo. Kay uwa ka ka mga provokasyon abi nor diskusyon nga natabo. Gupigid naman ka na Banwa ang natabo runday ka nga insidente nga paggapit sa bilog sa biktima. Kay something nga para nagagaha to. Ginsugo na magbuo ka na itaamak mga katodo. Pero pagpagapit na, no, pag-agi na sa prente, try ka sa bilog sa mga PDL. Gupigid naman ka na magkatodo nga gimbuno. Gadayon di kato na natabo runday ka nga insidente nga ginikailimbulbaran itry ka nga mga PDL. Una sa ato nga Bureau of Jail Management and Penology. So yabanwa sa ato nga pagpangalagad, no, sa irutunudugang ka nga investigasyon. Kayroong tagpamakba ita aton nga Bureau of Jail Management and Penology region, no, particular sa kay Attorney Jail Chief Inspector Juniven Ray Umadhay. Try na to, no, nga magabot na to doon na ikarang linya. No, kay Kagina, no, ginatawagan na to, nagdapadaga kita itaminsahe. Ako galing, wagi kita banwa, no, ita feedback nga nabaton. Ako mali, no, sa tagpamakba ita aton nga BGMP Region 6. May kantanan Banwa sa investigasyon. Agaging padagayon magkatodo ita a BGMP sa runday kira nga naguntad nga insidente. Pero kung hindi na ito magabot imaw magkatodo, no, hay itry na ton. Arong linya man hindi na itabago kira nga nagaakto nga jail warden. Magkatodo ita to nga Bureau of Jail Management and Penology sa kay Jail Senior Inspector Woody Palmier Jr. Arong nagaakto makaroon magkatodo nga jail warden kung Auckland District Jail standby. Samtang sa piyakabayin magkatodo, ronday man karagigipang aresto, no, itaaton nga PDEO Aklan sa pagpanguna ni Police Major Jerome Manahan. Saging kasakara nga by best operation kahapon karagadlaw una sa Banwag at Altabas ka nagkaresulta nga maaresto ronday ka nga ginakabig nga daywa ka mga high value individual. Matapos nga mabugaan magkatodo itakapin 1.5 million plus ang ahayga kara ita Shabu sa ginpatigayon nga by best operation sa Diverson Road ita Banwa kara ita Altabas. O maga-deliver kung taman ita illegal nga droga ya sa aton karaga probinsya Katakyan at agmasakote ita aton nga mga otoridad partikular do aton nga Provincial Drug Enforcement Unit kaibahan do aton nga Altabas sa PNP nga nagpatigay kara Banwa itry karaga operation kahapon karaga adaw kung aton karaga matandaan aming kodaya kara Banwa rong pinakauna na may una karaga na arrest to, no, anton nga magkapulisan ako na anton nga paghahambagan illegal nga droga, no, sa operation ita PDEO sa anton nga probinsya Takayan nga nakakumpiskar it masubra 1.5 million ang harga kreta illegal nga droga na nakakumpiskar Banwa sa nga daywa ka mga individual mga katodo nga taga probinsya kra ita Kapis nga naresto kahapon una sa Banwa Ital Tabas.
1: Pagana sa baranghali todo aksyon
0: samtang sa piyakabayin ging kumpirmar man kato ni Lieutenant Rizzi Bulanon arong hepe ita aton nga baliti PNP ang napasyawan nga makapiyansa arong day karang tatlo tanan ka mga Iranian nationals mga katodo nga ginreklamo itry kay nga pagpambudol sa lisi sa sangka negosyante una karon sa Banwa kara ita balete right after kara Banwa nga ginaresto arong day kay mga persona matapos nga mahold una karon sa checkpoint sa Banwa kat Altamas mga katodo kung nagyataliwan kara gadlaw ita Biyernes pagtaaga no ita Sabado gin pasakaan ita kasong theft runday kra nga tatlo ka mga suspect makatodo nga sa Gyapon nugot nga nga pamaliban nga mana hindi kami mga scammer hindi kami nga manugloko makatodo pero harap-harapan to Banwa nga gin identify ay try ka nga negosyante makatodo nga imauraro responsable nga nagsalisi nagbudol ita kapin 20 mil pesos makatodo itry ka nga mga suspect nga sakay to sa sangka expander nga sayakyan mga katodo kung nagtaliwan karagadlaw ita

0: oh, kay bisan do dekra nga negosyante no wa man makasayod kung paalin ni mo na biktima ang aming ko wa na gitimo na kasabat no ulihin na lang na sayuran ang patiro anak ko nga kwarta personal nga anak nga pangbayad sa ginabakay kay nga baboy na daga sa pabanwa itray kay nga tatlo ka baga Iranian national sumayd man timing makatodo nga ginreport na sa aton nga balita PNP ang timing man datay nga may ina nga ginapatagayon nga simultaneous checkpoint aron aton nga mga kapulisan that's why na itimbre banwa sa part itabanga PNP ag Altabas Municipal Police Station at erong direction abid the time no itray kag baga suspect paadto ya sa banwa kara itabanga so gipabutsa itray kag negosyante aga basi baga man magbalik no pa Altabas timing gid man katodo matuod nagbalik pa Altabas pagabot dito sa checkpoint man katodo na ispatat ato kag mga membro kong Altabas PNP makatodo sway nga ginhold ruday kag baga suspect ang nadiskubrian banwa karon day kag plate number nga ginagamit itray kag mga suspect anda kag makatodo ginapatungan to banwa no pagwan sa sanda makastrike makapamiktima may anda lagi kag reserba nga daga ginatapay to banwa sa anak kag original nga plate number karon day kag sayakyan nga anda gang man kag ginrintahan sa part kag ita Luzon mga katodo kay nagsalig man banwa gaban niya bando day kag kumpanya na to lay kag rent akar mag katodo kay bangod gani nga mingko day wang dag una nanda ang kliyente ron day kag mga Iranian national gara mag katodo ag anda ra ginarintahan within 6 months na ron day kag nga sigakyan pero rong kontrata di kag banwa isa into lata sa may part kag Luzon what idea banwa ron day kag kumpanya ita rent a car aga anda gindaga iya sa Visayas area ag naka gingamit na sa kag pagpangloko sa pinanaton ka negosyante iya sa aton nga probinsya kag ita akyan aso sa andara magkatodo matapos nga ginpailan ita kaso through inquest na proceeding mga katodo may una kag ginalokar nga 30 mil pesos nga piyansa na sa kada isa ga pero based sa confirmation ani Lieutenant Rizzi Buranon Caton nga hindi makapiyansa ronday kag mga Iranian nationals bangod gani nga wasan dat nila presentar nga mga lehitimo kag ID ato na sambit kag mga dumugoong rason nga unasan da banwa sa paginako kita aton nga balite pinpig nagahuwat gid yamang ako anda kag remittance order para nga i-remit sa aton nga Aklan District Jail Asore makatodor pila ka mga balita no nga to gapagatataron pagatawat ligwa sa to gapagililiba na karon kay edisyon ita aton nga palatuntunan. Sadya po na padagam makatodor no nga makapadaga inyo kag mga mensahe. Pila ka mga pagapadamyaw concern nga gusto ipagabos sa to nga pagpangalagad makarong nga hapon. Kaya to gid gapagatawat ligwa no sa kabilgan ko aton nga pagililiba.
1: May balita, may aksyon. Aksyon.
0: Mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gimpadaga sa tugag pagpangalagan. Ay may gi nga hapon na may pagpupamati no kay si Ramon Munjabaw naga monitor makaron sana kag sayakyan. Ya sa amon nga oboso timing gid no pag padagan minsay katon. Ay naga pungko makita sa aton karon nga to no. May gi nga pagpamati ang may gi hapon baaw na hidlaw man kami kita kay si Ramon Munja. May gi nga pagpamati no kay si Ramon Munja. Norong maalwan no nga mag-asawa no kay si Ramon ag sa kay Mrs. na ang nagapamati makaron no iya sa aton sa banwa kalibo no may transaksyon no iya sa banwa kreta kalibo pero sa naton nga naga monitor gid ra no sa anay karon nga sayakyan ag syempre don sa anay ko nga pesto na sa banwa kreta Leso no sa Rockscan Motor Parts ang nahamtang una sa poblasyon Leso syempre ro anay karon nga mayad nga mekaniko kay Jam Jam Andrada so ang nagapamati ag una sa RK Restaurant o naman don sa poblasyon Leso ag syempre sa RK Ukay Ukay una sa Kulasi Antique no sa anak ko nga mga empleyado una may gid nga pagpamati no aga may gid nga hapon
1: may balita may aksyon aksyon.
0: May mga hapon na may kapagpamati no sa itong magkatodo nga nag-monitor gid makaroon ka nag-abagapanyan po o isa kay Kapahil Reyes na ita barangay istansya no kay Kap tabi kita magtawag ra no dati mo nga kagawad ita barangay istansya na no, sa Kalibo no mga katodo si Kapahil Reyes pao nakita kami nagligad ka nga adlaw iya nag-receive Kapitan Hill Reyes no ita Kapitol
2: yes, go.
0: No nga mag-ilayar na naman no bilang kagawad na ita barangay istansya Kalibo. nagigad-abingad law ita I think Biyernes to. Daw na kita sa Capitol, no? May inabatian kita nga o istorya. Ama na si Cap Hilma na iyaw tama na sa grupo ni Kagawad Militar. Aging kompirma na ton kana, no? Kay Cap Hil, aga kompirmado, no? Ganag sa iyo nagiman imaw, no? Sa kay Kagawad Richel Militar bilang Kagawad, no? Ita barangay istansya. Kay dati abi, no? Imaw to sa piyak, imaw rang kwan sa oposisyon na mga katodo, no? Si Kagawad Del Reyes nga pamatigid makaroon una sa barangay istansya una sa may sitso kabugakan barangay istansya kalibo may ayagin nga pagpamati aruan na kay mga grupo kara mga katodo no kay kuana all set na no, mga katodo kay Sir Teddy Francisco Melgar kay Jumar Clarito Cipriano kay Ariel De La Cruz Melgarejo kay Kennedy De La Cruz Tablaon kay Rizalo Pilisardo Concepcion at kay Ricky Baladhay sa Hise. Rada ko lang yung mga kwan grupo, no? Under sa kay Kagawad Richie Militar ita barangay istansya. May kita pagpamati ha, una sa ito nga mga kaapi no, sa Capitol, sa Estancia Calibo, no? Kay Kagawad Del Reyes nga nagpamati igid makaroon ang mga panyempo sa ito nga pagpangalagad. Una sa ito mga negosyante sa iyo turong kayo nung Woody Navarra, may igid nga hapon. Siyempre, una naman kayo nung Ili Navarra sa may Calibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Good afternoon! Ay nung Harley dito mga sa Harley's Bindungguhan na pibiewing. O naman kay si Richard Gino Ambitor, ang gwapo nga principal, Ita Maria Feliciano M. De La Cruz sa Elementary School. Sa Arcangel sa Balete, good afternoon. Kay Master Nonoy Nicolás sa Nelas Etery. Kay Ampod Totori Untalan Puro, good afternoon. O naman kay Parikoy Jonel Gregorio, no, sa Gregorio Family sa Bacausur. O na kay Parikoy Joffrey Gregorio. Siyempre kay Tatay Freddy sa Banwaita, New Washington. O naman sa itong mga kaapin sa Isla Catabura kay Katibro Russell Senyeres sa Senyeres Family kay Papang Sani. O naman siyempre kay Madam Sally Senyeres sa mga barangay Baybay Tangalan. May man nga hapon, no? Aga may giging pagpamati. Yes, go! Una sa itong mga kaapin sa barangay Manok-Manok, no? Kay Pare Romel Kahilig, no? Ganag-monitor. Ate karon sa Cargo Port, no? Manok-Manok. Kay bahan si Pipoy John Paul Argilias. Siyempre, una kay Parikoy Jerome Madraso sa mga sitso Kabanbanan, Tambisaan. Barangay Manok-Manok. Agay Kapitan Raymond Quinto, una. May giging pagpamati. Happy viewing man kay Sir Roger Lucero Nagales, no? Nga always managamonitor. Sa ito nga pag-ililiba kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. Kay Bro Marlo Silva sa barangay Tagbaya. Kay Sir Mariano Salazar, good afternoon, no? Happy viewing. Sa ito nga mga Canon OFWs kay Ma'am Elizabeth sa Germany, may ibang nga agahon. Kay agahon magkaroon sa Pongso, Germany. Una kay Ma'am Angelina Tabuena sa Banwat Numancia, no? Halin sa bakasyon, mga katodo. Halin sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Ma'am Lina Mercado, no? Sa Sydney, Australia. Kay Madam Belle Orsula sa Hong Kong. Ang nga nagpamatigin, magkaroon ka ng mga panyempo sa ito nga pag-ililiba. Kay Sir Marvin Anthony Tendan, happy viewing. Kay Ma'am Ilse Tambong, may mga pagpamati. Kay Kambal Atong Oreta sa akong magkasimanwa uda sa Banwait Nabas. Una man ha, kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw. Sa atong mga taga-Philippine Coast Guard, ginagabasi sa Banwait Nabas kay Sir Vargas una. May mga hapon, aga may ginga pagpamati. Nag-monitor man, makaroon ka nga mga panyempo no, sa atong pag-ililiba. Kay Madam Maria Lisel Alarcon Indukta sa Madagasitso Talisay Ibahay, good afternoon. Una man kay Sir Hamilton Cabales sa Barangay New Buswang, maayad ay mga pagpamati. Una man siyempre sa atong mga miyembro kong Amalay Special Drug Enforcement Team na kanday Police Master Sergeant Teddy Dalisay ang sa anak kong makaibahan una no, sa Isla Carita Boracay maayad ay ginga pagpamati. Sa mga taga Global Paint kanday Bro Yulio Garbong nagamonitor man sa Purok 5 Sila Sarna siyempre una sa RG Paint no, sa maalwan nga mag-asawa ang tag-ana no, ita RG Paint aga Global Paint Kay Sir Dante, kay Ma'am Ruth Garbo, ang nagapamati sa ito nga pagpangalagad. No, makaroon ka mga panyempo. Kay Bigo mong Swalog, una sa Capitol, may mga hapon, aga may ginga pagpamati. Ah. Makaroon ka na mga panyempo, mga katodo. May 31 minutos man, wala katariwan sa oras kara ita, alas 12. Oras mga katodo, atod kinyo ita, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Ganit sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga igmangod, kapinggin sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lagi ta basta-basta nga kape. Dapat siguradohon nato nga kape nga aton kanang ginainom. Ayron kape man katodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamaya dito aton nga mga kagawasan. Ginurekomendar gid namon ron pag inom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po na sarang mabakayod yung More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Daw kay maabo na to nga mga katodor nagpahayag, nagpabutyag. Kung ano kay piktibo sa anda nga magagawas umpisa sa anda nag-inom. Ita More Power ka para sa gid ni Auntie Jessie Marte. Nga sukit More Power ang nagapamati gid magkaroon. Una sa Marte Family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, It Calibo. Atong barwa kapag panumbalik ko talaga kapag detalye at atong nga maging headlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpabot atong nga mga igmangon. Balik ka na ton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa siningati on.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Konsiyansa sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Biro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Todo aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Todo aksyon!
14: Balik sa Tagapaga, pangalagad may 43 minutos, banwa nagkatariwan sa oras, sita alas 12 sa Gyapon. Padayon ka muna, nagapamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
9: Todo Aksyon!
14: Oye, happy viewing ha, kay Amalia Idurot na uda sa Barangay Pulo sa Banwa Karaita Banga. Kay Jo Marie Nirha, happy viewing.
9: Todo Aksyon!
14: Now, sagamat ko sa pagtutok. No, sa ato ang karagamang Katodo, karagamonitor git, makarag karagamagapanyempo. Sa ato karagapagpangalagad, makarag karagahapon, iya sa ato ang karagapag-ililiba.
9: Todo
14: Siyempre, sa ato karagamaga driver una, no, sa GM's Terminal, karagamonitor man, makarag karagamagapanyempo. No, sa ato ang karagamaga amigo una, no, karagapupamati. Siyempre, no, kay Nong Janing. Una kay Tonet Alayon, no, maayagig nga hapon, agamagid. Anga Odra Dao
9: Aksyon.
14: Una man sa ato kag mga amigo no sa Seoul kay Hardy de la Cruz sa PB Wing na aga sa nang makibahan una ag kay Nong Boy Cheryl de la Cruz arong gwapong dispatcher no it Altabas Van no aga kalibo nga biyahe. Ay parte sa insidente nga to sa natambo sa kwan sa Cosabado. Nakasit ako kay ina to, gamay ko nga matawag na lang partner.
9: Todo, aksyon!
14: No, yes, sa tagagapaga, ililiba kay Papang Vernie Ibisati ha, may mga hapon na may kapagpamati no, nasa Barangay Ugsod, no, sa Banga, or ba si iya sa Kapitol, kay Bahan, ha, si Papang Dini Clarite, arungga po ngay banghod, no, ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarite, no, agasa ng mga kaibahan una, no, kaday Ma'am Reyes to, nalipat ko ta pangagan, partner.
9: Todo, aksyon!
14: May gigahapon agad siya, matinaligad ha, sa Manggabaw, Karamiton, Katamis, Tamis, Romanga, partner.
9: Todo,
14: hinangin lang sa kunday, wag ka mga bagtos, no? Kay Karamiton, dong lasa, lasang manggagid.
9: Todo, aksyon!
14: Todo, aksyon! No, yes, sa tagapag-ililiba, sa tagapag-pangalagad, no, mga katodo, arato na kagapagtaon no italigwa sa pila ka mga balita daw no, gato kagapagtrataron makaro ka edisyon itato nga pagililiba no kay nagpadaga kita no ita mensahe ag nagtawag kita no sa kay Jail Chief Inspector Jonevin Ray Umadhay rong regional spokesperson no itato nga Bureau of Jail Management and Penology no agud kunta no nga makabuo kita ita impormasyon may kantanan sa investigasyon nga ginpadagayon ni taton nga BGMP Aklan nao sa nagyuntad nga insidente ko nagatariwan ka nga Sabado it agahon no nga ginkaimbolbaran na itry ka nga mga PDL nga nagkaresulta ka na banwang mabunaan rung apatanan ka baga PDL una sa aton kaga BGMP agro ginaturo ka na banwa nga responsable sa insidente hay kaparihuman no kabaga PDL una daywa ang kabaga PDL doon ginaturo ka na makatodong responsable sa nasambi ka nga insidente.
9: O
14: galing masakogid, no, rung linya ni Jail Chief Inspector Jonevin Ray Umadhay, arwatong karagang regional spokesperson kong Bureau of Jail Management and Penology. Now, agad nga matawaan kita, itadugang nga impormasyon may kantanan sa nasambi ka nga insidente. So, yes, ato kagapang ililibaro ato, malakarang gusto, makatodo, agad nga makurihar naton, arong pila ka mga misinformation no nga magguntad kay siyempre makaron nagamuon-muon pa ta mga todo ro pila naton kay bangon especially dong pila ka mga miyembro kat pamilya nga sa bata hindi man naton malikawan no ang hindi naton mabaso mga katodo sa ronday kay nga insidente no iya sa to gagapagpangalagad kay bisa gani sa part ato gagag kalibo PNP no nga nagapatay konta ita pag imbestigar kahapon nanto nakasuod no sa pasilidad kong BGMP no agud nga magkapatagayon kara banwa di pagpangusisa kung ano gid karang makatodo ron dahil karang madagom nga rason sa nasambit karang insidente.
15: Action!
14: No, initially, no, sa pagpabutsyagi na ito karang bago nga officer in charge kung Bureau of Jail Management and Penology, no, particular sa kay Jail Senior Inspector Woody Palmihar Jr., nga uwagid man, no, ito may inano, abi karang karang aligot-got una, no, mga katodo, nga nagapatuga between sa nagkarang involbado kay gulpi yaman karabanwa, runday karang insidente. No, nga natabo, base baga makon ko may dati karang mga hilugot anon, no, may una karoga banggi anay between sa nagkarang mga PDL. No, that's why nga nagunta, runday karang insidente, nga nagkaresulta karabanwa, no, itry kaga pagka-hospital, it up at karaga biktima, no, kay sambilog di karang makatodog, I think iya karang sa tangka private hospital. No, sa atong kagabanwa kreta kalibo, naka-admiter, no, mga katodo, matapos nga makaangkon, no, itaray karaga mga lasko. So, di pa siguro karabanwa itaton nga management kong BGMP, no, particular, doon atong nga bago magkaroon nga officer in charge, no, kay Jail Senior Inspector Woody Palmihar. Agin pa siguro karabanwa, rung siguridad after itaray karaga insidente kay makabig manda banwa nga isolated, no, rung insidente nga tabu una, madya first time nga kita banwa, no, nakabati ita, makaronday karaga mga insidente. Ayas sa aton karang Western Visayas, no, particular iya sa aton karang probinsya nga natabo mga katodo, naka-standby sa piya kalinya si Jail Senior Inspector Woody Palmihar Jr., rong acting officer in charge kong Bureau of Jail Management and Penology, Aklan. Sa line number 1, Jail Senior Inspector Palmihar, sir, good afternoon.
16: Good afternoon, sir. Kag sa inyo tagpalamati, good afternoon man.
14: Yes, sir. No, mayong udto kag live kita, no, sa programang Todo Action with the Katodo Reynaldo Banjola. Sir, no, ang insidente nga naggaluntad, nagigad nga adlaw nga Sabado, adira, no, sa pasilidad, no, sa Bureau of Jail Management and Penology, pwede ta, sir, matagan sang dugang nga information ng aton sining mga tagpalamati kung ano gid ang plastada baseman sa initial nga pagpangusisa sa BGMP, Jail Senior Inspector Palmihar, sir?
16: Yes, sir. Kunang kita, no, sa aton tagpamati sa aton radyo, with regard sa aton mga investigation, ara na dito na napasa na naton sa regional office. So hindi na kita authorized nga maghatag pa sang information, pero ang aton lang ihatag sa aton publiko ng Aklan District Jail, gamat-amat na naton pabalik ang ilang ang peace in order diri, ang ilang daily nga routine sa ilang kwan nga pag-stay diri sa aton jail.
14: Okay, so ang kwan subong, ang investigation na ara na subong sa alima sa aton nga regional command, no, sa BGMP, sila na ang magapatagayon sang investigation, no, based man sa report na gin-submitter sang investigador nga naghimo sa pagpangusisa, nagligad nga daw Itsabado, Jail Senior Inspector Palmihar, sir.
16: Yes, tama gin na siya, sir, no, ara na sa aton kamot subong, sa kamot na sang aton mga legal dito sa kwan sa regional office naton.
14: Ang ini sir nga mga involved based man sa imong pagpangusisa kay intindihan ta man ikaw wala gid man personal gid nga idea, no, sa ini nga mga behavior sang mga PDL kay agin assign ka lang right after nga matabo ang ini nga insidente, pero based sa imong pagpalo pamangkot sir, ano may mga dati ini nga mga hiligot anon Sir Palmihar?
16: Actually, sir, sa akong pag-abot diri, no, siyempre nag-initial man kita ngayon, nag-investigate na initially, ang involved sa sininga incident, actually, sir, ulupod man lang na sila sa livelihood program na ng BGMP. I don't know lang sa base sa mga nagliligad pa nila nga mga pag-tiner diri, may ara sila nga kuan, nga gamay nga hilikot anon. Pero sa pagkamangkot naton, wala man sila may isabat sa akon, kundi nagapangayon lang sila pasensya kay tungod na himo nila ini nga insidente.
14: Okay. Dragon man, sir, sa kitchen nga area, natabo ang ini nga insidente?
16: Dito, sir, sa lapit sa livelihood area nila.
14: Oo.
16: Tapos may ara kita dara ang kitchen nga para man sa kung magluto sila sa extra food nila, may ara man sila sa area.
14: Oo. Sir, nagligad abi, no, sa ang sambilog sa ginikanan sang isa diri sa mga biktima daw tama ka emosyonal, gusto taman klarohon nga kay may mga allegation ba sila, paano man na nakasulod ang ini nga mga kutsilyo dira sa presidente sang BGMP kay hugot man ang ginapatuman nga sigredad, no, kag sila mismo saksi man every time nga magdalaw sila, no, sa ilang mga miyembro sang pamilya adira sa BGMP. Ano gi man sir ang ginggamit? Kutsilyo gid man or improvised lang nga gin himo-himo sa ining mga involbado, Sir Palmiar?
16: Sa ako nakita sir pag-abot ko diri no, nakita ko man to ang mga ginggamit nila nga mga deadly weapon.
14: Mm-hmm.
16: Nakita ko sir nga improvised gid siya kay do sa kun sa akon lang nga pagkita kay dugay na makita sa jail.
14: Mm-hmm.
16: Ang do ang pulo blas ang kutsara.
14: Okay.
16: Daan nga mm-hmm. ginbait nila.
14: So amo to gid ginggamit sa iniga insidente.
16: Yes sir, yes sir.
14: Okay, sir, kay siyempre subong ikaw na nag-aakto no nga officer in charge sang BGMP. Right after nga pag-abot naton una, nagpadayon sa investigation, subong ano ang aton nga ginhimo nga mga intervention dira mismo sa sulod sang pasilidad agad nga maavoid naton nga matabo liwat ang ini nga insidente, Sir Palmiar?
16: Right after naton pag-abot diri sir no, nagkandakit dayon kita sang Greyhound operations nga para makuha naton masiguro gid nga kung may nabilin pa dira nga mga ginatago nila nga mga deadly weapon makuha naton.
14: Okay.
16: Tapos gin istorya naton ang ilang nga mga cell representative nga amo ni siya naga do naga kwan bala naga service sa ilang nga do
14: mayores
16: sa isa do representative nila sa isa kasilda gin kwa naton sila gina meeting naton ni sila halin pag abot ko until now taga adlaw gid na gina meeting naton sila para maistoryahan namon kung ano pagit ang dapat namon himuon para ma-prevent na ni ang amon nga klaseng insidente. So as of now, nakuha naman naton na balik naman naton na matamat ang peace and order din sa sulod. So gakuan man kami, ga-kooperar man tanan.
14: Hmm. Oh, pero so far sir, kamusta ang ginipatagayon tanga ground operation? I think siguro naligad ka rin adlaw.
16: Wala gid kita may nakuhan kundi puros mga nuisance contraband. Ini siya mga contraband nga hindi man siya illegal pero galing nagasubra na siya sa kuan bala sa na hindi na blakin na hanglan
14: sa
16: mga shave na blanila. Hindi naman pwede nga hindi sila pagpashibon pero ti isa kuan na siya consider na siya nga contraband kung daan na blang nga way na ginagamit.
14: Oh, okay. So sabong sir, kamusta ang plastada, particular ang ining duwa no ka mga PDL nga responsable sa ini nga insidente, Sir Palmiar?
16: Kwan naton sir, no, gin-separate naton sila, gimutan naton sila sa isolation area. May nakita din isa kasilda nga sila lang niya ang mga gin-isolate naton para ma-separate naton siya sa kabilugan, sir.
14: Mm-hmm. So ano sir, ang kwan, ano ni temporaryo anay nga kuwaon sila ang mga pribiliyo abi nga ginahatag kay siyempre na-involve sila sa amo sini nga insidente, sir?
16: Yes sir, pag-abot ko di, ginapunta tayo naton ang mga dalaw nila kay para masiguro gid nato nanay ang kuan ang katawhay diri sa sulod kagang seguridad man sa pagkasatagsa pero naka istorya na kami sa mga amon nga mga PDL na amatamato naton hasta nga basi siguro gani buaster mamaka kuan na kami makapakandak na kami sa visitation naton.
14: So subong temporary anay nga wala sang visitation adira sa bilog no nga mga PDL naton na Sir Palmiar.
16: Kwan sir, kasi ang Lunes sir kagang Friday wala gid man na siya dalaw
14: okay.
16: Sa bilog nga regional sa bilog nga jail sa aton nga region wide na sir.
14: Mm-hmm. Oo. Sir may kwan na istorya ninyo ang kwan na istorya na ninyo ang pamilya sang ining mga biktima?
16: Yes sir, pag abot gid naton naging bisita man naton tong mga biktima sa ospital kay para ma-ensure man kun ano na ang ilang sitwasyon. Kagasang right the moment dito nga pagbisita naton nakita ta naman sila nga stable naman.
14: Okay.
16: Kag na istorya ta naman ang ila mga pamilya. So kung may ang ginambalan ko sa ila kung may plano sila nga magpasaka sang kaso, ang BGMP gid willing gid mag-assist sa ila kung ano kinlangan nila.
14: Okay. So ang kwan sir, sino sir ang mag shoulder sini sa Grastuson sa ospital kay siyempre dira abi na natabo no sa sulod sang BGMP, Sir Palmiar?
16: Amo na gani sir ang swerte sa taga-Aklan sir kay may mga muwa kita sa hospital na once sa mga PDL naton ma-hospitalize libre.
14: Na sila. Ah, okay. O so wala gig magali dapat sang kabalak-an ang pamilya sini kay gintratar naman gabi sa imo nga pag secure minko ara naman sa stable na kondisyon ang ining mga biktima.
16: Yes sir, exactly sir.
14: Oh, sa part naman sir sa aton yung mga duty ng mga personnel sa BGMP if ever nga may una no nga makita nabi nga may liabilidad no sa natabo nga insidente so ari nga mga like administrative ginatugyanan natin ini sa pangusisa sang inyo karang regional office sa Sir Palmiar.
16: Tama ka sir no, amo gina siya ang proseso. Kung once nga may makita silang kapaltahan sa mga duty natin, siyempre may aragin ng kasunod na administrative na case.
14: Okay. Sir, first time ni sir na natabo, diri abi sa Region 6, kay halos nga daw wala kita nakabati no, sa may mga amusin nga insidente, diri sa aton sa Western Visayas, kag diri pa natabo no, sa probinsya sa Aklan, na Jail Senior Inspector Palmiar, sir.
16: Amo ganin, sir, actually hindi lang ang Aklan na nakibot, no? Bildog gid ang regional office na kibot gid. Kay halin sa nguna do kunagad kita gani do ma 2 years na lang mag-retire na kita. Wag kita kabati sa mga major gid yung incident diri sa Aklan. Do amo lang gid ni siya. So gina-considered na mo ni gani nga do isolated lang ni siya nga case.
14: Okay. So wala gid dapat sang kabalakan ang mga pamilya sang ini nga mga PDL naton dira sa BGMP, kay hindi man ni makabig naton nga mahambagid na bala naton nga riot or grupo-grupo bala dira sa BGMP, Sir Palmiar?
16: Yes sir, sakto ka gid sir. Actually sir, nagaginpakwan ko naman sila, ginpagamit ko sila sa amon nga idalaw program na makakwan sila, makatawag sila sa ilatag sa taksang pamilya ka para mapabaluman na sila diri sa sulod safe na.
14: Okay, sige sir. Lastly no, assurance naton sir no sa pamilya, especially no sa mga PDL dira. Kwadon assurance taron nga hindi na ini matabo no nga insidente kay para sa ginambal mo kaina bisan kamo sa regional office no nakibot man sa ini nga insidente, Jail Senior Inspector Woody Palmiar sir.
16: Sa ngalan sa amon regional director no, si Senior Superintendent John D. Montero, gina assure gid sa aton nga public kag sa pamilya sang aton mga PDL nga hindi sila magkabalaka kay na matamat na naton pabalik ang peace and order din sa sulod. Kalabanan siguro sa ilan yun, nakatawag na sa ila pamilya, nakapabalong sila din sa sulod. So, ginapanawagan na namon sa mga pamilya nga kung buwas, kung may kwan sila, makadalaw. Open na kita sa aton nga dalaw.
14: Okay. Sir, si kwan, si Jail Chief Inspector Haganap, ara man sa Japon na assign?
16: Gin-relieve siya temporarily as jail warden, pero ginbutang siya as provincial administrator na temporarily sang Aklan.
14: Oh, while nga ongoing investigation.
16: Yes sir, yes sir.
14: Ah, okay, sige. With this information na Jail Senior Inspector Woody Palmiar sir, madamo gyud salamat sa time nga ginatag diri sa amon sa Radyo Todo kag mayong hapon.
16: Salamat man kag mayong hapon kisa ato.
9: Pagana sa pananghalian. Todo action. Todo action. May balita. May action. Todo action. Todo action. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: So nabatian mga katodo no, si Jail Senior Inspector Woody Palmiar no. Intindihan ta mga katodo kay limitado naman no ro information kay una na abi no sa legal department no kung BGMP no ro pagpagusisa. May kantanan no sa Lasambi kraga insidente ang kung may una matabanwa nga liabilidad aron duty naton yung mga BGMP personnel at the time minatabo ron day kraga insidente may una matagro makatodo no nga kaakibat no nga kaso administratibo mga katodo magadepende sa agi na patagayon kraga investigation itaton kraga mga ataga BGMP ang sapat kraga banwa no itray kraga pamilya abi no try kraga mga biktima ever nga aga para sa ginambal do kay na ni Sir Palmiar ang porsigido sa daga magpile ka na itang kaso. So i-assist pa sa dano itaton ka nga BGMP no kay sapat I think no raton ka nga kalibo PNP karaban waro magamaniyar no kay ito sa nakakahapon nagapangusisa ag based sa confirmation kanto no ita duty investigator kung kalibo PNP nga improvise gid man no rato ka nagaging gamit nga hinaniban no mga katodo nga game presentar kahapon sa paginakop itaton ka nga kalibo PNP mga katodo may kantanan sa Lasambi kara nga insidente. No, kaya hindi naman kita yan no, sa probinsya katakan kay bisan doon kara nga taga-regional command ita BGMP makatodo nagkibot sa runday kara nga insidente kay ang bato ni Sir Kaina nga dayawang dagon na larong nabilin no, nga para nga mag-retiro imaw pero medyo first time natabo nga may makarakang insidente ang iya pa sa ato nga probinsya natabo runday kara nga insidente mga kaabyanan. Kaso ginagkabig no, nga isolated no, what dapat kabagakan doon pila kabagang membro kat pamilya kay hindi man nabit at makamba na ito nga riot man na magkatodo kay aron dahil kanyang incident posible nga basi kung may una lang yun nga wak karong pagkailintindihan between sa kanyang mga PDL na mga katodo tagmatabo ron dahil ka nga insidente based sa mga information ta nga nabaton, mga katodo nga gimpabot man ka to, no? Yes, ato gagapagpangalagad kay Roray Krang Asambilog sa mga biktima nga ginatatar sa Sangka Private Hospital, no? Nga taga Banwa Cartleso, I think, ro, nagkaraga kaso, violation sa Republic Act 9165, no? Nga una, nakadetain sa Anton nga BGMP, no? Mga katodo kay Mingko Pamilyar Pakaton, aro anak ko nga pangagan, I think, ro, nag-operate ka na isa ro Anton ka nga taga Philippine Drug Enforcement Agency. Now, kung nagtaliwan ko nga mga dinag-on, una sa Banwa Cartleso.
15: Aksyon!
14: Agro sa Bilo, roto kararong anang nanay nga istorya at religyan sa Bado, nga taga Banwa Cartleso, no? Or, I think, Banwa Itatangal rather, na mga katodo, nga may anaman ka nga naangko, no? Nga lastro, I think, sa anak ko nga likod nga part, anak ko nga gawas. No, mga katodo, no? Kay, based sa information ta, sa pagpagusisamat aton karaga mga otoridad, no? Nga imaura, hay two times no nga gin attempt nga bunon galing wa kaigo o galing sa kadimalas man no hados mo ta na no mga katodo ron dai kada PDL rason to nga habunan mga katodo maswerte nga nakadagagan sa Gyapon no ron sa ambi kada nga biktima nga nagapangidaron kada 20 inoy bi anyos
15: aksyon
14: agrong daywa ron dai kada nga daywa ka magmaganghod no nga taga Polenso to baga sa Balite ara tandaan to nga involbar to sa sangka krimen ang tabo na sa may barangay Polenso sa Balite, na no, mga katodo, nga bayin sa pagpangusisat aton kagabaga kapulisan, nga while nga nagagaha, o nakaroon sa kitchen area, ruray ka sa bilog, no, nga dalida, mga katodo, ay mingko parang ginsugo, no, sa bilog ka nga suspect, naman na buo ka man na ito itaamak, oray ka nga panggatong abi, no, mga katodo, ang pagpanaw na, pagtupad na to sa prente, itray ka sa bilog ka sa mga PDL, di ka to na kara makatodo binuno, ronday ka nga biktima, rason itana nga pagkatumba, ag pagkalipong base sa pagpagusista, kuwaton nga kalibo PNP.
15: Pampagana sa pananghalian.
14: Doon ka nga makatodo, ronday ka nga mga information. Naging paabot ka to, nagtabaya roaton ka nga dapat hindi naging mauman, no? Ronday ka nga insidente banwa, at least kayo paano bagay, hindi man magkahawag, ronday ka nga pila ka mga miyembro pamilya, although nga, sandara makatodo, nakakometer dati kay makabigya po ng dasanda nga suspect, no? Kay wapa ba sanda gidra mapamatmatan, no? Nga napamatudan niya sanda nagkasaga. No, mga katodo, roday ka mga PDL naton, no, mga katodo, nga una makaroon sa paghinakop, itatong ka nga Bureau of Jail Management and Penology, Auckland District Office mga kaabyanan.
15: Aksyon!
14: Eh, normal man na doon mga katodo, nga kung namat, pag once nga, wapa ka tamaga statement, informe, pagpahaya, ginapapagwaro sang katagatapan, normal gidro makatodo no nga hindi ta malikawan. Aron pagmuon-muon kada banwat istorya pati a particular dong pila ka mga miyembro kat pamilya especially nga una pa sa estado nga mingko nagulpian no rom pamilya. No mga katodo kay sandal gyapon sa lamban naton. Pag once nga pamilya mo talaga padagay tay taga pondo. Lokso karon ko anda ko gadugo that's why mabatsagan mo gid rom pagkahawag itray kada pila ka mga miyembro pamilya. Like sa kada pamilya ita. Taga banwa katangalan mga katodo ko nagtriwan kada gadlot sa Bado. Ang nagamatumato lang to mga katodo right after nga masayuran nga may una nga insidente. Now sa Bureau of Jail Management Penology kay wa man sad idea kun chin oraya rong apat nga rang habunan banwa sa suod ko nasambit nga pasilidad that's why nga ginpakamayad itray kada pamilya. Nga nagbakasakali makatodo nga mag-adto una sa BGMP para nga magpangusisa no kay mabaskog ra nga panagutog nga basi nga man na akon tuman nga miyembro kat pamilya no ako man ato nga unga agwa gi magsaga no sinanay kay pagpangutana na sa duty naton nga mga personal kong BGMP gin kumpirmar nga imaw gid man makatodo that's why nga naging tama ka emotional kun nagtaliwan karon nga adlaw karet Sabado mga katodo aton balito nga gin pasakay lang no during pagpabalik naton sa istasyon. Na mga katodo rong pamilya nga para nga makaadto sa ospital, aga masikyardong sitwasyon kung anak ko nga membro kat pamilya, na mga katodo, sa rin karaga insidente nga naguntad una sa Rasambi karaga pasilidad.
15: Aksyon!
14: Sa rin nga akto makaroon no, nga OIC kay rung pamanaw kunta nga ni Jail Senior Inspector Woody Palmihar, mga katodo, halin sa regional command ko atong karaga BGMP, is para no, nga ma-maintain dong sitwasyon, no? Mga katodo, agod nga ma-avoid ro. Ray ka nga insidente, abi, nga posibli pa nga magkaganabo. Pero pagkahapon ka mga katodo, automatic, gagin papanaugan mo ka na order, nga imaw anay kada banwa rumaga akto nga OIC kung Bureau of Jail Management and Penology una sa barangay na Luok sa banwa karayta kalibo mga kaabyanan.
15: Aksyon!
14: Sa sayo taman magkatodo kung ano ka stricto rugi na patuman niya siguridad. Nauna ko sa BGMP kay Bisando, pila ka mga miyembro kata mga PDL, mga katodo, makapahayag, no? Makapamatuod kung ano ka stricto una. Aso na giga, siyempre, normal doon mga katodo, kung adlaw ka naga Sabado, wapat mga pagpahayag, gin pagwa rung tagdumagahan kong BGMP, ay siyempre nung pamilya nagamunmuon, mana, paano mana nakasuod una rung mga siyaw mana? Ah, paano mana nagabun sa punto, nga munan mana, rung akong kraga unga, kay agrabi nga ni mana, ka stricto, rung ginapatuman una, nga sugundanan, asa suod ko na sambi ka nga pasilidad, mga katodo, so makaroon klaro mga katodo nga rungging gamit nga hinaniban, isray ka nga improvise mga katodo, no, nga parang kutsara itong naging bait, baga? Now mga katodo, itray ka nga PDL, a particular, no, or day ka nga daywa ka mga PDL nga naimbolbar banwa sa nga pagpamuno sa up at tanan ka mga biktima, mga katodo, una, sa Bureau of Jail Management and Penology.
15: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
14: Okay, Roray Krabanwa, no, nga mga ginaturo, no, nga mga responsable, ay mga taga-banwara itabalite, mga katodo, no? Siguro, basi magkakilaga, marunday ka naga daywara, mga taga-balite, nga suspect, no, kayong mga biktima nga daywa, taga-banwa, katabalite, mga katodo, aga una naman ka na sa paginakop, no, itato ka naga Bureau of Jail Management and Penology. So, investigation, mga katodo, ipaubaya na ito, no, kung may unagin man sa namba na ito, ang kasaypanan no sa part ita personal kong BGMP atag matabo ronday kada nga incident ay may una matag banwa nga kaakibat nga liabilidad pagapangatubangon kada banwa nga kaso kay ongoing naman makaron dong investigation it aton nga regional command kong BGMP may kantanan sa nasambi kada nga incident ang sa part man itaton kada nga kalibo municipal police station mga katodo ginaobra man daro ang dakron nga obligasyon. Kay sanda man karabanwa, rumaga-cater, if ever, daog magpasaka, it nagakaigo nga panumbungon, dong pamilya, itray kag mga PDL, mga katodong habunan, una sa lasambit nga pasilidad.
15: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
14: Kay ginapahaom to banwa, no? Based kay ina sa investigador, daog aton karagalistoya nga ginapahaom ng darong posible, ang kaso karabanwa, nga ipasaka, if ever, no, nga magpursigigid man no, sa pagpasaka kara ita kaso, no? Mga katodo, against, saray kara nga daywa ka baga, PDL nga ginaturo, responsable, no, sa runday kara nga insidente, mga kaabyanan, iya sa aton nga pag-ililiba.
15: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
17: Todo aksyon!
14: May 10 minutos man, wala kataliwan sa oras kara ita alauna, sa giyapon oras sa tudkinyo, ita more power probiotic 8-in-1. Copy mix. Sa aton nga pagpanubalik, rundugang pangabalita, reports ni Katodong Rolly Boy Herrera, balikan naton pagkatapos patdugang ng mga pahanomdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang

0: hinugdan kong gabi. Kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa

0: Enjoy this comfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
5: Apo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng recipe. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo aksyon. Balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Balik sa itong kapag-apangalagad, sa itong kapag-ililibang, may 20 minutos banwa na kataliwan sa oras kara ita alas o ala una.
1: Todo aksyon.
7: Na, sige po na nakatuto ka po no, sa pagpangalagad dito programang Todo Aksyon with a Katodo. Reynalda Banjola. O happy viewing ha kay Ma'am Grace Gimaray no, sa mga taga-barangay Kahilo sa Banwa Karayta, Makato. Graga-monitor sa atong pagpangalagan. Mamang kay Madam Mimi Santa Maria aka Bukol Queen. Happy viewing. No, nagapamati man makaroon. Baos akong gwapo yung kampod no, kay Toto Arturo Sagwano. Una sa Quezon City, happy viewing.
1: Aksyon.
7: Now, ang sa ito mga tagpagamati, una karon sa Leso PNP, no, sa Team Loyal, kay Police Master Sergeant Delgado, no, agay Police Executive Master Sergeant Mainit, no, gagapamati, iya sa ito gagapagwaragwag, makarong edisyon ni tato nga pagpangalaga.
1: Aksyon.
7: Iya sa ito gagapagililiba, no, sa ito gagapalatuntunan, ni Check Tamandong Linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, direkta sa ito nga munisipyo kay Tabanwa, Itakalibo. Arong LGU Kalibo nagpatagay nita first coordination meeting kaibahan rong RHU, MSWD, schools aga mga stakeholders mga katodo sa Yoruntaro Detalye no sa report ni katodong Rolly Boy Herrera na yas ato gagapagpangalagad makaroon ka nga hapon.
1: Aksyon!
7: Naka-standby ni Mao sa Piyakaragalinya sa line number 1 katodong Rolly, standby.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
7: Katodong Rolly sa detalye sa report, pasok!
8: Yes, katulang nga, ang ating local government senior at Banwa Kalibo sinagi kay Herbal Mayor Juris Bautista Socro.
7: Bawa parte daw. Katotong uli, pakikwan, pakiusit namin nga signal kay hindi maintindihan, di mo karaga pasok, go ahead. Pakiredial lang partner kay basi kong kwan, mahina kita ng kwan.

0: signal, no? Ah, mga katodo, no ni katodong Rolly Boy, balikan na ton kay gina si Kier, no? Ito ka technical partner na parang niya klaro, no? Araw na karoon nga suod, no? Yes, ito kagapag pangalagad.
1: Todo, aksyon! Todo,
0: no, dalagi daan sa ito kagapag ililiba, balikan na ton doon linya. Katodong Rolly, take two, pasok.
2: Ay, yes, ayan ang big time, basta bigkrahingin sa atin nga area sa internet mga, no? Rung atin nga, and yung kalina nga katigayan sa katasyo organization meeting, aga, sa matuloy sa ginapropunay nga kaya ng pag-aong, matuloy sa municipal mental health, well-being, and rehabilitation convergence program, sa atin nga, mention it is Banuat Kalibo. Dito pa kayo sa Coastal, sa Municipal, sa atin nga, LGU Kalibo, sa Tulungag. Ngayon ba sa pinakamang nga mabsorbahan, no, last 2025, no, sa record kung atong kala nga LGU Kalibo or Municipal Police Station at Banuat Kalibo from 2025 may naka-record abis katulong Rinald, no, na tatlo sa mga suicide incident, no, from January and June, this 2026, no, may pila ka mga suicide cases na ginakitir man ng atong nga LGU, ang ibang mga stakeholders, karang ng ating karangang police, ang ating karangang DCWD, RSQ, with sigurang concern ng ating nga mga estudyante, no, mga eskwelahan, magami rin ating nga dahil sa mga eskwela, no, mga pilot ang pilot ang or Kalibo Elementary School at Kalibo 2, no, so during the meeting with our LGU Kalibo, siyempre yan ang atin nga Vice Mayor sa Botelig Kipudinyo at yung time si Atty. Christian de la Cruz as the member ang nagtanong kayo na para nga pag-abi-abi, no? May kapatigayan na karaming hapon nga open forum yung pila ka mga stakeholders and likewise consultation and workshop, no? Kung paano ma-prevent yung series of suicide cases niya sa Banuwaid Kalibo Katodong Irinam, no? Kung natin kung ating NDRA, no? Kung ano ang ang concern para ang amin yung papel kung ating NDRA, no? Kung para sa responde. So, more on the kalyan kung ano karang mga tao nga assistance, no? Kung may ara nga nagpapay ko na tuloy panawagan, hay santo naga first responder, aga una sa nagkatao first aid katulong nga Rinald, no? Pero yaro nga gipisigyan nga kung paano ma-resolver yung series of suicide cases dyan sa Banuwaid Kalibo after sa nanging episodisyon ng ating nga taga-governance and children's protection desk at atong nga Kalibo Municipal Police Station. At the same time, nagpag-angot na kita kay Mr. Oriel Lastinas, ating municipal agriculturist, no? Kung baya may positibo din ang nagsabahan sa Banuwaid Kalibo na tuloy sa applicants wine fever or his head, no?
0: Mm-hmm.
2: But according sa kay Mr. Oriel Lastinas, na wak pasanda it may confirm a report, no? For more on monitoring isanda, likewise, kung pagpapigayin it, yung kanang pagali, yung may ginatawag na border checkpoint, yung iyat as may altabas ka itong Rinald.
0: Mm, no? Kasi sa kapis sabi rin may inang kaso ka itong Rolly eh.
2: Alam na nga katuyon karang hanan niya sa may press district yung border checkpoint. So dahil, halin sa kapis, Iloilo, Andegros, basi matasun niya sa probinsya ng Takla. Mm-hmm. No? Anay na at anay na bantay yung liirong atin nga taga MCC na border ticket na taro MCC na wak masinan nila na magsulod ng ito ng mga hags or baboy na rin man sa mga kaprobinsya na, no? So more on monitoring ng sanda. So dahil una-una may sumugod din man ay na-require ng para ito veterinary health certificate, no? Coming from a private sector or government or local government, no? And then transport tenant coming from local government unit and barangay certificate kasi nagaling ang baboy na barangay katulong Rinald, no? So may naman sa tanga ginapambitan nga direct sa baboy na comply ng for 3 days siya kung na-expiration, no? Ito lang pag stuck in baboy, no? At kung magbuhay din man ay ginapa-inam, gapon na sa ginatawag niya pagbuwi sa blood sample, no? Para nga masayaran kung baya ay na-infected ba sa tinatawag ang ASF, no? At kung may mga pumuwi, kita nga may ginalagaan, baboy sa mga backyard, was nga may ina sa mga nabatsagan na medyo nagaluyar o mga baboy o nag-suffer, medyo hindi pa sa medyo hindi ba mamuyan, no? At nga ginakaawagan, ay dapat mag-report niya sa darya sa ating municipal agriculture, no? Kapitulis na mga kalibo, para nga na marespondihan ang nabuan niya ang isa blood sample dito na ilubong o mamatay, matipok, ang masayaran ko kaya ay nabuan na ba blood sample para masayaran ko kaya ay isipindo sa isa at katulong rin na.
0: Ay, ikinaga to na nakubaan na to katuturuli?
2: Ay, gani, ikinaga ko to.
0: At ang kinaga?
2: Kinaga ko kuman, kinaga natin tanan. Oo, maray. Ba't isipin ko nila sa isipin tanan.
0: Baldado, baldagay yun, iguon gid?
2: Ay, kung iguon ay baldagid, ay kapag sa reported, no, na subject for confirmation, ay ang patabi kapatid sa atin yan, Mr. Labrador Conturation o Samaw, na may natabo nga pagkamatay at baboy ng aming nabili nila, no?
0: Ay, iwa pa manatipo ko, iwa pa ma-report, ay ito siya, ginaubrahan pa lang ito, kwan, report ka to Doroli para ipisubmit sa aton nga Mau?
2: Oo. So, listen ko lang si Mr. Oriel, so, Oriel, lasin niya si Maga, no, kay katulong gito, no? Parang siya mag-taon official na statement sa ang takarangan monitoring waliga sa ASF via sa Bandwa at Kalibok at Tadong Renal. So, doon mo lang rin na natin ang tatawag ng mga activity via sa atin nga LGU Kalibok, particular sa Minister Lolo, LGU Kalibok para sa tuloy aksyon. Ako naman sa Tadong Renal, Lebo Herrera, at Adito Bok, kaya di gano'n.
1: Radyo Todo, live, may balita, may aksyon, totoo sa mga liwa, todo aksyon, Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Amo ni sama ta sa Republika Todong Roli Boy Herrera na direkta sa munisipyo kay Itabanwa, Italibo.
1: Aksyon. Todo. Aksyon.
0: No, kada sila gid ra to kraga tempo no, sa to gapagililibang sa to gapagpangalagad do kay Chakto gid. Aala una imidya ra tong kraga oras sa to gapagpangalagad. Bawro aton nga mga Iranian National mga katodo nga ginaresto buga to sa Banuat Malete. Daw mga katodo no, makaron baw naga may una ko no nga kaibana. No, nga abogado, no, ginahikotardong piyansa, magkaroon kregadlaw. No, mga katodo, una sa ton nga Provincial Prosecutor's Office. Mga katodo, no, again sa rekrega tatlo, no, kabaga Iranian Nationals. Rubod laykra, kabaga piyansa, rung ibang ato, kabaga complainant, kaya nagugubwa, nagigad kregadlaw. No, mabudlay na rin na huligapon, mga katodo, no, rekrega kabaga persona. Kaga kung umulit ito sa dakaroga lugar, mga katodo. So, ito na ito, pila ka mga information dugang karon, no, sa part ato kaga baliti PNP, aga sa pila ka ito kaga complainant, no, kaga file itag kaso against, no, sa reka nga tatlo, aga ginaligar, no, suspect sa reka nga pag, apang budol sa Banwa it Balete. Nung pila ka mga balita nga wata mga butwa ta matatar sa toga pag ililiba makro kragad laom. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Kamal kita ang mag-iliba ti ay naga kragad laom sa Martes ng edisyon ni Tato nga pagpangalagad. Partner nato sa technical science si Katodong John Albert Tila Cruz. Ako ba din Katodo naging kaaksyon makro kagahapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagkaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Palibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabing ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.

0: ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
1: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500 Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for

Daan Dapagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Sandon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Ate Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Sophia, Fusée Estrella.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Leading Vegetable Store, Numansha Public Market; Nicknick Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Caliguaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo, na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, kaya, tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo.
14: For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominisaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lab.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginpanua East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barang.

0: ang manaming frozen food products, dapat tatak na Vara.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
2: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, kaya, tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power magangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal kita ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
8: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music,
0: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E,
8: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
10: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
11: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
13: Nationwide.
12: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
13: Sa buong Pilipinas.
12: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
14: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't-ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas. Naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating balado dunan. Atin sa atin yan ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Eto na, buwan naman ang caller muna natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
15: Hello.
14: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
15: Nanay Rose.
14: Nanay Rose.
15: Opo.
14: Ah, okay po, nanay, ng Romblon.
15: Hoy, yung anong Romblon?
14: Yes, Nanay Rose. Kumusta po kayo, Nanay Rose?
15: Mabuti naman po.
14: Kumusta po yung sabon?
15: Ay, Kuya Boy, yun nga ang tanong ko eh.
14: Bakit?
15: Bakit yung sabon ngayon ay hindi katulad ng una?
14: Na?
15: Yung unang gawa.
14: Bakit po?
15: Yung una, ang ganda mo isabon. Tapos, mapipil mo talaga na yung bumabanat ba yung mga balat-balat mo. Ay ngayon ay, parang mild na lang siya.
14: Mild lang po talaga yun, nanay. Kumbaga, magiging mild lang po yan. Kasi nanay, sa ilalim po ng balat natin yung ginagawan po niya ng paraan. Kaya hindi niyo na po talaga gaanong mapapansin yan. Pero yung epekto po niyan, naku, magigikang si, parang si ano, parang si, tawag dito, parang si Susan Roses. Diba nanay? Diba? Ganun yun, parang si Charito Solis. Patanda na ng mga, parang wala na silang lahat yung mga sinasabi ko. Pero naabutan niyo po ba yun, nanay? Yung mga artistang yun na ang gaganda, mga Gloria Romero. Mga... di ba? Mary Walter.
15: Opo. Ano ba? Ilan na lang natitira sa sabon ko?
14: Ilan na lang? Ilan na lang?
15: Minsan, binibigyan ko yung anak ko, yung apo ko, binigyan ko, yung kapatid, nagbili sa akin ng 5 piraso na dinala yan sa nila. Tapos, alam mo, ginaano ko yun dito sa mga kapitbahay para ba magbili sila.
14: Okay.
15: Na-adjust ko yan dito sa kapitbahay namin.
14: Opo.
15: Kaya, sabi ko, kung maubos yung mga, ang sabon niya na binigay ko sa inyo, maubos yan. Mm-hmm. Bumili kayo doon kay Gonsalvo, mayroon na doon.
14: Tama, tama. Doon kay Gonsalvo, mayroon na doon. Tama po. Pumunta naman. Bumibili naman sila doon.
15: Hindi pa naubos yung
14: pinangbigay ko sa kanila. Hindi pa naubos. Matagal talaga maubos yun kasi ano yun eh. Yun po yung sikreto ng ating sabon. Pero nanay, makikita nyo po yan. Tingnan nyo yung kapag araw-araw nyo pong gamitin yan ako. Makikita po ninyo yung epekto ng ano yan. Kasi nanay, apat yan. Meron pong ano yan. Kumbaga 4-in-1. Meron pong kojic extract, meron pong glutathione extract, meron pong papaya at carrot po nanay. O, so, saang kapal? Lahat yun pampaganda ng kutis. Yung mga nabanggit nating apat na sangkap ng ating po namang sabon. Kaya talagang napaka-epektibo niya nanay.
15: Apat lang ba na sangkap yun?
14: Yes, 4-in-1 premium glow soap. Kaya nga 4-in-1. Di ba?
15: Nung una, parang may avocado pa yun.
14: Yung una po nanay, 3-in-1 lang po yun. Yung pinakauna, 3-in-1 lang po yun. Okay po. Okay. Kaya ngayon, ginawa na siyang apat, kaya mas epektibo siya nanay. Although nung yung una, napakaganda naman nun. Ngayon po nanay, yung ito po bago nating sabon, ito pong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, meron pong tawag dito, meron pong kojic extract, meron pong glutathione extract, meron pong papaya at carrot extract. So apat po 'yon. Kaya 4-in-1 po nanay. Okay po.
15: Okay. Oh. Kasi noon pag ano mo noon, may avocado pa eh.
14: May avocado, opo noon, opo. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sabihin natin sa atin po namang ano, sa ating management na lagyan ng avocado. Kung tapos merong lagyan ng mangga. ang magiging tawag na dyan, fruit salad soap. basta nanay, basta kidding aside nanay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee sa loob po ng ating katawan. Yun yung ano natin. Tapos sa balat naman natin yung ating sabon.
15: Biro mo nga, Kuya Boy, ngayong month na ito, ilan na nabili kong rice coffee?
14: Oo nga.
15: 35 boxes
14: na.
15: Ngayong month na ito.
14: Kasi nanay, napakabait po kasi ninyo. Binibigyan nyo po yung lahat ng mga bumibisita dyan sa iyo, yung mga apo po ninyo, mga anak ninyo. Kaya madami talaga. At sana all ganyan yung mga nanay.
15: Ay, para maano nila.
14: Oo nga, napakabait niyo po.
15: Kung correct. Hindi mo sila bigyan, hindi nila yun alam kung ano yun.
14: Tama, tama nga naman. Kaya nga po, napakaswerte po ng anak po ninyo, napakaswerte po ng apo po ninyo na mapagmahal pong Lola, si Lola Rose. Salamat po nanay. Thank you very much po sa pagiging napakabait po ninyo.
15: Sige po.
14: Salamat po, nanay. Salamat. Thank you, nanay. God bless po.
15: Huwag mo lang sabihin na ako ay makulit, ha?
14: Ay, nanay, wala pong problema sa amin. Again, wala pong problema yon sa amin. At kami po ay natutuwa na kayo po ay nakakausap namin. Sabi ko nga po, di ba, Nanay Rose, hindi po tayo nagtatapos dun sa kayo po ay nakabili na. Tapos na yung relasyon ng rice coffee sa inyo kasi nakabili na kayo. Hindi po 'yon. Kasi po hanggang nandyan po kayo nanay at babalik po kami para kumustahin po kayo nanay. Kumustahin po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee. Hindi po nagtatapos doon sa bumili lang okay na. Wala na po tayong pakialam. Hindi po 'yon ganoon. Kami po ay hanggang nandyan po kayo nanay. Mangungumusta po kami at tuloy-tuloy po yung paggabay po namin sa inyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa paggamit po ng ating sabon. Nandun po nanay yung ating po namang ugnayan pa rin. Hindi po mawawala yon. Once na kayo po ay magsimula ng uminom ng ating rice coffee, magsisimula na rin po yung relationship natin. Lahat na tayo po ay mag-uugnayan po hanggang sa wakas.
15: Opo.
14: Di ba, nanay? Thank you very much po. Kaya kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo dahil tinugunan niyo po yung panawagan po natin na maging malusog ang inyo po namang katawan, maging malusog yung ating po namang kumbaga buhay dahil po kailangan po natin yan sa araw-araw na meron tayong panlaban. Kasi sa panahon ngayon, hindi na natin sigurado yung mga kinakain po natin, yung mga nalalanghap natin na usok. Kasi po nanay, kumbaga ang iba contaminated na. Kaya hindi po natin alam na yung mga kinakain po natin, punong-puno na po pala ng preservatives na nakakasira po ng ating po namang kalusugan. Kaya nga po meron tayong rice coffee dahil hindi lang po para tulungan tayong maibsan yung ating mga karamdaman, kundi pati protektahan po yung ating po namang katawan, nanay.
15: Po.
14: Diba?
15: Thank you,
14: nanay. Salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo lagi at ipagpatuloy niyo po yung pagiging mabait po ninyo, nanay. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, nanay.
15: Sige.
14: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay Rose. Mabuhay po kayo. Bye-bye, nanay. Sana marami pang Nanay Rose ang maging Nanay Rose na mabait. Ano po, nanay? Thank you.
15: Thank you.
14: Salamat, nanay. Bye-bye. Si Nanay Rose ng Odjongan Romblon, mga kaibigan. Napakabait. Sana all ganun yung nanay. Namimigay ng bibili ng napakaraming tapos ipagmumunmun dyan sa kanya mga anak, mga kaibigan, mga kakilala. Para din, sabi ni nanay, sila din po ay uminom din ng ating rice coffee, di ba? Kasi kung minsan naman kasi yung iba natin mga kababayan. Ang problema ay umaasa na rin lang dun sa ibibigay. Huwag naman pong ganun. Kasi kapag nabigyan kayo ni Nanay Rose ng isa, dapat sa susunod, bumili na rin po kayo. Kasi ibig lang sabihin ni Nanay Rose, ito yung iniinom ko. Oh, gusto niyo tikman? Sige. Tikman nyo, libre yan. Pero yung susunod, sa inyo naman. Yun po yung ibig ipakahulugan ni Nanay Rose. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
16: Si Juan, si Bernardo Pedroso.
14: Bernardo, kay Tatay Bernardo, taga saan po kayo?
16: Taga Barangay Nes.
14: Barangay?
16: Barangay Nes, Midsayap.
14: Midsayap?
16: Cotabato. North Cotabato.
14: North Cotabato, okay po. Tatay, ilang taon na po?
16: 58,
14: okay. Umiinom na po ng rice coffee?
16: Kaya nga niya, wala pa ako nakatikim yan ba?
14: Hindi pa?
16: Oo. Oh.
14: Okay, pero paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
16: Yung asawa ko yung nakatikim, yung asawa ko.
14: Yung asawa niyo po, bumili na?
16: Oo.
14: Saan po siya bumili?
16: Hindi ko lang alam, pero wala siya dito ba?
14: Okay, yung asawa niyo po yung umiinom na ng ating rice coffee?
16: Oo, yung asawa ko.
14: Okay po. Diyan po sa inyo, sa Midsayap, EBM Pharmacy, sa may tapat lang po ng Jollibee at Mang Inasal.
16: No.
14: O, doon po yun. Pwede kayong makabili doon ng ating rice coffee. Baka po doon bumibili si nanay ng ating po namang rice coffee. Kayo po ba, Tatay Bernardo, meron pong iniindang karamdaman?
16: Meron.
14: Ano po yun?
16: Mild stroke.
14: Na mild stroke po kayo dahil po yun sa mataas na presyon ng dugo. Tama?
16: Oo, tama.
14: Okay po. At meron po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor?
16: Oo, mayroon. Maintenance.
14: Maintenance, tama po yun. Ituloy nyo lang po yung maintenance po ninyo dahil dito po sa ating rice coffee, hindi po natin sinasabi dito na kapag kayo po iinom ng ating rice coffee, ihinto nyo na po yung mga maintenance po ninyo. Wala pong ganoon. Habang kayo po umiinom ng ating rice coffee, tuloy lang po yung inyo po namang inyo po namang maintenance. So, dapat po talaga makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Hindi po ba kayo binibigyan ni Mrs. ng rice coffee?
16: Wala pa man ngayon. Parang bago pa man siya nagkuhan ba?
14: Ah, bago pa lang din na umiinom ng ating rice coffee. O, magsabay na po kayo dapat, tatay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun sa inyo. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw lang po yung pag-iinom po nito.
16: Umaga na yan mag-inom, umaga lang.
14: Araw-araw po, tatay, kahit po ilan, kahit ano pong oras, wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Wala pong problema. Okay po.
16: Okay.
14: Okay. Salamat. Tapos, po. Tatay Bernardo, balitaan niyo ako kapag umiinom na kayo ng ating rice coffee.
16: Opo.
14: Tawagan niyo po akong muli, ha? Parehong oras kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Salamat po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo.
16: Salamat,
14: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
16: Salamat.
14: Ang ibigan si Tatay Bernardo ng Midsayap, North Cotabato. Diyan po sa bayan ng Cotabato, kasi ay yun yung kanta, Cotabato. North Cotabato, Midsayap. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Ako ay isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Tama, Cotabato, yun nga yun. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga Cotabato. At again, ito kahapon ko pa, kagabi, sinisigaw ko po naman para malaman po naman ng ating mga kababayan na dyan po sa inyong lugar, nag-uumapaw po dyan yung ating po namang rice coffee, dyan po naman sa probinsya ng Marinduque. Uulitin ko po mga kaibigan, kahapon, kagabi, sinigaw na po natin ito para hindi po naman na tayo masisi ng ating mga kababayan sa Marinduque. Sabihin sa atin, Kuya Boy, hindi mo naman kasi sinabi. Again, dyan po sa probinsya ng Marinduque, mga kaibigan, sa mga bayan ng Mugpog, Buwak, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan, nag-uumapaw po dyan ang ating po namang produkto, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, at ang ating po namang sabon. Meron po dyan na ngayon, mga kaibigan, ang ating po namang mga produkto, kaya po naman takbo na po kayo sa mga butika dyan, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, sa probinsya po naman ng Marinduque. Dahil nag-uumapaw daw ngayon dyan, sabi po ng ating mga deliveries, ang ating po namang produkto, mga kaibigan. Huwag kayong magpapahuli, mga kaibigan, kasi simula kahapon, kagabi, marami na po ang nakarinig. Ganun po, dahil isinigaw na po natin ito kahapon. Tapos kagabi, isinigaw-sigaw na po natin na meron pong meron na pong produkto yung Marinduque. Muli po namang nilagyan dyan ang ating po namang mga deliveries. Kaya ang tendency, mga kaibigan, magsipuntahan ng lahat yung ating mga kababayan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan. At hindi natin pwedeng makontrol kung ilan yung kanilang bibilhin. Kaya po naman, mga kaibigan, sa mga oras na to, kung hindi ka pa rin nakakapunta sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, dyan po sa inyo, sa Marinduque, mga kaibigan. Puntahan nyo na rin po, mga kaibigan, para hindi po kayo maubusan. Dahil malamang sa malamang, mga kaibigan, meron na po mga pumunta. At maramihan na po ang binibili po naman ng ating mga kababayan. Dahil ayaw na po nilang nauubusan ng ating po naman produkto. Kaya po naman sa ating po naman mga kababayan sa mga taga Marinduque. Yung ating mga kababayan po dyan sa probinsya ng Marinduque, mga kaibigan. Nag-uumapaw ngayon dyan ang ating po naman produkto, mga kaibigan. Lahat ng ating mga produkto po nandyan na ngayon. Okay, lahat na po yan, mga kaibigan, ha? Sinasabi, lahat na po. ng mga ano natin, ng mga produkto po natin. Simula po sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, tsaka yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, meron po dyan, nag-uumapaw daw ngayon dyan sa Marinduque, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Naputol. Again, mga kaibigan, ha? Lalo na yung ano, yung ating 25-in-1. Ako, pinag-aagawan yan ngayon. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Diyan po sa bayan ng Masbate, napakarami pong mag-order dyan ngayon ng ating po namang mga produkto, mga kaibigan, dyan po sa Masbate. Dahil sa dami na rin po na naghahanap ng ating produkto dyan. Maging sa Catanduanes, mga kaibigan, sa isla ng Catanduanes. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
17: Magandang araw.
14: Yes, magandang po. Sino po ito?
17: Si Lita po.
14: Lita, okay.
17: Kapangan.
14: Saan po?
17: Binggit. Sa Kapangan.
14: Kapangan. Kapangan, Binggit.
17: Yes.
14: Okay, Kapangan, Binggit. Okay po. Ilang taon na po si nanay?
17: Mag-62 po.
14: Okay, nanay, 62. Okay. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
17: Yes. Ano yun? Na-stop kasi walang
14: stop.
17: Rice coffee na sa Baguio, oo.
14: Ah, wala ng rice coffee sa Baguio. Kailan pa po, nanay?
17: Pabalik-balik akong bumili pero wala.
14: Ah, naubusan na sa Baguio.
17: Sa Orion ako bumili pero wala. Matagal na.
14: Sa Orion. Sa Baguio City po kasi, sa Orion Drug, baka po meron man po sa iba. Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, ABP's Best Med Pharmacy. Sa Baguio City po ito, nanay?
17: Oo. Sa KM5. May kwan ba sa KM5? La Trinidad?
14: La Trinidad, Benguet, sa La Trinidad, Benguet, Family Unite Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Cyril Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Butika La Trinidad, Alumed, Omed Pharmacy, Unified Pharmacy 2, Pharmacia Irene, ShopRite Drug Store, Levi Fina Pharmacy, Unified Pharmacy, Forest Pharmacy, Jaire Life Care Pharmacy, Cureka Pharmacy, lahat po yan sa La Trinidad, Benguet.
17: Yep. Pero nagtanong ako nung pumunta akong Trinidad sa Forest Pharmacy, ubos na daw, matagal.
14: Sa Forest Pharmacy, matagal na wala.
17: Yes, oh, yes po, sir.
14: Halos po doon, nanay, lahat naman. Kung halimbawa wala po sa isang butika, punta tayo sa isang butika. Kasi minsan, yung isang butika lang yung napupuntahan natin. Hindi natin na itatanong doon sa ibang mga butika. Baka po meron pa po doon. Kasi halos po lahat ng butika sa La Trinidad at sa Baguio City, meron po ng ating rice coffee, nanay. Try po muna natin. Tapos ganito, nanay. Kung sakali man, halimbawa nalibot nyo na po yung mga butikang nabanggit po natin, or halos nalibot nyo na yung mga butika sa Baguio tsaka dyan sa La Trinidad, at wala po talaga ng ating rice coffee, nanay, asahan ko po yung tawag po ninyo sa akin para masabihan ko po yung ating po naman mga deliveries. Nang sa ganun, ay madalhan pong uli dyan sa inyo, dyan po sa Benguet.
17: Yes po. Pero ano, umorder na ako sa TikTok.
14: Yes, okay yun, nanay. Okay po yun.
17: Box, pero mahal na yun.
14: Yes, kasi po may shipping fee na yun.
17: Oo, naging 230.
14: Yes, may shipping fee na po kasi yun.
17: Dalawang box lang ang in-order ko.
14: Opo. So nanay, ganito, tama yun, nakapag-order ka na sa TikTok habang nag-aantay po ng delivery po dyan sa inyo. So ang gagawin po natin, nanay, tulungan niyo po ako para sa lahat ng mga taga-Benguet, lahat ng mga taga-Baguio, taga-La Trinidad, sa lahat po ng mga taga-dyan sa inyo sa Benguet, ganun na po yung gagawin po natin. Sabihin niyo po sa akin kung talagang wala, aasahan ko po yung tawag niyo po muli. Para po naman masabihan ko po yung ating mga deliveries nang sa ganun makaakyat po dyan sa inyo.
17: Yes po, sir.
14: Okay po, nanay.
17: Yes, thank you.
14: Nakakaingit lang dahil malamig dyan sa inyo.
17: Oo nga eh.
14: Kailan kaya ako makakabili ulit ng Baguio? Napakagandang lugar ng Benguet. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat po. Nanay, asahan ko po yung tawag po ninyo, ha. Tulungan niyo po kami, Nanay Lita. Tapos yung mga kababayan po ninyo dyan, matulungan natin para alam ko marami din po na naghahanap ng atin po namang rice coffee dyan sa inyo. Kaya lang hindi makatawag sa atin. Ngayon na nakatawag na po kayo, Nanay Lita, tawagin niyo po ako muli sa mga susunod na araw kapag inyo pong nalaman na kung meron ba talaga o wala. Kahit po may nakuha kayo, tawagan niyo po ako muli para sabihin natin sa ating mga kababayan kung saan kayo nakabili ng ating rice coffee para doon din sila pumunta.
17: Okay. Thank you, sir.
14: Thank you very much, Nanay Lita. Mabuhay po kayo, Nanay. Mag-iingat po lagi. Thank you very much.
17: Maingat kayo din. Mag-ingat
14: kayo. Yes po, Nanay. Thank you very much. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Thank you. Thank you very much po. All the way from Benguet. Kapangan, Benguet po, mga kaibigan. Ayun si Nanay Lita. Asahan natin yung tawag niya muli para malaman natin kung talagang wala na ng ating produkto dyan po sa Benguet. Uy, paalam na po tayo. Wala na naman tayong oras. Ang bilis! Salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
18: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
19: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
18: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
20: Radyo Todo at 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Bacan. Oras sa Bugos Keraga, Pilipinas, may kapit 4 minutos na kataliwan. Oras kera ita alas 7. Standby sa pagpangayagit programang Diritsahan.
21: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
22: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
20: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banoy, Kalibog, Bugos, Caraga, Provincia, Akan. Mayan-ayan nga gabi, ikaton, tanan-tanan.
22: Diretsahan!
20: Welcome na sa programang Diretsahan. Today is Monday, July 7, 2026. Datod ka pag-welcome, magpag-agda. Itabalipag ka na kagabihon sa tuwing ka na mga katunog kabarkada sa kanginan. Nga na ka-opinion, dada ka na mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
22: Diretsahan!
20: Asula sa amon kira mga televiewers, sa amon kira nga website sa www.radiotodo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla kara ita Boracay. Malaman natin kira nga pag-abi-abi, ita malipay kira kagabihon sa atin kira mga aklan on abroad, sa atin kira mga domestic helpers, sa atin kira mga overseas Filipino workers, kutubgo na naka-open na kira nga Facebook account, sa amon kira nga live stream, makaroon kira nga gabi sa Radyo Todo Kalibo. Malaman natin kira nga pagpaabot, itmalipay kira kagabihon sa atin kira nga disyiting mga kabanawahanan, 327 nga mga kabaranggayan, agrong kabisira kira kong banwa ita Kalibo. Nga nag-company, ita-desize na ito nga mga kabaranggayan. Malaman natin kira nga pagdapit man, itabalipay kira kagabihon sa atin kira mga friends, inasaway Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotrong Satellite Market.
22: Diretsahan!
20: Good evening man sa sa atong kirang mga kaiping nga mga kaprobinsyanan sa Western Visayas. Probinsya kara Itantiki, Iloilo, Negros Occidental, kama naman isa probinsya Gimara sa probinsya kara Itacapis.
0: Diretsahan.
20: Probinsya man Itomblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area. Kutubon maabutan kung pagwaragwag. Signal kung 88.5 FM damon kira kinyo ang pagpaabot. It may inuswagon. Malinong ang malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
21: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
22: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
20: Sa ngayon, takot ka na ka maging technical partner sa Broadcast Center ng Radyo Tugo Kalibo, maging nakaakbay ko, Chief Engineer Boboy Enrique Plasio, Station Manager ay si Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karing anchor man, yung karing El Capitan sa Kahanginan, daya si Kabarkadang Chair and Libre nga mga panerbisyo kinyo, makaroon karang adlaw nga Lunes.
21: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
22: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
20: Ano makaano mga mainit ng mga balitang isyo nga atin kira pagatupang dan sa kabilugan itatun kira kapag ilibas sa programang Diretsahan. Una, ano natabo nga rabanwa nga kinagulo sa sugod ko atun kira nga Bureau of Jail Management and Penology kung nagtaliwan kira ng adlaw nga Sabato. Nakibot kita karabanwa pagkatapos nga masayura naton nga may up-at kira ka mga biktima nga gindaga sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital nga na-involbar ba na sundayak karang riot. And they are sustaining it na karang stab wounds no, from the different parts of their body. Apang dong management kong Bureau of Jail and Penology nagapamalibad banwa nga magtao kara it official statement as well as dong pag-alaw sa mga miyembro at katapo ang Kalibo PNP para nga ni banwa magkandak itanda karang separate and partial investigation. But as always, remember nga nung BGMP is located within the local, within the municipal territory kung banwa kara it Kalibo. And therefore, dong natabo nga ra sa sugod it BGMP is part kung trabaho ko aton kira ng mga kapulisan para imbestigahan ag matumod banwa kung ano nung minatuod-tuod nga natabo sa sugod. No? Kung Bureau of Jail Management and Penology inaptang sa may barangay na luok sa banwa kara it Kalibo.
22: Diretsahan!
20: Di ba karun ba na tawanta it oras ang pagtagupangod? No? Rudaya kira nga natabo nga riot stabbing incident ngagin kanina it up-at tanan ka mga PDL or inmates sa sugod itasambitan kirang jail facility. Makaroon may gabi iba no, may mga iginimbitahan kitang abogado. No? Si Attorney Harry Sokgang at si Attorney Miga Arsenio. Bangod dayarong una nga adlaw ku raya kirang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So pagkatapos ra ku raya kirang article of impeachment no, gagin pasaka kung House of Representatives after makita ananda no, it merito ag probable cause no, raya kara nga mga reklamo gagin pasaka kontra kay Vice President Sara Duterte. Okay. Ginbaton da kung aton kiranga Senado no, nga mag-aakto makaroon nga huwis no, bangod yung House of Representatives no, sandaraw ginakabig banwa nga mga prosecutors no, mga piskal no, no. So pag agi sa aton karon nga House of Representatives nakita ananda no, nga may merito no, ang may probable cause do na sa bitanya kaso, that is why nga gin-elevate da sa House of Senate. So rong House of Senate danda karang rule ba karon mangin kuwis ba no, dapat pamatud-an banwa ite karang mga complainant kung prosecution no, kung hamaan it dapat banwa nga i-impeach or i-convict no, pahalinon sa pwesto no, ag i-convict banwa si Vice President Sara Duterte. So the burden of proof right now lies on the shoulder kung aton karang prosecutors. Okay. Dahil karang mga nag-tindog makaroon no, sa nag-file it kaso kay Vice President Sara Duterte. So today is the first day kung aton karang impeachment trial. Dong House of Senate banwa, may andarang ginatawag banwa nga Senate Rules and Procedures. So, on the impeachment trial, no? Unless otherwise, kung amindahan da banwa ko aton karanga Senado. Okay. Normally, doon nag-aak kara banwa, no? Dong Senate President. Okay. Di, nakita na tonto kaina banwa, no? Si Senator Gatsalian doon sa ibabaw sa anang kilid, si Senator Chis Escudero. So, doaton karon nga mga senators no, they are wearing their drabs no. Wardrobes no. Maroon no. So because they're acting as judges no. So himay-himay yun de banwa nga mga ebidensya nga ginpresentar kung prosecution. Now, kung may ina banwa karon nga mga dokumento no, o yung mga ebidensya banwa no, nga uwa rikaron na include no, sa mga ebidensya nga ginapresentar kung prosecution dong aton karang mga senator judges mapapaguwa banwa it's a buena ducis tecum no, requiring no, daya karang mga insat gobyerno no, nga anda kara nga ipapaguwa o i-provide dong mga dokumento nga gina-request banwa kwaton karang mga senator judges. Okay. Dapat hindi na banwa pag-upangan it maskin sinuman. No? Once nga gumawa rong sa Buena Ducis Tecum halimbawa sa mga senator judges nga nag-trial makaroon kurde karang kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: Diretsahan!
20: Okay, makaroon man yung gabi iba na balikanta no, kaya karang kaso makaroon ni Congressman Jojo Ang no. Si Congressman Jojo Ang banwa it Oswag Ilonggo Party List. Bangod yan ko nagtaliwan karang July 1, 2026 no. Dong Office of the Ombudsman has elevated a case build up no, para sa preliminary investigation on the alleged graft violation of the Graft and Corrupt Practices Act no, daya karang Republic Act 3019 ni Congressman Jojo Ang it Oswag Ilonggo Party List. As a matter of fact banwa when the Discaya couple testified no, before the Blue Ribbon Committee sa House of Representatives and House of Senate, they testified as well as they also submitted no, daya banwa nga mga official records kira banwa no, daya karang ginatawag nanda banwa nga what you call this actual physical ledgers no, documenting the cash out or the payout banwa kay Congressman Jojo Ang
0: on his infrastructure projects sa idayong banwa ko na karang kumpanya. Okay. That is why ginangayan na hindi mo kong congressman at the same time contractor. So, may inaron banwang conflict of interest. Because there was a saying that you cannot serve two master at the same time. Okay. Titandaan natin na termino. Always banwa, ginahambayra, it mga kaparian sa misa, no? O maskin lawyers banwa, that you cannot serve two masters at the same time. Okay. But Jojo ang ginubra na na banwa. No? Congressman at the same time contractor. Gingamit na naroan ng influence, doan ng pwersa, bilang congressman para makabuo banwa it projects. Bangod common knowledge da sa bilog na Pilipinas, ngarong pamilya ang may andang IBC Construction Corporation.
21: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
22: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: At balikan man ako, daya karang ginpatigayon ng drug bypass operation. You know, gina-congratulate you with kararong taga-Pedeo, taga-provincial drug enforcement unit kung Aklan Provincial Police Office, si Major Manahan and his men. Ibahad ka na si Kagawad Worthy Brother Kim Chana Milgariho sa nunday karang very successful drug net operation. Actually, may mga prior information kita karalin sa ato nga mga amigo sa PIO, taga-provincial intelligence unit, as well as ato nga mga amigo sa taga-provincial drug enforcement unit. Nung pagsugod nga na banwa, ita rayak karang mga big time nga mga drug syndicate from Rojas City, taga-Capiz ba? Usually, nagasugod iya Iloilo or Capiz banwa. Usually, dugi na tugpaan it droga rong banwa kara it Altabas. Ika nga, daya rong silent and sleeping town. Wagi na banwa na araradyo bangod yani nga hagos uwa nakakonsentrate. No? Dong operation ko ato niya PDO or else basi sa buon kon doan dang informant or dong anda karang asset. No? Wa nagakasinanto rong ginaprovide na ng information sa aton karang mga kapulisan sa Altabas or sa Aklan. Kung madumduman ninyo banwa, may natabo nga ranga shooting incident sa Banwe Karat Altabas involving raya karanga riding in tandem. May binaril ina karon banwa. Okay. So, may mga iistorya before sa Altabas nga involved ra imaw sa daya karanga drug trade operation sa Banwe Karat it Altabas. That was the time ni President Rodrigo Roa Duterte. So, dayarong rason kung Altabas, no, municipal government, nga once nga magsitput ikaw, makatapak ikaw sa barangay poblasyon, it banwa it Altabas, dapat buon mor imo karabanwang kilbit. You have to remove, no, your helmet when you are entering barangay poblasyon of Altabas. Because of that particular incident nga natabo involving riding in tandem. Pero sa ato niya personal nga investigation, dayang ginbaril banwa, may involved

0: dayang droga nga ginadaga itdaya karang daywang ka mga HBI. No? Ganadakpan sa banway kera it altapas. Di kunuwa na banwa na dakpi, malamang da ihugog sa altabas kasi may ina nga batan, madagagan it baliti, madagagan it banga, madagagan kalibo, and then madagagan sa ibang mga kabanuhanan, ibahay ni Washington, Malay, ag Boracay. Imagine morong 1.5 million pesos nga worth it siya buban. There is a, I am very proud to say, no? And I want to say congratulations to the men and women of Provincial Drug Enforcement Unit, our PIO, no? And the entire force of Altabas PNP Station. Di, normal man lang na banwa nga, di ibabi kung mag-operate nung taga PDO nga ra, no? Maskin taga PIO, no? Kung namat may mga kaibahan sa dangawa ng daginasugiri. Kasi kabuhay ako mo nga naging police beat reporter. I've been a police beat reporter, I think, for more than 15 years. No? Sayuran pa niyo banwarong pisog at the time. No? Pisog, dator pinakamasiksikat banwa nga team it mga kapulisan iyas akyan. Okay. Ah, sari-sari banwarong ginpanakop tanan. No? Haagyan na to nagawitness kita sa Bagarilan. Bagarilan sa Boracay. Bagarilan sa Kalibo, bagarilan banwa sa Batan. Di, kaibahan kita banot dayang mga pulis and some of them have already been retired from the service banwa. So kabuhay kita banwa nga kaibahan it PNP. Di, sayon ba naton banwa nung kalakalan it pulis. Ag sayon man kita karon banwa nga may una man sa sugod it organization, it PNP. Nga once nga mabahol, rung gina-operate ng dabanwa. Okay, ika nga, big piece. May mga membro sanda sa PNP nga uwa banwa ginasugi. Ginatago banwa do information. Kasi rayon na ginadudahan banwa. No? Rayang mga pulis nga na-involbar sa mga sindikato banwa. Di, nasairan man siguro ninyo banwa na tabo kay Colonel Magarianis in 2024. During Kalibo Ati-Atihan Festival. No? Natabo banwa kay Major Ilihay, no? And some of our police officers who were shot and killed, no? during the shooting incident, no? Sa banwa it Kalibo. Agro masubo-subo ka na banwa rong involbado rong police. Police banwa rong bumaril sa ato niya provincial director ag sa ato niya chief of police. Di ba doon naton ma'am ba nga uwa tanan gid ina kon loyal gid sa dang uniforme. No? Ika nga sa sang kakaingar banwa may una gid karon nga bad egg banwa may ina gid karon nga samad banwang kamatis.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay. Balikan nyo na to, banwa, may karondong raya kara nga ginpapaguwa nga kaso. Raya kara nga pag-elevate kung kaso, no? Kung Office of the Ombudsman kontra kay Congressman Jojo Ang it oswag Ilonggo Party Beast. Okay. Sa Office of the Ombudsman banwa, may una ron sanda banwa ang 3-seat tanan ka mga special panel. daya ba

0: ano nag-assess daya ro naga studio kun daya banwang kaso gagin file kay Jojo ang ag sa iba pa nga mga contractors. Daw nagumpisa ra banwa dong kaso ni Jojo ang pagkatapos kung pag-testify it mag-asawa no, nga Corly ag Sara Vizcaya sa Blue Ribbon hearing sa House of Representatives ag House of Senate. Nga kung siin, na-mentionar ba walong pangayan ni Congressman Jojo A sa bilog sa mga congressman nga gindingaganan ni Corly ag Sara Vizcaya. Ag buko niya nga ni Banwa it si Jojo Ang pati mandong pangagan ni dating congressman Ted Nonong Harasco it Segunda Distrito. Apang gin clear abanwarong raya karanga pangagan no, ni Ted Harasco bangon niya ni nga bukon abanwa imaurong personal ag direct nga may transaksyon banwa kay Corly ag Sara Vizcaya. Ag sinuban warong may direct no, nga transaksyon sa mag-asawa nga Vizcaya. Ag nagbaton it kickback no, base sa anda karang ledger no, o documents nga raban. Daya nga ginatawag nga actual physical ledgers nga nakasaad ban mga rundayang mga congressmen nakabaton it kickback halin sa projects nga ro contractor banwa dong mga Vizcaya or gingamit nanda no, nga lisensya ana banwa it mga Vizcaya.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Apang nung pangayan banwa sa ledger, ganagabaton it kickback halin sa mag-asawang Vizcaya gamit doon da banwa karang lisensya. What iba kundi irong chief of staff ni Congressman Ted Nonong Harasco na si Mr. Binjito. That is why banwa rong Bureau of Immigration nag-issue it elbow. No? Daya karang bulletin order. No? Nga sa bilog banwa rong pangagan no? Ni Mr. Binji Tukol nga ginapabantayan no? Kung Bureau of Immigration. Okay. Now, dong Department of Public Works sa Railways Banwa, nagkandak itanda karang separate and impartial investigation on the alleged ghost projects in Aklan, particularly in the second district. Agwa banwa it nakita rong taga Department of Public Works and Highways. In other words, nga tanan nga projects banwa sa idagom kong pangayan it mag-asawa nga Vizcaya are all implemented. But some of these projects, some of which banwa, are not completed. Kasi, kung daya yung umpisa, gumumpok ba na yung issue, katuwang nandagin umpisahan. No? Raya ka ng mga proyekto sa Aklan, nakita ninyo yung banwa it makato, o hindi ka ron. No? Nga, anarot Vizcaya. No? Anat, dung alisensyari ko niya gingamit, anat mag-asawa nga Vizcaya. No? Pero yung iba banwa, yung nag-implement banwa, ibaro nag-subcon kong projects. Okay. Ti, aron nakabinbin banwari karon. gintapagan itbayas wa pagyapon anpinis until now anpinis pa dong nasambitan karon nga projects. You know, there are more projects pagyapon iasaka, not only the, in the second district but in the first district Itaca. O galing si Tedaresco ba no mayadman maayaman no. Di na involbar yung si Tedaresco nga na before sa tulay ng Pangulo na yakareng bridge to nowhere. Di do you think mauman pa yung mautuman? O galing abo patagyapon banwa nga greedy nga nga mga politiko o presabi banwa kay Jinggo Estrada nga what kamadlaan mo? Di ba what kamadlaan yun di kakak yun di patula ha? Bong Rebilla ba na pilang bisis? Ha? Pilang bisis banwa na imbulbar sandara? No? Sa pagbayular kung ay grapa ang kura practice akraya karang Republika 3019. No? They had been imprisoned banwa for several years. Ugaling pagpungko ba na ni Duterte, ginpagwa yun, ay yun di kakak, ginpagwa ro mga tuntong ra. Oh, nagkomitar guman pagpungko uman ni Duterte bagun andarong presidente inak nanakaw uman uman ah, I'm sorry to use the term panakaw ha tingin man eh ha ah? Tingin man okay oh pero sabi hara balikan yung nako okay balikan kumangan ang Jojo ano dapat for example kay Marcolita okay si Marcolita is a congressman okay and when you say congressman ginatawag kitang public officer. Ginatawag kitang government employee. And according to him, sana karang TV appearance ni Marcolita, he admitted no, na nagbaton banwa imout donations. Okay. Nagbaton imout donation. Ag, ano nung kabaylo kara sa donation, gintao kulukan na donation, pero rong kabaylo utang na loob. In other words, pag inambay na tong utang na loob banwa, na kung dumaog ako, ang kung may hinyoon ako kimo, dapat bayran mo man. Kasi imaw mismo si Marcolita nagambay utang na loob. Rong gintao nga rang kwarta kakon na 75 million pesos. Now, question. Tama ba nga sa isang ka-public officer? Isayang ka-congressman nga magabaton banwa it donation. Di ba nga ginabawal ron? No? Kwatod ka ng Civil Service Commission nga hindi pwede ka mo magbaton unless kung birthday ninyo, kung inom, tinapay, cake, okay lang ron. Pero si 75 million pesos is si 75 million pesos. Ag si Marcolita at that time, he was then an incumbent congressman. No? And he already declared that he is running for senator. Di tama bagaro isigang ka congressman magabaton it 75 million pesos. Ha? Insakto bagara. Okay. Pangaywa. Okay. Pangaywa ba no? Nga butang. Okay. Si Marcolita nagdagagan senator. Ang dumaog ba naman si Marcolita, di ba nga? Nagdaog si Marcolita. Okay. Next question. Di ba nga, board member Jupiter Gallinero, sir? Okay. Vice Mayor ni Poy Inocencio, sir? Vice Mayor Gincon Flores? Mayor Bagto Zapata? Okay. Vice Mayor Pilipiro Kimpo? Nagpamantaw ka itong mga opisyal. Di ba nga, right after kong election, ginaspasubmitar kita kung COMELEC it aton nga susi. Okay. Aton nga susi kung pilan banwa ro aton nga gingasto ang gina-indicate naton sa susi kung sinura aton nga mga benefactors ang contributors ang mga donors banwa ang pila ro amount. Now, question. Ginhambay ba ra? Gindeklarar ba ni Marcolita ra sa anang susi? Uwa ba? Second, kung ginako ni Marcolita, nga ginbato na nara while he was congressman, meaning, nga ginsugod na nabalwara sa bangko, okay, Pag naboyta nyo ni Marcolita ng kwarta, we consider it na imuot na ba ang personal niya kwarta kasi ginbaton mo hun. Okay. So kung ginbaton mo ra, meaning either gintago mo ra sa imong bagay or ginhugog mo ra sa bangko. Di ba? Now, kung gintago mo ra at ginhugog mo sa bangko, di ba ga dapat gindeclare na tunda sa ato niya sworn statement of asset and liabilities at network bakbangod do yon kwarta naton gagin tao it ibang tao. Question, gindeklarar ba ya ni Marcolita sana karang salen board member Jupiter Galinero sir, board member Mark Biga Kimpo sir, ginbutang ba na nasa nang salen uwa banwa. Okay, agaman ni plunder kasi more than 50 million pesos. Dong amount involved kay Marcolita is 75 million pesos ba? 75 million pesos agin admitar da ni Marcolita nga ginbato na narong kwarta sa National TV.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Now, makaroon, balik ako banwa kay Congressman Jojo Ang. Di si Congressman Jojo Ang banwa. Agos, gadaywang dag-on yun iya banwa to 2025, dapat mapapili imaw Congressman. No? Iya sa una nga distrito. No? Gambisyon man si Jojo Ang mo. Nga maging regular member kong House of Representatives. O galing banwa, si Jojo Ang, adapted member kong Tibyog Irakan, bangod niya ni Kuana Karang alignment, ag-anang relasyon, kay Congressman Joven Miraflores, a Governor Joen Miraflores. No. Di, sunok kay Jojo Ang, second family ko na narong mga Miraflores sa aklan. That is why gina-considered imaw adapted son, itibyog Irakan. Nagbinaho nga nagbinaho ba narong problema nga na makaroon ni Jojo Ang, no? Kontra sa mag-ama karang Marquez. Di sa yun man ka mo kung ano karang ginalinan. Alinan malang man kara, projects malang man. No? Sa yun man ka mo, proyekto. Di ka na malang tanan nag-umpisa. No? Projects, huwag siguro nagkasugot. No? May mga project sa Bungin Butang yes, Jojo Ang, wagin imaw banwa nagnihuniha. Ika nga, wagin ba nga nagrespeto o wagin nagtaot kortesiya kay Congressman Carlito Marquez, siyempre maugot man kay Moro Congressman una nga distrito por din nga nga kunta, kung gabutang ka project siya, ti, dapat yaong kaman ka na. Diba? Yaong kaman. Ti, sa inyo kita ba na sa Department of Public Works and Highways, no? Dati nung DPWH, District Engineer, dati Department of Public Works and Highways, wata na before gina-intrahit mga congressman. Makaroon gina-intrahan nyo taba na kung sino nung gusto na ng ibuta nga District Engineer sa dakarang probinsya. Ang sayang ka mo kung pila ba, no? Mag-District Engineer ka, nag-abalor i 3.5 to 5 million pesos. Di gusto mo mag-District Engineer, di tao ka 3.5 eh. Oh. Tao ka 3.5 million pesos o 5 million pesos, mabaho-baho yun. Para maging DE ka. Okay. Tayo rin masubo. Tayo rin pinakamasubo. Gamat ginaintrahan it congressman nung ginabutang banwa ng mga district engineer sa bilog karang Pilipinas. Okay. Agrayam ako nagkakanabu, yasakan. Okay. Na. Kung nagtaliwan nga Domingo, may public bidding banwa. I think there are 5 projects na subject for public bidding kung Department of Public Works and Highways. Tidaywan ka mga projects kaya banwa, gindayban. Ginday ban ba na hidipwatula? Grabbing dive, gini. Grabbing dive. Board member Jupiter Galinero, sir. Grabbing dive. Ang sayin ka mo kung sino or nag-dive, sino rong involved. Dati, no, nga, mayor Itlambunaw, nga nagdayagan ba, no, I think nagdayagan congressman. Si Mayor Labaw, balwa. Si Mayor Labaw, hindi ka. Puros dive projects, puros dive. Ti, kung dive nga na, syempre, waon ka na nag-aagto sa representative. No? Ti, normally, nagatao ka gin sa congressman, nagatao ka gin sa district engineer, nagatao ka sa back, no? Kung ginarintahan pa ni mo banwarong imong lisensya, ti, may 5% parang banwa para rintahan dong imong lisensya. Okay. Ti, pilawin lang banwa mabilin sa proyekto. Okay. Now, that's why may karon banwa no, kabay pa nga mabalik dong moral kung aton nga Department of Public Works and Highways pagkatapos kung dahil karang hulaban mo, pagkatapos ko dahil karang iskandalo sa pad control. No. Now, tayo makaon dumasubo. Si Jojo ang banwa, okay, kung makita anda, it probable cause banwa kung ombudsman, masaka na banwa sa Sandigang Bayan. Okay. Masaka na Sandigang Bayan, Graft and Corrupt Practices Act violation kung Republic Act 3019. Ang konsumaka ra sa ombudsman, ang kung may makita nga sufficient in substance and sufficient in substance dong reklamo nga ra ba na kontra kay Jojoang, malamang ba na magguwa ka ng warrant of arrest. Now, ratong karang pangutana, bailable ba ya? Pwede ba yung makabail kita? O, makabail ba nga si Jojoang? Di paano kung hindi makabail si Jojoang? Dong masunod na question natin makaroon, ano rong matabo kay Ted Nonong Harasco? Bangod, nagagawa rong panganga ni Jojo Ang na imaw banwa rong major sponsor or benefactor ni Congressman Ted Nonong Harasco.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
0: Okay, ti, kung bailable banwarong kaso ni Jojo Ang, malamang banwa, maproblema man gyapon imaw ka na kasi may kaso imaw mo. Kung agbo ko niyang daya, banwa, abo parong kaso kapag atubango ni Jojo Ang, buko niyang banwa, itdayang kaso. Now, palin banwa kung may mga daywa o tatlong kaso si Jojo Ang? Ang tanan, violation kung Republic Act 3019, banwa. Ang una tanan sa ombudsman, ang unaun makaroon sa Sandigang Bayan. Kung may ana nga warrant ba na timalin ni Moti, definitely maapiktuhan gid banwa. No? Dong physical and mental composure ni Jojo Ang. Psychologically banwa, may epekto gid na kay Jojo Ang. Now, kung may epekto kay Jojo Ang, do you think banwa, mabulig pa imaw kapariya sa anang ginpromisa banwa kay Congressman Ted Nonong Harasco na naginambay nga all-out support imaw para maduga lang rong pamilya Marquez sa Segunda District. Kasi dong projection ng damay karon banwa sa unang distrito, dugaon gid, no? I-erase gid banwa, no? Dong daywang ka mga Marquez sa una karang distrito, dugaon gid. Ti, era, wa pa nga ni nagakatunga-tunga rong hampang dong game, harungon makaroon doon mga kasong ginapangatubang ni Jojo Ang. Okay. Di kung sumaka na banwa sa Sandigang Bayan, ano matabo? Okay. Di, malamang banwa, batyagon gina ni Jojo Ang. Okay. Ti dumakatapo it media nga gin organize si Jojo Angag ni Ted Dares kumano kamo. Oh. Ha? Abo iya makatapot media. Oh. Nga kun umabot si Jojo Ang nagabungukad ko ng alima. Oh. Ha? Ha? Wa mi kita gina, wa mi kita tagambay basik magreact lang iba. Ha? Pero gin-organize ko ni Jojo Ang. No? Dong Bija Bureau nanda iya sakyan. Ti paano makaroon? Kung nagapangatubang banwa itkaso si Jojo Ang. Ti paano makaroon? Kung i-revive mo man dong kaso ni Congressman Ted Nonong Harasco. Paano makaroon ko ng bagon it mag-asawang diskaya? No? Nabukon tat si Benji Tocol do nagbato ni Kickback. Kundi si Congressman Ted Nonong Harasco, ti paano? Ano naman tabo banwa? Ti ato malangra for the sake of discussion malangra. Istoryahan na itamalang man makarunda. Kasi kung sa kamatuuran ba, no, iya sa unang distrito, si Congressman Ted, adlaw-adlaw ba naga pinanaw mo? Kasi when he was congressman it segunda distrito, si Congressman Ted, naga binuli gutay ba no, sa first district. That is why nga, hindi man mawaga na may mga tawag suporte si Congressman Ted Nonong Harasco iya sa unang distrito na makabig na ton ba no, die hard ag loyal. That is why kun, ha? Kunin mo ba no ang uisipon makaundong opposition, may persa mo. Di ba ka? Tatanawa ba yung kampang ni Dexter Caliso ang ni Mayor John Legazpi at Makato? Sang kiriti ang banwa si Vice Governor Dexter Caliso kay Mayor John? Sang kiriti is tiyuti ang gidlang banwa? Kung bumuhi ba at mga 3 milyones? 2 milyones? Ha? Si John Legazpi sa kalibo, either sa kalibo or sa banwa kera it Makato, titong baboy. 2 milyones yung banwa. Ha? Kinuwabo siya sa kiriti si John Legazpi. Meaning to say, na bukunt a banwa at dominated, bukunt at kontrolado itibyog itakan dong probinsya at akan. May una tang numero wrong opposition sa akan.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Imagine mo banwa, isipa mo ganito. Kung umapin banwarong banwa ita Libakaw, ti dong manok sa Libakaw itibyog, no? Si definitely, no? Si Mayor Bagto sa Patagid, no? Si Bro Bagto gituro maging running or maging official candidate ita tibyog itakan. So ano naman tabo kay Tim Bryan Chudosyo? Tim Bryan, mga usoy matpagi. Ti mao rin kumbenta mayor, no? Although, nagsaksid siya imaw kay Mayor Vince Navarroza, no? Ti, ang ayang mabalik na imaw nga SB member, di man siguro magbalik si Tim Bryan nga SB member. Total, una, giman ako sa pwesto, ti, panayunon ko lang gina. Okay. Ti, ano matabo ba, no? Sa magmanghod nga Navarroza? Di may ina pagin nga daywang ka Navarroza makaroon. No? Si Vice Mayor ag sambilog nga SB member. No? Daywa pag ka Navarroza una rohabilin. Kasi rumag ama banwa si Benz ag si Lolo Charity. Perpetual disqualification yun dong from holding public office dong sentensya ba not office of the ombudsman. No? They could not seek elective position anymore, no? Or they could not run for any elective position sa Dekarang 2028, no? Unless otherwise siguro kung makabuo sa Dekara ita kung paboranda ang Dekarang preliminary injunction of prohibition, no? Kung Court of Appeals or Supreme Court, no? Pero kung wati, wat naging swerte. Okay. Although wrong banga, balite, madalag, okay. Ti anara itibyog itakan. Ti makaron. No? Although si Boldo Gripol nagpupakita to sa birthday party ni 75th birthday celebration ni Lolo Kong sa Tangalan, no, sa Hawili, di rung iba nga mga TV mayors kuno to naghihibayag man. Nano ni man si Bulldog man, agto sa piyak, agto sa piyak. Gusto mo gid Bulldog dai wag ikabaruto rin mong sakyan. Parehas ka man sa akong niya kilaga nga itong daywang kabaruto ginasakyan. Ika nga, kabi sa piyak, kabi sa piyak. Ah, wagin na, wagin na pagtunan, kabi sa piyak, kabi sa piyak. O, oh, iagin, takat, sus Maria kagos. Di kong makaraw niya, wakot prinsipyo. Wakot prinsipyo ka ra. O, oh, patawag tot meeting si Jojo ang to content, igto ka man. Patawag tot meeting rung tibyo kita, kan igto ka man. O, oh. Di mag-stick ka lang, mayas maya drone kung siin ka, igto ka. O, nakakikong tenti na ka. Di ba ka? O, hambay ka, kara ako. Agod si Vice Mayor Jinkon Flores man ita, ita Altabas, makaposisyon man. Although, si Kong Lito ganyan ang bapir, igbata na namun si Bulldog ko akon nga asawa. Kasi ra akong asawa, may dugo nga dalida. Di si Bulldog ripol, dalida ripol mo. Di, nanong... Anong klase lang igbata Congressman Lito Marquez man? Ay kung gambay ka igbata kimong asawa daw. Ha? Ah, kula ko mas mayad nga ah, hindi ko lang pagkilagahon nga ning igbata man. Oh, ay kada eleksyon man sa Banat Altabas permi ka man nga perdi igto.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan
0: sa Banwa Itbatan, siyempre Banwa Itbatan, Banwa ti magbangod ka ng ramo, siyempre although anang tatay anang nanay ka na original gid nga mga Tibyog members no? Si dating Mayor Ramos Tambayi ag si dating Mayor Olong Ramos no? Itbanwa Itbatan palangga gid ako ko magguga nga to. So, di kami gugagto malagto karakana si Marxie, si Paring Jerome Vega, no? Si tao kun si Michael, ag si Erpat kunamat, no? Erpat, no? Parang gagawin ako magugang, no? Galing nagtaliwan nyo ta sa piyak na kinabuhi si Mayor Olong Ramos, keto, no? Kabot-buot ni klaseng alkalde dito. Down to earth ba, no? Agit tambay ko magugang ato, ki? Gaplano patungani kung ta madayagat gobernador, no? Plano pa ito madagagat, gobernador, kaalwan-alwan niya klase tao. Kaalwan-klase tao. Okay, anyways, ganito. Di, dumagbanghod nga Ramos. Si Mayor Mike Ramos, imawa ko the incumbent, di may istorya makon sa Batan, gabasi sa Bon, mas lie down imaw Vice Mayor. Agro mapapili nga Mayor, doan ang igmanghod nagdayagan congressman. Si Rodel Ramos. Okay. Di ko nagtaliwan nga adlaw, nagkita kami no, ni Bulano Pongpong Bautista kasi imangod ra imaw ni Bulano Borjik no, atom actually amigo taman si Borjik. No? Every time ina kita sa Batan wa man nagkita kara ginapabayin no, o magbangkod nga ra. Habay ko ano matabo, habay ko blans ano matabo kay Borjik. Di blans sa bana willing man si Borjik ka mag-slide down. No? Masi mapanaog laman imaw nga sanggod ang bayan member no. So rin anakaton niya ginhambay ti aba ko one term lang man no. Aba di mapatapuson si Borjik no. Ti okay man kuno kay Borjik no. Yaba di agan imaw SB member kasi nakita man andam ko resulta ko nagtaliwan nga 2025 election sa kiriti mo na perdi ni Kwan ni Bulinog no. Sino man ni si Bulinog si atong amigo tanging to ay totoo Clark nga kwan sino nga ni si Bulinog kake lipatin ko atong amigo ra nalipatin ko sir sa nung dudoy sorry ginung dudoy ah nung dudoy okay di sa kiriti yung banwa na perdi si incumbent pa si Borjik sa grade 3 ay mo na perdi ni Bulinog, ni Nung Dudoy. I think 97, 90, or 94 boat siya. Di nakita ng darong persa. How much more pa makaroon? Garong majority makaroon ba not mga barangay captains una sa Banwa Itbatan, Tibyog, Itakan.
2: Diritsahan!
0: Di, nag-settle down yung kuno si Borjek. So no, kay Pongpong, ito yung masettle down yun mo sa SB member. Di, confirm na mabalik si Rodel Ramos, mayor, vice mayor, no? Si Mayor Mike Ramos. Si Mayor Mike na abugita Banwa nga nagapalangga. Actually, si Mayor Mike, abi, cowboy mo, down-to-earth man. Huwag hindi kita nga bugay sa tawo nga ra. No? Maskin sino nakipaghalubilo. Okay. Ago na tapirmi imaw sa munisipyo sa Banwa Itbata. That's why na namian taro batang noon kay Mayor Mike Ramos. No? Di, iba man dong style ni Mayor Rodel Ramos. No? Abo matang naila man kay Mayor Rodel Ramos, abo mang naila kay Mayor Mike Ramos. Di, may ang bago niya ni kita. No two individuals are exactly the same. No two individuals are exactly the same. Wa Banwa nagapagarias doon. Masi atong tambar ka ni. Di wa nagapagarias ta. Okay. Agto kita sa New Washington. Okay. Kung si Mayor Simonet Peralta Francisco mag-stick na Banwa sa opposition, ti malamang makabuo man abanti si Tedaresco ito mga 2,000, 1,000 plus 2,000. Doon pinakamataas yung ikaroon 2,000 or babot gini mo kuwang 3,000. Doon New Washington, madeliver. Hindi kita makaroon makasayod. Kasi, si Mayor Jessica Palambo, mabalik. Di sayod man kita, Banwa, kung sin o Banwa ro nagkumbinsi. Sin o ro nag-sidus, ika nga. Sin o ro nag-entice, encourage kay Jessica Magdiagan, mayor sa New Washington. What iba, di ba, si Congressman Ted? Ag-abo, Banwa, ro ginaiwanan nga ayuda, milyones na ayuda nga ginaiwanan kay Mayor Jessica Panambo. Why she won in 2022 elections versus Simonet Peralta Francisco in New Washington? Hindi na ito na makaroon masahiran kung si Inda. I-dribble-dribble, tanganirbulan, dribble-dribble. Tayan kasi magayo pa man 2028. Abo pa man Banwa, karang mga developments nga magkinabo, no? Di, hugat na ito doon. Okay. Sa Banwa't Kalibo. Tiyo sa Banwa't Kalibo, Banwa. Okay. Si Mayor Juris will remain and will remain, no? And will stick, no? Sana karabanwang words nga tapuso na ng termino. Three terms sa Banwa't Kalibo. May ana pang one term, no? So, most likely, madayagan para mo sanang third and final term bilang alkalde kung Banwa't Kalibo. Ti, abo nagapangutan na, kabar ka nag-check ka to dong check. Sa imo nga personal nga pananawan assessment evaluation, kung pangutan on ikaw, kung siin si Mayor Juris, ano riin mo nga conclusion? Ti ang barko, tibiyo kitakan si Mayor Juris mo. Wa manit mabaho nga sagong si Mayor Juris sa mga pamilya Marquez, okay man na ng relasyon. Nagkikilita man sa nag-istorya man sa na. Pero, abay ko, may pero para. Mapupag-on Banwarong gin-establish nga relasyon. Niyaris ko kay Juris Sucro. Doon doon kinaiba Banwa. Mapupag-on doon gin-establishar nga pundasyon ni Ted Harasco. Pag-abot sa relasyon, nanda ni Mayor Juris Sucro. Ti, makaroon ng bay ko, hindi pa man ko makahambay, no? Hindi pa man ako, I cannot make a conclusive statement consiin si Mayor Juris. But I'm sure, and I am very certain, na si Mayor Juris sa Tibyog, Itakan. Ti ko niya, puni mo makaroon, umpisa ka Itlibakaw, Altabas, Batan, New Washington, Kalibo, meaning, may lima Banwarong opposition. May lima ka mayors ng opposition makaroon. So, far as of this moment, kung dung isuryahan na ton, si Tedaresco at si Congressman Jess Marquez. Pero, may epekto ra Banwa, pananglitan, no? Nga kung uwa it bail rong kasong ginapangatubang ni Joang.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Good evening, Risa. Ako ni amigo, ako niya classmate. Sa mga pamilya ni Rizan Dagaw, no, kay Nunoy at ina kay ni Janice. Ni Janice, good evening. O, nakita kami ni Nunoy kung nagtaliwan nga daw kahapon. Ako niya ang classmate, no? Pinagabi inoy no, sa mga Neri family una sa Andagaw ag nagatinder kita't birthday ko last Saturday no ina birthday ko aton yun amigo atong classmate no kay Bulano Idel Perez no ita banwa karat baliti ti ina kami Dr. Kimpo no ni board member Mark Biga Kimpo ni Toto Andrew Retinio ni Toto Ryan Kimpo it BDO ito to Abit Acevedo, it Aklan Printing, ni Dr. Bueno, it Libacaw, mga classmate na mon, sino pa nga una. Boyet, it Briones, no? Toto Arvin Briones, it Chiranuba, no? Toto Andro Retinio. So una kami ko nagtaliwan niya Sabado sa birthday celebration ko, amon niya classmate, ag 75 birthday man ko anak karanga ama sa poblasyon Baliti. All happy birthday aga birthday man kahapon no, ni classmate Bulano Ayan Gobatina kung Metro Kalibo Water District.
2: Diretsahan!
0: Okay, agtungkit sa makaroon sa atun karanga mga message. Good evening, gali kay Sir Aloxos Mationg. Igmangod ni Mayo Langkoy Mationg Itbanwa Itmakato. Sir, good evening. Inasabalot Kalibo Kagawad Michael Villanueva Basolina. Matawa yung ngabii kabarkadang Che. Ina kay Mayor Bagto Worthy Brother Bagto Sapata Itbanwa Kara Itlibakaw Manang Rosie Isog. Good evening Sir Che. Diretsahan, God bless. Ina kay Kapitan Darius Santi Itlibakaw Kap. Good evening atong amigo. Ina kay Jig Walberto Bartolo Sir Che. Nagamonitor ako Kimo Iya sa Candelaria ni Washington Aklan. Thank you so much no. Toto Gualberto Bartolo Bas, Toto Jan Conrad Indilibli. Congratulations in advance matapos yung dana karang kurso sa electrical engineer. Oh, wow, pagbuok at borda yon. Kay Nini Bel Arsula sa Hong Kong, good evening Katodo Che. God bless Nini Bel, good evening. Nini Repel Kainap Itdongon S, Manong Dudoy Mansayon ag Manong Yol Mansayon Itdongon S Tagwest, may din nga pagpapamati. Good evening nung Che, keep safe and God bless. Kay paring Arnaldo De Los Reyes, pre, good evening. Inasaban at numan siya. Ma'am Marilo Francisco Iragoteya, good evening Sir Che. Nagapamati kami iya sa San Roque Malinao. Bow, thank you, good. San Roque Malinao. Kapitan Darius watching from Libacaw, good evening. Kay Nini Chona Isogani, good evening sa Banwa Itnomansya. Ma'am Jane Malihan Kimpo, good evening Ma'am Jane. Board member Bao si Papang Pang. Oh, board member Jupiter Elliot Galinero Pang. May day gagabi na sa Andagaw. Sir Roger Lucero Nagalis, good evening Katodo Sir Che Indiribli. Happy Monday pre, have a blessed today. Blessed today, enjoy your day sa mga programang Diretsahan Radio Todo 88.5 FM. Pre, always good health. Yang permi kita sa aton nga pang adlaw-adlaw na pagpangabuhi. God bless you always. Stay same to you. Kapitan, Piskal, gali. Piskal, Manong Ronilo Inventado. Kita mo sinong Nilo nga na. Noong thank you, good permi sa imong mga legal advice and legal opinion. Okay, sinong Nil. Anytime, pag-imure mo ang kinakonsultahan, no? Wa gid imo ka to nagabalilipat yo gali na deadline gali ko nagtiliwan niya gabi eh. Itaya karang daywang ka mga kaso banwa nga gin pile no sa illegal gambling, illegal cockfighting, tigin dismiso ita Aklan Provincial Prosecutor's Office o gin dismiss o ti ba ko delikado delikado ka na pulis eh, basi balikan pa o gin dismiss ita taga prosecutor's office o Di tao kung aware ka na si Fiscal Neil Inventado, aware ka na si Fiscal Gomez, no? Si Fiscal Ryan Kawaling, no? Ah? Si Fiscal Carpio at mga amigo, si Fiscal Carpio bag-ug yamang ra, no? Bag-ug yamang gin-appoint, no? Nga Fiscal sa aton karang Aklan Provincial Prosecutor's Office atong mga amigo ra. Si Nini Jane Tabi ginhalin ta to sa Negros, no? Aton nya classmate si Nini Jane ra, classmate ko ra eh. So Fiscal galing ito tay mo ginhalin makaron sa Negros si Nini Jane Serbo. No? Sino pa na ma Fiscal ta? Good evening gali kay good evening Manong Chene, good evening. Ina sa New Washington kay mama kay papa mo. Oh. Sirado ko no kay ina rong barangay hall galing nga settling gid man eh, settling gid man. Worthy brother John Chavez, good evening. Toto Jeffrey Iglesias, good evening. Kayamiyo, yamiyo, good evening Manong Che. Ani Rhea watching from live from Leso. Ne, good evening ha. God bless you always and more power the Richan program. Ni Rhea, good evening ni. Akon gid abing amiga ra. Oh. Ka contemporary ko sa GCT pati si Engineer Suriel Supitran nga ra, no? Ina kay Mr. Monique, good evening. My best regards sina sa Banot Leso, empleyada remote Aklan Electric Cooperative. Ina kay Engineer Suriel Supitran, pare, good evening. Good evening pre, ako akong ina anak anak karang unga. Kay paring EBF ita Kendro re pinasambilog sa pinakamahugot ang mabuot nga government employee kung provincial government si Toto EBF, no? Good evening Toto EB, no? Kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you always. Bawo si Toto Ryan na bara, bawo si Toto Ryan. Belated happy birthday to. Wa ako tagihapon na buuri imong gintao nga kwan. Nga tapa it kabayo. Si Toto Ryan, o nga ra imo ni nung birth na bara. Imo ra nga manage ko ana nga may mga stall da imo sa sugod it Kalibo Public Market, no. Sandaro tag ana it Nabara Food Products. Sos Maria kagusip na lipat gid ako permi. May gani Toto Ryan pre nagapamantaw ka manakita na ko ning pangagan ni aga pre pabuo ko rin taon ni mong tapa ikabayo kang sayabat nga amigo tagid abira amigo tagid. Toto Ryan, thank you gid kay nung birth, no. Sa Nabara Food Products. Ampun Alin Rubilo Pod, good evening. Oh, ina sa Barangay Bakan, may kontrak ako no pod ay. Ginpakontrahan ka nanda. Oh, Ampun Alin Rubilo, bisan cake nga ni pod che, haydi ka dapat magbaton kun sa imo mismong opisina gintao. Kaya consider dron nga gift. Ag ano dayon do ka baylo karon di baga pabor tama gid. Manang Mitilin, Manong Bibot, si Loryo manang good evening. No, Manang Miti, good evening nang. Sigamat agay nung Bibot, my best regards. Pod Alin Podche, before 30 days after election win or loss, I need mag-submit it susi. With notarized and signature of candidate, win or loss. Tama. Toto, Kinit Pinos, no? Good evening. Ina sa Barangay Andagaw, Kinos, Pinos family. Kay Uncle Jorix Castro, Rastica Castro. Call ano, kapitan yon? Oh, madayagan ko, kapitan o oh, maparilik ka barangay kagawad. Sa taga barangay Turalba, good evening. No? Ina kay Ma'am Lisa Isagan, taga Turalba ra. O, si Ma'am Lisa nga ra, hindi man kimo balibad ra. O, kay Uncle Jorix, kung dumayagan di mo kapitan. O, Ma'am Lisa Isagan, good evening. Isagan family, ina sa Houston, Texas, happy pamati. Si Ramon Salido, good evening. Idol Che, God bless. Kay Ma'am Cherry Andrade Abayon, good evening. Watching from Barangay Matapaw. Toto Aljon Francisco, good evening sir. Kabarkadang Che, watching from Sitio Mapuay, Barangay Pampanguli, Bacau. Kay Toto Roger Malakas, good evening. Kay Sir Edward Eugenio, happy pamati. Sir Edward, kay Mamaylin sa Metro Manila. Kay Butchok, thank you. Kapitan Jojo Ingalia Isagan, Kap. Mayroon nga gabi. Good evening, kabarkadang Che, still watching. Ezekiel Iñaki, Fernando Lobreque. Pa-shout out call Che, kay Tatay. Kamusta kayon kuno call? Che, good evening, Bao. Long good evening, Bao. Long time no see. Wagi kita nagkilita, kabay pa one of these days, magasubgang man kita. Kay Nini Ibdi Romat Estancia, good evening Sir Che. Manny Alanza, good evening Sir Che. Watching live, shout out sa officers and members kung Numancia Transport Cooperative at sa mga tricycle driver nga nagabiyahe Numancia Kalibo Road. Okay, pa shout out call Che kay Tatay. Kay Nini Meya Bao, si Nini Meya Junicio Angeles, nagapamantaw ka to no? Nini Meya, long time no see. Pa shout out Sir Che, thank you so much. Ganaga monitor sa ato niya programa. Makaroon ka ba abo talaga live stream mo? Okay, happy pamati kinyo tanan ha. tagapamati man George sa Kawaling. Okay. Attorney Harry Sukgang. Attorney, thank you. Okay. Sige. San ba ya sa pagbalik ko sa ako niya programa? Okay. Kasi I want to talk and discuss about kurdekreng impeachment trial day 1 pa yung makaroon. So, mangayo ang kita at mga legal insights, no? From Attorney Harry Sukgang, no? Kung ano rong pananawan, may posibilidad ba rang mag-appear o hindi si Sarah? Sufficiente ba ya? Once nga mabuksan, doon dahil ka ng mga envelopes, mga evidences, no? Nga una, makaroon sa Senado gon, ha? Makabig ba ra? Pwede ba ra? No? Nga maka pa-unsit, no? Kay Sarah Duterte, o pwede ba nga imaw ka ra mapriso, no? So these are the things, no? Nga ito makang pag-istoryahan sa pagbalik ron, it programang
2: Diretsahan!
0: Babalik kami pagkatapos siya magdeka ng may importanteng mga panamno. Stay tuned!
2: Diretsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: magaling. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At isa magunta. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, medyo maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Okay, balik kita ba na sa second part ko itong kinapag-ililiba sa program Magdiritsahan. Our time right now is 19 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali ina kay Aljon Francisco. Good evening, Sir Kabarkadang Che. Watching from Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Libacaw. Kay Bon Antonio, shout out po Lods sa pamilya Antonio ulo sa Libacaw. Watching from Taiwan. Kay Nini Bea, Laurenta, Ilonong. Ne, good evening. No, ina sa United States of America. Thank you for watching tonight sa tagkarang programa. Okay. Okay, si Nini Rhea, thank you. Kay Manny Alansa, good evening. Kay Manang Rosie Isog sa Andagaw, good evening, Sir Che. Diritsahan, God bless. Ina kay Sir Marvin Antonio Tindan, good evening, Sir Che. Pa-shout out ang Tindan family dyan sa Buruanga. Salamat, Sir Che. Ina kay Kagawad Michael Villanueva Solina, thank you. Ma'am Cherry Andrade Abayo, good evening, watching from Barangay Matapaw. Sino para? Kay Sir Ramon Salido, thank you so much. Sa atong kira mga live viewers makaroon, kay Auntie Ann Rodriguez, kay Auntie Ann, Uncle Chito, meron niya gabi eh. Ina kay Ma'am Tisa Rabia Oro, happy pamati. Okay. Thank you, Gid. Sino para? Wala na? Oh, Sir Marvin Tindan sa Buruanga, salamat, Sir Che. Anytime. Okay, now, balikan ko ang anay makaw niya gabi si Attorney Harry Sokgang. 5 minutes ang rabanwa. 5 minutes malara, kaya ginakuha, boss, abikit at oras, kanami kunta nag-istorya about BGMP nga na. Okay. Dali ang kabay pang pagsabat da imo katon. Oh. Attorney Harry Sokgang. Okay, dali ang ay tanawon ko kung si dakon kada nga kun naga kun naga oh nagaring. Okay. Ayan. Kunaga Attorney Harry, good evening. Attorney Harry, you are live, ha? Naka-live ka makaon sa Radyo Todo. Naka-live man din mong limog. Okay. Naka-live man din mong limog mako sa Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, Ag Paradise Cable Television okay. Network sa Islat Boracay. Once again, Attorney Harry Sokgang, good evening. Ag kamusta ka?
5: Good evening, Che. Good evening, masahat ng mga

0: purpose to elect itbag-o nga Senate President. Although kay na gaindo na tabo kara, hamat na kinangan pa nga may magka-caucus, attorney.
1: Yeah, of course, para nung kinasukot sa natanan, siyempre yung set ka-caucus.
0: Okay.
1: Agon na, hindi ka mag-sitikaw kasi parang kasi yung bagay ka mo, kasi
0: yung... Pero bukon ba nga, attorney, yeah, nga rong dapat automatically dong presiding officer imo si Senator Gatsalian because he is the Senate President, attorney?
1: Doon to atong nga traditional.
0: Okay.
1: Pero bukong masarok doon, nag-utaro premier mandatory ng Senate mag-preside.
0: Okay.
1: Ay kung sabi ko, halimbawa, do, nag-try ni mo ay atong nga nga presidente, ay no, nag-preside ka rin Chief Justice.
0: Okay, Chief Justice. Okay.
1: Okay. Iba, malinwas ka rin, ay mandatory ng Senate President ay more automatic.
0: Okay. Now, in my own personal understanding, attorney, ha, kasi nag-start yung dekara impeachment trial, no? Most likely, duma questions kara nag-revolve around the specific grounds, no? Sa article of impeachment again kay President Sara Duterte. Si imong understanding, no? Si imong pagkasayod, kasi abo nga nagahambay ro mga diehard supporters, even mga lawyers, no? Nga bukon kuno it mapag-on do mga ebidensya nga gin-submitar it prosecution kontra kay Vice President Sara Duterte in your own personal nga opinion ag pagpati gaano kabugat do mga ebidensya nga gin-presentar makaron it prosecution kontra kay Vice President Sara Duterte?
1: Ibrato mo as gahan ang timplano pa.
0: Okay.
1: Pero ako na kaulang yung opinion, kano itong grade test na ito, ay yung gross ito kung culpable by list of the Constitution, yung papatay na si Marcos at
0: kanilang asawa. Marcos,
1: oo. Ayun, inapon doon, kinangang lang yung gina-remove, yung president, yung president.
0: Pero according to him, according to him, saan ang justification ni Vice President Sara Duterte nga, that is a freedom of expression, freedom of speech. I don't have any intention whatsoever, no, nga patyon dong presidente because ang banana kung may matabo ka kon may ginhire na akong assassin para magbagos doon doan ang justification ni Vice President Sara Duterte. Is that enough, attorney, nga ma-convict si Sara? Saan na nga tong statement?
1: Basta raw authentic na nga tong statement sa TV.
0: Okay.
1: Na brown, bukong AI, ay sufficient mo makundit ka to sa grave threats.
0: Grave threats, okay. Grave threats.
1: That is already culpable by release of the Constitution.
0: Sa iba kasi at nung article of impeachment kera attorney eh, sa iba nga kaso sa bilog ni Karara ng intelligence fund while she was sitting as the deep ed secretary nung huwagin panggasto na and then they found out nga mga may piatos nga non-existing tagalay na yung mga names, no? Para kimo mabugat the attorney o bukong gidman? Pero confidential pa niya ginagamit ni Sara Duterte?
1: Bukong na pabugat-bugat doon.
0: Bukong?
1: Pagkasugod niya mas culpable violation of the Constitution.
0: Okay.
1: Na nagabayad niya mong nagsapisit niya mong marimove sa anong position.
0: Okay.
1: Actually, apat niya ka articles eh.
0: Oo.
1: Sabi ng great president ang ma-prove ng taro na itapos si Sara.
0: Tapos yun.
1: Six years ago. Oh yes. Kung naman kailangan i-prove na lang eh.
0: Okay. What about attorney, no? Kung iyon sa nasa tunga-tung. What about attorney kung si Sara voluntarily mag-step down imaw, ma-resign imaw, mapadayon pag-ihapon attorney rung raya karang impeachment trial ag-ano rung matabo?
1: Ay, wala doon ay nanaburo nung kay President Gutierrez na to. President Gutierrez, di ba?
0: Oo.
1: Ating, justice, ano na, na nag-resign timaw.
0: Oo.
1: So, of course, wala mo makasuhan ay dahil wala mo kaso.
0: Oo.
1: Nag-resign
0: timaw. Kasi nag-resign imaw as Chief Justice.
1: Oo, ay kasi kung problem ni Sara nun.
0: So, si Sara, once nga mag-resign imaw as Vice President, will she be qualified to run for 2028, attorney?
1: Ay, una, pwede ba man doon sa nakabot ng disqualification nga

0: până cu Sanca să se depozite, mai spusit, disqualified ka rin.
1: Okay. So meaning attorney, nga maskin mag-resign, maskin gili mag-resign si mag-resign si Sarah, kung mag-resign mo, hindi uta mapadayon no daya karang impeachment trial. So paano na to attorney nga mga na-commit na nga mga wrongful acts, especially sa ginmensyon ni mo kaina culpable violation of the constitution. Ano matabo kara attorney?
0: Ay, pwede mo tayo kasuhan sa mga ibang bagay.
1: Okay.
0: Na matatawin sa criminal law.
1: Uh-uh.
0: Di ba? So, sa impeachment proceedings, you don't have to prove all the articles.
1: Okay.
0: Importante sa bill of articles that nga ma-sufficient yung evidence siya.
1: Okay.
0: Substantial evidence mo lang yung ginagano.
1: Uh-uh. Hmm. Okay. Now, may mga documents abi attorney nga nga wa patay na sa lima kung senator judges, no? So they need kung ginatawag nga rang sabuena duchistikom, no? Di paano attorney? Iba ka ng mga government agency will refuse and will not provide those documents needed by the senator judges. Ano rin matabo kung di, pananglitan hindi sila mag-provide because kung confidentiality, no? Attorney, ano rin matabo ka ra?
0: Hindi sila pwede mag-refuse kung ano baro yung gobyerno na nag-require.
1: Okay.
0: Kaya doon mo rin na dokumento.
1: Oo.
0: Especially kung the Senate is not the required.
1: Oo.
0: Hindi na naman refuse ko na dahil doon another branch of the government as well, no?
1: Oo. Para sabi, attorney, may mga ill-gotten wealth, abi ko, no? Siyempre, may mga ginambay abi Strillanes nga nga kabuabot ang kwarta. No, pamilya Duterte, si Sari in particular, nangawangan ni si Trillanes. Kung siin ta ka mo nagbuo it mauron ka bahaw nga kwarta, nag-accumulate ang kwarta at mauron ka bahaw. Kasi kung sa legal man mong mayor ka, city mayor ka, wa man ka ibang negosyo, hama nakaabot more than 6 billion pesos dong bank transaction guwa sugod it kwarta, no? Di paano kung dong amlak kara o bangko magpamaliban to provide documents, attorney?
0: Doon nga rin na siya ay mabudlay patarulan dahil nga ni Wak, kasahit na ako na ano pa tayo bang business ni Sarah.
1: Okay.
0: Ano may security na ito.
1: Okay.
0: Kaya naawin ko.
1: Okay.
0: Masisambong ko ni Sibo, kati mo yan at agaling negosyo ng mga mining ko si Sita na.
1: Oo, yeah. Oo.
0: Kaya huwag kita, mapatag kita kaabot di ka rin.
1: Okay.
0: Sito sa dita ka malang ka rin dahil nga ni nga sa Pilipino, nga nga wak nga ni kumatawo rin nga maskin. Sa ika mang laro sa Pilipinas, ko naggalawan ni Pilipinas. Sa ika mang karon. Pero siyempre, ay si Sarah, ay ano, dati naging presidente, ay may mga koneksyon tapos hanggang nga nakabutan sa business nga wala kita kasayon. Nagkati mo nagbotkwan.
1: Kasi negative abi makondong guwa because ginaling kong mag-ama nga na pamilya Duterte sa mga Chinese drug lords, no? Naging asambilog pa nga ni Kara, naging consultant advisor pa, presidential advisor pa ni President Duterte, no? Ginalink sanda sa illegal drug trade, no? Kaya kuno lumobo, doon da ka nga mga bank deposit, no? Sa nagkasari-sari nga banko, pero siyempre, ara pa nga ni, ginausisa pa natin da, mas may drama karon ron, dahil nga ni nga, makadepensa man si Sara Duterte, kung anong kaugalingon, sa rin ginapatigayon, makaon yung impeachment trial, kung Senado attorney?
0: Kung ano na, dahil nga niya, siyempre, di natin may wasa nga ito nga, siyempre, naka-involve mga Duterte ka, dahil kita mo rin Pugo.
1: Pugo,
0: diba
1: yeah.
0: Pero sa mga sino, no, ka-associated Pugo, ay dati mga business at friends ni Duterte. May paano nagbagagaranan ng mga tao nga ron.
1: Okay.
0: Ay, siyempre, may kumulong at the time.
1: Oo.
0: Ano, association.
1: So, Kimo attorney, ano rin gina-expect sa record impeachment trial? Ano kabahaw rong possibility nga ma-unsit imaw, no? Ano rong possibility man nga ma-acquit imaw, no? Sa record mga allegations against sir, kay Vice President Sara Duterte attorney?
0: Kaya bantayan tanin mo doon numero.
1: Okay.
0: Ano rin numero ginakusin natin pa-convict.
1: Okay.
0: Benta ka po sa nimo.
1: So okay, sige. Sige attorney. So ganito because there are three senators who are now in jail. They were already incarcerated because of this plunder cases against them, no. So ano makon? Kasi no numero sinado makon 21. Okay. Pero nagahambaro ato nya constitution nga dapat 2/3 gid, dapat 16 members gid bago ikaw, no, makapalin, no, sa presidente o sa vice presidente. But right now they are only 21. Ano nung matabo kara attorney?
0: Kasi best of all, there's both 24 and 16.
1: 16, okay.
0: Diba? I think 21 lang habilin using our own logic.
1: So mga pila lang? 14? 13? Pila lang? 14, 13?
0: Total is being 21.
1: So 14, 13? Pila?
0: Di 14 nyo lang. 14 nyo lang.
1: 14 nyo lang?
0: Oo. And dahil nga ni, siyempre ang ikaw mga ni Ruwaruna, iwas na nakaparticipate. Iwas na nakapamapabati kung ano mga ebidensya. Kung ano naman sa barira ng mga testimony. Kaya man mag-participate doon aro na. Okay. Yung huyapon yung nimo actual sitting senators.
1: That is your understanding, attorney, ha? Na dapat doon actual numbers yung senator judges, dapat di ka itong mabase kita sa 2/3. Is that what you mean?
0: Yes.
1: Okay.
0: Ay, practical doon mga babalik kita sa 24 nga to sa 16 na to. Nga wawas na nagapungko. Agratong ginaw kabutok, buto-buto ka mo para makumbik. Eh, paano include mo sa andaywas nagpamatir to sa trial?
1: Pero hambay, attorney, constitution, di ba yung hambay na ton? 2/3 or 16 of all members kung senator judges?
0: Ay, may intervening events nga wawag sanda.
1: Okay.
0: Eh, paano? Paano kung sa bilog kayo nagpanago? Sa bilog kayo nagkakulong, ay may una ka nga civil interdiction na politically.
1: So kung 14, based sa imong statement niya kung 14, definitely majority nga rin, they have
0: kulang
1: the numbers.
0: Kulang
1: sanat sa bilog, di ba? 13, kasi 13 sanda eh. Isang bilog lang kandaro kugang attorney.
0: Kung sakali.
1: Sakali.
0: Kung doon maging ano. Kaya ang statement ni Escudero, 16 kita.
1: Okay. Okay, sige. Okay. Malami, Rator, hindi ka-discussion baka nag-gabi.
0: Mabaka ka-debate. Dahil importante ka ron, kaya practical kita.
1: Uh-huh.
0: Diba? Kung mo include tatlo nga wasan ka pamati sa hearing.
1: Okay.
0: Paano sa makapakuha ng demeanor at matestigo.
1: Okay.
0: Diba? Ay, dapat ako, well, number sa lang mga pong ko.
1: Okay.
0: Ikaw lang pumayapit to.
1: Okay.
0: Kung kako naman.
1: Okay.
0: Pero yung reasonable.
1: Oo. Attorney Balikan, take one of these days, attorney, manami, like, gilakuyang abiyakot oras. Hopefully, one of these days, available ka, attorney, para istuyahan na itong dekarang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, attorney.
0: Okay, anytime, ikaw pa.
1: Thank you, again, attorney, salamat. God bless, ang mabuhay ka.
0: Kasi, and God bless you all, mga Pinlandia.
1: Okay, there you are, attorney Harry Sokgang.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Kina Kuya Bush, yun ako, Banwa, ita tiyempo, aga oras, at kira nga pag-ililiba, magkaroon kira nga adlawng Lunes, July 7, 2026. Inagar 7 makaron. Sorry. Okay. So kita-kits kita in aga June 7, July 7, of 2026. Sa kanya ako ang technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy Enrique Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kanyang anchor man, yung kanyang El Capitan sa kanginan, Raya si Kabarkadang Che, and dinin nilaga pabot yung malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
3: Diretsahan!
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rayo Todo. Rayo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Rádio Dodô.
1: You're listening to 88.5 Rádio Dodô.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:11 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pet sa 7. Para call. Ay 7 sa bugan Itaholyo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karanga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha nga nagatabid yon katon makaron nagapamati, mga linibo libo naton nga mga supporters, followers, kit programang Todo Birada, iyagamang sa naga isagahanon nga istasyon ang kaibigan mo, ang 88.5 Radyo Todo ang kaibigan mo. Kamusta ro aton niya mga suki nga uwa nagabugaw o nasa may temporary public market? Kamusta ro presyot baboy, supply ita baboy nga buhi? Siyempre kung uwa it buhi, uwa mat karne ro. Pero kung may karne, ay may una gilatang buhi. I think iyagang nagalibot-libot ro aton nga mamagakag itababoy nga buhi sa akan. Ay hindi man sanda makagawa. Pagrosagawa, hindi man makasugod. Kamusta ro supply aga presyot isda? Ay makarang may ginabantayan nyo man kita nga nga super typhoon. Rayang si super typhoon Bobby. Or mas kilaga kung halimbawa nga iyagon imaw sa Pilipinas ay si Super Typhoon Inday, Bagyong Inday. Ang gina-expectar nga magasugod, hinagat, aga-aga. Miyerkules ha? Miyerkules kunot aga-aga roan ang inagsugod sa bisinidad ita Pilipinas. Pero sa pinaka-latest nga track it aton nga pag-asa, the place, iya imaw sa may iriat Batanes maagi sa ibabaw. Pero abot gihapon ko ana nga sirkulasyon ha? Ay bangod rong nasambit kara nga bagyo kahapon, ithapon, ay una sa Cagayuon nga 2355 ha sa may nasidlangan ita southeastern Luzon ha, southeastern Luzon. Agdaga-daga ni super typhoon Bobby or Inday rong kabaskugon nga hangin sa sentro ha sa mata it bagyo nga nagaabot it 215 kilometro kada ora. Baliskad ay binagukan, baliskad ay bagol. Sa kabaskugon ko hangin ni Bobby or Cop kong super typhoon nga si Inday. So roana nga gastines ay nagaabot man it 265 ba, o grabe. Ibagaring nagutaring payag kara kon mga mahina-hina ragubong kahalige. Ag mahina-hina roana nga tindog mga katudo no kon gabok-gabok kon imaw. Agro bagyong Inday o kon Bobby ay nagahugag sa kadasigon nga 15 kilometro kada oras. Rong truck ita bagyo ay maigo roana karanga sentro sa may area it Batanes. Ha mga katudo, sa may area it Batanes. Pero mas mabaskog ro bagyo iya sa Senado. Aro rayang mga senador gaging papanaugan ita warrant o baresko sandigang bayan. Ag mas mainit pagid ro rayang bagyong Inday sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay hara si Marcolita, ay haalin yon. Ay bangod nyani nga may warrant of arrest. Si Senator Rodanti Marcolita, mga katudo, no? Naging pag-uwa ita sandigang bayan sa kasong plunder, ha mga katudo? So hindi na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan ni Taton Karaga Pagpangalagad, manamyaw anay kita, akamustaro mga taga-barangay poblasyon Kalibo. Pasagamat ka mo kay Kapitan Neil Candelario Haman. Ay sige, dasruan ng proyekto nga installation ita solar light sa mga lugar nga mga madugom. Gani ro madugom pahayagon. Ayaw ang ninyo pagpaduma ituman, ha. Rayang mga malit nga mga adik-adik, ha, nga ginahaboy ro iwag. Wagon man siguro itmauron nga tawo iya sa poblasyon Kalibo, eh. Aga may kahadlok man sa darong hibagatik sanda ni Kapitan. Naila kamong hibagatik kamo ni Kapitan? Ang nikagawad da Kim Milgarejo? Na kondo kadugom, butangan it kahayag, ginabalik nyo sa kadugom. Ay suma, hindi kamo makahit-hit. O, hindi kamo makaobra ita kung nano nga bandalismo. Ay, nga mga sapat-sapat ra. Good morning man sa mga taga Silaserna area. Apram purok ono to purok 13 mga katodo ang manaog kita sa Uyoturong. Ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga simpre banwa. Good morning man sa mga taga barangay Mabilo Kalibo. Ay ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday, ruan ang mga sinakpan, ruan ang mga constituent, kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga sitwasyon, ag mayad nga kahimtangan, ag okay nga okay pa kamo sa all right. Ag aging paugayhon na katon nung panawagan, nga makaron nga Martes, Martes ha, uwayon it Miyerkules. Basi baga magsalig ka mo nga Miyerkules ro pick up, Martes yon, binalik sa dating Martes. Gani, kung may mga basura ka mo nga ha-segregate, iguwa nyo. Pero kung uwa ma-segregate, ayaw nyo pag-iguwa ay hindi ron pag-pick up on. Gani ro collection day, ita basura nga ha-segregate or ha-hiwalay, ang dapat hiwalay, kung sa mga linaban pa, ihiwalay ang di color sa puti. Ha? Iguwa nyo ha, ro inyong mga basura ay collection day makaron. Maagi rong team gatasan. Maagi rong team ni nung Nelson Cipriano. Ibaura ro leader, founder it team gatasan. So good morning ha sa team gatasan. Nagahiyom-hiyom mo man kara si Papang Raul. Kaya mention nyo man na ro team gatasan. Pero founder ag leader si nung Nelson Cipriano. So good morning ha sa mga taga-barangay Mabilo, kabay pa nga iguwa din nyo. Pero inyong basura nga segregate ay ginapatuman makarondong no segregation, no collection policy. Umpisa pa kung nagtaliwan nga June 29. Good morning man kay nang Pini Magno ha, ag kay nung Nono nga nagapamati samta nagapatiyog itanda karangawasing masin. Kay nang Nita Gonzales Luntok, nang Nita Abo ay Dakop. Good morning sa aton nga mga taga Knitting Boys. Especially sa Arco Knitting ha, kay Boss Ray Roy Conte. Nga nagamonitor man gali adlaw-adlaw sa aton karanga programa. Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga ha, kay nung Muli. Nasa andang Amalia Store, ag sa MGMC gas station, ag ina sa andang welding shop ha, may bag-o sa andang Kalibangan. Gani kung gusto nyo nga magpa-welding, magpa-refer, ay inaigang kamuagto sa may MGM gas station sa likod ron na hamtang. Good morning kay nung Dolpo Morado ha, nga nagahiyom-hiyom, ay ako man na reisunod. Good morning man kay nung Merlin at kay nang Julian ha, sa Tambayan ng Bayan, ha, sa Pamilya Rilo. Good morning man kay Ampod Daglinin Torres at kay nung Lini ha, Torres ha, nga nagapamati man, nag-enjoy sa aton nga programa. Kay Toto Intong Malbasa, nakita kami kahapon to sa Kawayan. Good morning ha sa tanan niya mga taga barangay Mabilo Kalibo. Aba, ay sa pizza 12 yun gali. Ah, rayang Domingo nga ra. Ay makaron pizza 7. may mga limang adlaw pa bago rong opening it kasadyahan sa kapiestahan it barangay Mabilo Kalibo ha rong opening it tapaliga kagina pangunahan itasanggo ni ang kabataan ha ni Toto de Bagamayawa. Masadya ra ay may open category gali. Ag may ginatawag ano na, pickleball. Magawa sa basketball, may pickleball, ag may open category, may volleyball. Aba, ay masusadya gali ra. Tugangan paabi natin itadagongdong sa Mabilo. Arong open battle of the band competition. Ay imbitahan taro mga manugbanda. Mga sikat nga mga local singer natin iya sa Western Visayas. Ah, hindi lang po Aklan. Pwede rin pong sumali ang mga taga Capiz, Iloilo, Antique. Or even Metro Manila ha. Kung naila matakamong magtabok riya, ay ginaimbitar ko kamo nga magpasakop, magpalista. Ay aton man nga gina-finalize. Ag gilayon nga magapadaga it-request ha kay punong barangay Ryan Gonzales para sa rayang aktibidad kasadyahan dugang ha, sa kapiestahan ni Patron St. Joseph Kalasan. Ay sadyahon ta no nga bukot at masubo ag bukot maguya ro kapiestahan maguwas abi ko paliga dugangan pa naton itadagongdong. Ay kung dagugdog abi basi hiigo kita mayad ta kung dagongdong ay sinangag ro na kung aton nga pag-interpretahon sinangag dagongdong sa barangay Mabilo ro sangka open band competition ha battle of the band competition aro pagpakitang gilas pag-compete it mga bandahista ha banda mga katudo no ro inyo mga ginaidolo nga mga local band iya sa probinsya Taklan or sa Western Visayas ay posibleng makita nyo ina sa barangay Mabilo sa rayang pag-abuton nga bugan it Agosto mga katudo. Pero kung may mabilonhon matanga may mga banda may grupo na hindi magnaba sa lima pwede ka mo nga magpasakop.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So sa uman good morning sa mga taga barangay Mabilo Kalibo. Good morning man sa mga taga barangay Tambak New Washington ha kay Toto Ronald da Quintana sa Quintana Magno Rintillo family sa barangay Mabilo New Washington kay Kapitan Miriam Malunosan at kay SB member Jojo Malunosan ha ginatamyo ko gid itamayad ayad gid niya agahon sa mga taga Briones Housing ha good morning ag sa mga taga Naluok Housing ag sa mga taga barangay Kaano ina kay Idol Vic Mandal ag sa mga taga Puok ag kama naman sa mga taga Andagaw ag sa mga taga barangay Estancia Kalibo Aklan ayan una sa Team Buboy sa Buko ha nga nagasigabong Ruanda nga monitor hindi man magpaperde rong tatak militar ang tatak milgar kay coach militar nga nagapamati man nagasigabong Ruanda nga monitor makaroon nga pangorason ginatamyo ko gid itamaayad ayad ginyagahon inaman sa barangay Mobo good morning iyaman sa may barangay Tigayon kay Daddy Bert Tabasa ag kama naman sa Linabuan Norte ha ag kama naman sa Tinigaw kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha nga ko Domingo Pizza 5 ay formal yun nga nagbukas man doon nga pahampang paliga sa barangay ay mas hiuna abiro anda karanga piyesta eh mat sa 16-17 ayos gadungan sa nakutugbungan apuok mga katudo no so good luck ang congratulations sa sangko ni ang kabataan ag sa barangay council ha nga ginapangunahan ni punong barangay Lourdes Nini Nanay Correyes. Good morning ha kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap kay former barangay Captain Rolando Toto Reyes ha ag kay Wonder Woman ag kay Miss Mary Ann Ratay ag kay kagawad na Jerry Adok na permigid nga nag-remind katon nga ipa-shout out imaw mga katudo. Ipakilang huwag itay mo nag-abuga huwag itay mo nag-ungkat sa pagpinamati sa aton

0: Pamati man sa aton karega programa. Sa mga tricycle driver, sa mga tuda, maayad-ayad gin niya agahon. Welcome, welcome sa aton karega pagpangalagad. Kay Tatay Jesus, Alcobindas, ina sa Alcobindas, Heavy Equipment Part and Supply. Ang nga pamati man makaroon sa aton karega programa. At siyempre sa kabilugan itaton karega pagpangalagad, i-check na ito ng update sa super typhoon nga si Inday or Bagyong Bab Babi, ha? Si Babi or si Inday, mga katudo. I-check na to doon ang pinaka-latest update, ha? Pinagi sa report ita Pag-asa, Pag-asa Weather Station sa Quezon City sa Indi Magbuhay. Aga siyempre ro balita ni Katudong John. Direkta sa may provincial hospital. Rong latest medical bulletin gihapon, kurayang mga PDL or mga bilanggo ita BGMP naging pamuno, mga katudo, sa sugod mismo it BGMP compound. Latest medical bulletin ay may na-ICU. Saraya nga mga biktima, may mga mahuga, mga katudo. Standby man kamo, ha, sa report ni Katudong John Cabicilla, direkta sa may Kalibo Public Market, ha. Sa aton nga temporary public market ay nagabuyog makarundong uwo ko aton nga mga tagatindahan kung ano ba talaga kuya nagakinhangan sa dat insakto nga paliwanag or explanation kung hinunogid sanda magahalin, ha, sa bag-o ang kontrobersyal nga tindahan it Kalibo. Standby kamo, ha, kung abo nga isda, abo nga tinuga, pilarong presyo. Aga standby man kamo sa mga balitang pulis. Gaigabasyada ni Katudong Rinald Banjola, direkta iya sa may primero distrito Kuaton nga probinsya Taklan. Aga manaman sa report ni Katudong Rolly Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito Kuaton karaga probinsya Taklan. Aga magatalakay man kitat mga nagapaguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita international. Aga mga napapanahong isyos makaroon nga adlaw ita Martes. Aba, ay timprano pa kayo narong checkpoint. Di karon sa may intersection ita diversion. Aga kaano, no? Ang kombinasyon it's what ang kuaton nga taga Kalibo PNP Station. Agahon pa ba kundo aton nga mga serho nagabantay sa karsada, mga katudo? Pero dali yang ay si Katudong Veronica C. Torres naka-standby yun. Aro aton nga weather specialist, ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Pero good morning, Anaya, kay Mr. Hel Regalado and Company. Ang sabilog na pamilya nga nagapamati makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Si Kagawad Elma Regalado, nagapamati man gali ka ton. Inaobra na yun nga bisyor o pagpamati ita aton nga programa. So good morning, ha, kay Kagawad Elma Regalado, ha, nga nagamonitor man sa aton karanga pagpangalagad. Pati man si Kagawad Marieta Agonia, si Kagawad Marit, kina sa Pangpang Village, ginaobra mang bisyo o pagpinamati sa aton nga programa. O i-check ka rin aton si Katudong Veronica C. Torres o aton nga weather specialist. Rancho Todo Live Report. O update, anay ko, Bagyong Babi or Bagyong Inday Super Typhoon, ha? I-check na ton direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Katudong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ligay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Babi. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 km silangan ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito ay posible na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility tonight o hindi kaya bukas ng early morning. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang track. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ito nga yung sinasabi nating track ni Bagyong Babi na nasa labas na ating PAR. So yung Babi ay kanyang international name at once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Nakita nga rin natin na nabanggit nga natin na either tonight or tomorrow early morning, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Regarding naman sa landfall,

0: scenario, less likely naman yung ating nakikita, pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes, and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakikita nga natin na sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon, at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon. Kaya patuloy pa nga rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. So itong track forecast na ito nilabas kaninang 11 PM, at mamaya 11 AM maglalabas tayo ng panibagong forecast track or hindi kaya tropical cyclone advisory. So once na pumasok ito na ating PAR, maglalabas na tayo ng tropical cyclone bulletin. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga, kung saan ngayong araw 50 to 100 mm na mga pag-ulan posible sa may Sultan Kudarat, pati na rin sa may Sarangani. Kapag 50 to 100 mm yung mga pag-ulan, yung flooding posible sa mga low-lying areas, urbanized at mga malapit sa river, at landslide sa mga landslide-prone areas. And pagdating ng Thursday, yung areas naman na may 50 or posible yung 50 to 100 mm na mga pag-ulan ay sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon maaliwalas pa rin naman yung ating panahon, ngunit may mga chance pa rin tayo ng mga thunderstorms lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan nga natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible magpaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. At pagdating ng Friday at Saturday, posible na nga itong magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. And then inaasahan nga natin yung paglapit ng bagyo sa ating bansa. Although less likely ang landfall scenario, posible pa rin naman na maging maulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kaya patuloy na mag-atabay sa mga update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 37 to 26 degrees Celsius or 26 to 37 degrees Celsius sa may Tuguegarao, at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa lugar ng Barm, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay posible ngang maging maulan dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Sa Visayas at talalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow until Thursday, posibleng magpaulan ang habagat sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, posible naman magpaulan ang habagat o southwest monsoon sa Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao, at pagdating nga ng Sabado ay sa may kanlurang bahagi naman ng Visayas. Agwat na temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero dahil nga sa paglapit ng bagyong Babi sa ating bansa, ay posible na rin tayong magtaas ng gale warning sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa ating mga ilalabas na update. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:32 ng umaga or sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica Torres, Roaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Wa pa makasugod ha, una pa imaw sa distansya nga 2010 bago makatapak sa Philippine Area of Responsibility. Pumilo-pilo imaw pa ibabaw itsang kiri ha, kaya the place roan ang hinapit hirupunta itabatanis ha. Pero sa kabahugon ko sirkulasyon it bagyo ay abot aron, no? May mga lugar posibleng may ipaidagom sa storm signal, mga katudo, no? Pero bugubantayan naton hinagat aga-aga, no? Mabatian nyo man gihapon iyaron sa programang Todo Birada, no? Mga muyo ang kita ha, nga magpadayon nga magpilo pagit imo pa ibabaw agod waon gid it may mahalita, no? Ro mainit-init nga hangin agrohanging habagat ha imaw ro nagapanagasa, no? Nakakaapekto sa ibang mga lugar, kaya nakakapanoro ibang lugar, no? It pag-ugan-ugan, pag-ugagom nga may paaman pangkilat agdagugdog.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Roaton
2: nga si kondisyon apisar nga may bagyo o at problema. Pero pag-abot ko no hinaga ita aga-aga ay posibleng may ipaguwa yun nga gale warning o kondisyon, no? Roaton nga pag-asa sa mga lugar magapit, no? Sa lugar nga pag-aagyan kurayang super typhoon nga si Inday, mga katudo.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: O aragon kita sa aton nga mga balita, sa aton karang mga headline.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Araro manami, mga katudo, ha? Ro presyo ag supply it buhi ag karning baboy iya sa Akgan stable. Gabigon gid iya sa may Kalibo public market as stable. According ra sa nakaistorya naton kahapon ag nakaistorya ni katudong John nga mga negosyante it baboy sa pihak ko ginapatuman nga stricto ang border control checkpoint kontra sa ASF, mga katodo. Hindi na. Paamanan pagid namon doon ni katodong Jun, ha? Nga makaistorya pagid ro mga negosyante naton ita karning baboy, no? Ay kung sa makaron, hindi pa naton mabatyagan, ay abo pang stock, mga katodo. Pero maabot no chimpo kung in kaso nga hugugtan gihapon, hindi gihapon makasugod ro karne halin sa guwa, ay posibleng maubusan. Akon sa mga bubon pa, maatasan kita, mga katudo.
1: Berada.
2: May mga reported ang suspected yun. Bangod nga ni ko report nga may mga nagkagamatay, may mga nagmasakit ang nagkagamatay, no? Nga mga baboy. So, hindi na, tawagan natin do taga Municipal Agriculturist Office it aton nga LGU Kalibo, no? Si Mr. Oriel Las Piñas, no? Kung matapos naton yaging paabot do ratong information ay nakakandak kun bagasanda ita inspection, investigation, surveillance sa lugar kun siin may mga mortality, may mga mortalidad yon, mga katudo, ha, may mga nagkagamatay yon.
1: Berada. Berada.
2: Para makapatigay yon sanda itakwan collection of blood para ngani nga ipa laboratory, no, ro mga nakolect nga mga blood sample itababoy to determine kung bagaraya hay ESF o kung basi ibat ang mga masakit. Ay mayad man yan eh, no? Ag please lang ha, magkooperar do mga tag-ana itababoy, no? Para at least masayra naton. Ay kung iba nga mga masakit, so hindi kita magkahawag, no? Ay kaya pataron nga bulgon. Ay pero kung ESF, ay sayon man ninyo nga. Huwa man yan itbulong, pero may bakuna. Ah, may bakuna makaroon kontra ESF kuno, mga katudo.
1: Berada.
2: So, border control checkpoint ito sa area it boundary it Aklan to Antique. Matsa uwa pa ta. Ayamat nakakasugod pa ta kuno. No? nakakasugod pataro biyahe it antike. Oh, sinta nagaagi ay manawagan kita umpisa sa may Banwat Nabas kay Mayor James Solano. Mayor James, abi ipa-intercept ra yung mga biyahe nga raw, no? Iyaman sa ibahay, tangalan, makato, no? Numan siya ag iya sa kalibo. Ay aga-aga ko no between alas 2 hasta alas 3:30 nag-aagi ro ra yung mga truck it mga buhi nga mga baboy mga katodo. So kabay pa ha? Kung nagapatuman kamo iya sa may Altabas, although abiro Negros may una utang confirm cases, no? Kamanaman do Kapis may confirm cases, no? Ro antike hay uwa pa eh. Pero bisan ama na ila kamo nga salisihan iya sa aklan ay agud makaubos sa madatong baboy. Kani hanggat maaga konstrikto giban dapat nga striktuhan, ha? Indi mag butang sa ayang-ayang ang pasudlon aron naghalin sa antike ay wa man mana rito ASF ay kun masalisihan kita sa kalang dayon kamo magnuol ay sa minatod wa matatnuol nga haunay puro man ulihit anang dungnuol eh, na naghahambay ka ba rin matsakagton ko man idol ng dayungan mga tsakagton ko man narang sikop ay abot mo pagangkit ay hindi mo man maabot ding dungan ay rin sikop pagangkit no? Mauron man dunuol wa man itnuol nga hauna ha kundi runuog sa ulihi. Kaya kung nagastrikto ka mo, striktuhin nyo tanan, ah, para patas, ah, para makita it mga klano doon yung kabayaka, agroin yung pagprotekta sa mga hog trader naton, no? Ah, sarayang mga manug, balig, manug, alaga ang manug baligya, nga ra it mga baboy mga katuto. So gani, ro, segundo distrito, uwa pa it checkpoint sa nabuo naton nga information. Eh bakit nga ba? Ha? Director, aro aton nga provincial director, bakit po walang checkpoint doon sa boundary ng Aklan at Antique? Paki-inform nyo ako kung may una yun, ha? Ang mga katudo. Aro aton nga tangasairan, Rong Altabas, ha? May una.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagid naton yung mga headline sa dugang pagid yung mga balita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
2: si Todo. Sangguni ang bayan member Ronald Marte. Aton ka na naging paabot kahapon. No? Nga basi, pwede mo nga buksan. Ag mangayo kait update. Ha? Sa ratongging tugyanan ni Mayor Juris Bautista Socro during the meeting kabuhay yun, ay buhiyo natun da, kung raya ay namatay or ging patugog mga katudo, ay kung ging patugog raya ay sindihan natot katol. Pero dapat natong kabliton agpukawon, ang mga katudo ro, tagatapan it Municipal Engineering Office, Municipal Tourism Office, Rong Medo, ay tatlo kuno nga ra ka mga ahensya at gobyerno. Sa aton nga lokal nga ahensya at gobyerno it kalibor king tugyanan. Nga sandaro magpangalima, especially ro Municipal Engineering Office, nga magplansa, magbagay, it floor plan, para pagabutangan it mga vendors agud sang kalugar yang, ay may nakaistorya guman kita kahapon, paano tama na idol kita makajaging, ay ko Domingo manat, hapon ay ito ako sa GT Port ay kagutok, hindi ka ting katayagan ay base may isagawig ka man rito aga hibaril ka. Or base may isagawig ka man rito hibuno ka. Ay. Aro yun do mga reaksyon ha, itaton niya mga kaigmang huran. So ginapukaw ta, Rong Municipal Engineering Office, kung nakabagay yun kamo, ita floor plan, ay harong ginapasugtan malang kamo ko atag-ana. Ako, Pueblo di Panay, nga planuhin nyo kung paano nyo ibutang ni karo sa bakante nga lote, no? Saging butangan niya ron ita karnabal mga katudo, ay di karon i-relocate tanan para hindi yun mag kagalhit pa ro raya nga mga vendors, raya mga movable vendors mga katudo, no? Ibutang sa nari karon sa sangka lugar. Ay ro mga tao nga nagapagpamasyar una, magto malang mataon na ron manaog para magpamakay. Pero ginatamad mataga na takan mag-os-os ay bahala. Ay maroon, di mo makakaon nun kung hindi mo mag-explore kung mga pagkaon din na sa idagom. Ha? Suging tugyan kunura habang ni SB Ronald Marte, no? Sa taga Municipal Engineering. So kung ina sa Engineering, Municipal Tourism and Medo, pukawa ninyo, ha? Ro nagakatulog nga ron nga plano, ha? Kung nagakatulog, pukawon. Oh. Naduga ro plano, so dapat usisaon. Oh. So Mayor, kung may imo ng latigo, pang latigo aron akong maghugugag.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Samtang sa piyak kamay sa dugang paginaton niya mga balita.
1: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo.
2: May mga miyembro. Ha? May mga miyembro ha? Ko BLTMPC or Boracay Land Transport Multi-Purpose Cooperative or BLTMPC. Ro nagpaabot katon itreklamo. Ha? Hanungod sa uwa gihapon kanda matao nga dividendo sa sugod itatlong dagon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ha? Ay kung anda ko nung paluapon, ay matsa ginapabungubungugan yang. Ha? So itry nato na nga pukawon man. Agbugan it sabat nung management it BLTMPC. O kon Boracay Land Transport Multi-Purpose Cooperative.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Apokawo naton man ha. Ang hinulihan kung nagapabungol-bungol, mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Samtang sa pihak nga bahin, ginakasubo tayo mga numansyahanon durayang natabo. Kasi balita yun eh. May mga barangay kapitan nga namuyaka. May mga pobre nga namuyaka. Ang amana idol matsa sobragot amana ag apektado ut amana kami no sa ginatawag nga pamulitika sa ginahimo manat mayoriya. Oh, pag hinambang naton nga mayoriya is the majority group versus sa minority. Ay ro minority abi daywayang. Dayang si Inero agrayang si Attorney Iligan. Daywa malang sanda. Ang mga katudo, no? Ro sa mayoriya, hayrayang grupo ni dating Mayor Jezreel Templo Nuevo. Ang mga katudo, no? Ha? Do ginatawag naton nga majority group, no? Ay si Mayor Ugi Inero, nagaplano kunta nga magbakay itbugas, nga maipanao sa numan si Hanon, no? Agro pagabakon nga bugas ay nagaabot it 5 milyones 5 million pesos no agro raya nga 5 million pesos hay halinda sa opisina it presidential support fund office of the president do raya nga nga punto no sa ato nya pagkaintindi no. So naturalmente, nga before do pag-purchase, ay may ging istoryahan, no? Ag bumulig man yani, ro taga DILG kara, ang mga katudo. Ag ro-advise it DILG, aprobahin nyo ro inyong EIP. Di karon sa plano nga pag-purchase it bugas, nga 5 million pesos, no? Ay para ron sa mga pobre, para ron sa mga numansyahanon. Di karon nakasalalay rong ginatawag nga food security. Hara may mga kalamidad nga mga katuto. Ay nung natabo, takahapon sa session, ay uwa nga ni si Vice Mayor Silo, ay mga indo pamatsyag. So, ging kasugtan nga maibutang bilang temporary presiding officer si SB member Jerome Vega. So, imaro nagkaminar sa session kahapon. So, naka number one agenda, ro rayang party sa bugas. Ha? Ro, pag-resubmit it EIP, no? Ay una, nakasalalay ro 5 million nga pagbakay it bugas, no? Although ro pondo, ay halinta sa Office of the Presidential Support Fund, Office of the President, mga katudo, no? So, rikato, ging presenter yun, ag-upan the motion, nag motion si SB member Templo Nuevo, no? Jezreel Templo Nuevo nga mag-division of the house. Ah? So, pag-division of the house, ro nagpabor nga magbakay itbugas daywa. Ah? Dayang si Ulong, agrayang si Attorney Iligan, ro nag-motion nga pabor nagbuto, pabor nga magbakait bugas. So, ruwa ta na magpabor mga katudo, hayrayang sanday SB member, ha? SB member, ha? Jisrael Templo Nuevo, agroan na nga mga kaibahan mga katudo, ha? Sanday ruwa ta magpabor, nga aprobahan ro plano nga pagbakait bugas mga katudo. Oh. Ayaray, no? Ro mga nagbuto nga bukon it pabor, ha, mga katudo, ay rayang si SB member Jisrael Templo Nuevo, SB member Lilin Hawod, SB member Raprel P. Ricapuente, ang CSK Federation President, ha, Romila Sante, ro minority si SB Pilimon Enero, ang CSB Attorney Pipito Iligan, ay absent abis sa SB Andrade, Efraim Reyes, ang si Liga President Jorel Maribuho, mga katudo. Oh, ay alin, ro natabo, nga imbes kung tama panginpuslan, ha, makabaton man itlibring bugas dunuman si Hanon, hay, haron, pinatay, ha, rong gutom nga naman si Hanon, nga dapat mapakaon, oh, nga dapat makasamit itbugas, oh, hay, binagabagan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: So, aton dun hindi nga pagkatawa at ligwa sa kabilugan itaton, karaga pagpakalagat.
1: Todo, berwada.
2: Samtang sa pihak kabahin, dong Rotaplex Construction, uwagi hapon makasubmiter ko andang progress report sa ginahimong revision kung meet ag P-section ko bag-o nga kalibo public market. Haman tabagat matsa masugay ta. Matsa ginadimalas na reconstruction ni tatong niya bag-ong kalibo public market nga ra.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ay, Maria Kagosi, pero dali ang haraan ay hawan-hawanan taro mga report ni tatong niya mga katodo patrol reporters.
1: Radyo Todo Live
2: Report. Direkta sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Pero good morning, anay, ha? Good morning, anay, kay Mami Jo, no? Kay Jo Malapad, kay Jo Wide, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Ayan. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning. Kama naman kay Madam Sherry Herbacio Lusada, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Nang Hilda De Leon Igos, ha, maayad-ayad gid niya gaon. I-check nato si katudong John Camisilla.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: Unahon tayo report direkta sa may provincial hospital. Medical update, kuray ang mga biktima at pagpamuno ng mga PDL, ha. Una sa may provincial hospital, Erosambilog Abi, iktota sa pribadong hospital. I-check nato, katudong John, sa mga detalye. Please come in.
3: Katulad nga Jidil, no, solo minti makaroon doon naka-record ya sa aton nga emergency room at aton nga may provincial hospital saan ka vehicular accident natabo agrobiktima maging dala ya sa aton nga may provincial hospital alas 11:38 pangorasan kabi nagabot ro saan ka biktima at vehicular accident ya sa aton provincial hospital nga si Julito Armisa 27 anyos sa pangidaron karay ta barangay pulo sa Banwa ita nyo asinto nya kung chain sakay mo sana nga motorsiklo pagabot ni karon sa may barangay Kaano imo karahay na aksidente o set accident tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan nya kung siin imo ra katro nga jud yung kabuliganan man ra nga gindala ya sa aton nga may provincial hospital dahil si Julito Armisa ay nakaagom katro nga jud it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas nga kusin dahil nga biktima iya makaron sa aton nga may Dr. Files Tumbukon Memorial Hospital. Dahil sa ulo-sulo nga nag-abot niya sa atong provincial hospital sa nagtaliwan ng mga Ilinuras. Agmato lang kita sa mga nakakunpay makroniya sa atong nga may provincial hospital sa surgical ward naton, si Sintay Uno ka mga nakakunpay. Sa atong nga PD wards, may 49 WB ka mga nakakunpay. Sa atong nga OB wards, may 127 kananay agmay 14 ka maungaro nakakunpay. Sa ato nga female wards, may 79 ka nanay at may anom ka mga nga aron nakakonfine. Sa ato nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian aron nakakonfine, may 131 ka mga nakakonfine. So matutal sa kabilugan, kay Banro ICU ward, agro isolation ward, may 490 ka legal age at may 20 ka mga nga sa kabilugan nga nakakonfine. Makaroon iya sa ato nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katro nga Judil ho nagdiretso kita iya sa makarong sa masakusakon nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market sa mga nagahuwat-huwat gid ako nga normal mga isda nga nagabutan riya agkong pilar o presyo at mga isda makaron iya sa sulitaton nga merkado publiko. May tulisan niya katrong adyo dil no 120 kilo. May asorted kita riya din nga sari-sari nga mga isda 150 kilo. May tiaw kita riya adalo pinakaabo nga isda makaron do tiaw no 150 man do kilo. May aloy kita riya no 220 kilo. May marot kita riya marot nga ra ilapad ra bukod at bilog nga marot ra 160 kilo. May mataan kita riya no 220 kilo. May tamban kita riya sang gatos kilo. Ruban talaan aton riya halin ita 340-360 kilo. May asasa kita riya pero nuintok na rin asasa nga ra 200 kilo. May malasugi kita riya no Blue Marlin 400 kilo. May balana kita nakita riya 220 kilo. Rumamsa no, rumamsa kada Bradley Rimon agranang bantaraan kaya 340 kilo no. May tanga ba si Nani Marit? Iyo nakita no ato si Nani Marit makaroon niya sa suditan na nga ato nga temporary kalibo public market no. May tanga si Nani Marit kanamiton kaya agkoro tanga ni Nani Marit 200 kilo ag may Nani Marit man nga liwit kanamiton madanang liwit kira kaya agkora 250 kilo gasigasiga para liwit ag tanga ni Nani Marit kana no. Magkita gira latok na karas katungana no itatong nga peace agmit sa seksyon no ina da karon kay bana na di karon ni si Jopel Gabligat Bangos ang sa likod na na Rodelin Bunlis Bangos ang sanang kiiping kay Brodre Bradley Rimon nga nagabrigya manit ma'am sa ano no mataan no aga may aton niya sa akong classmate may bisugoy mao 300 kilo may danggit man mao 260 sa 300 kilo danggit no binis yag danggit. May sulig mo na ang classmate nga, 220 kilo. Ang dahil nga isda nga bayang, no? Bayang, 200 kilo. Nga ni dahil mga isda nga nag-abutan, no? Pag-abot sa bangos, pag kita't problema, abunda matag-iapon kita't bangos, no? Iya sa akong likod. Kay Ma'am Nining Tolentino, no? Sige, anak, ang kiliskis ka na nga bangos, no? No? Mga magpura, Ma'am Nining Tolentino nga mga bangos, no? Magaling ito kay Kapitan Herio Fernandez, padto ka Lucky Four Piece Dealer, padto rin ka Ma'am Nining Tolentino, Rodelin Bunlis Bangos kay Bro Jopel nga nagabligya man kasari-sari ng mga sizes mga bangos no kaya abunda ta bangos makaron dipindi sa gut bangos no abo nga bangos makaron maluintok riya ginapakas na dahilin ita 120 hasta 140 kilo pero kung mga gut nga bangos pwede ta sabawan 180 200 220 hasta 240 kilo ita to nga bangos riya no aro ato nya tahong riya 80 hasta 100 kilo. Pero atong pasayan rin, mga kong pasayan na 300-350-400 kilo, no? Abong, doon yun, makaon, abo-abo, matang pasayan rin. Pero may pasayan, matanga, makabakal ka mo, tinumpok-tumpok, no? Pwede ka mo kabakal, ita, 20 pesos, pang mayamay ninyo sa mga gulay, no? Pag-abot sa mga gulay, no? Yan sa bagsakan area, sa printer ka na, abo, di ka rin mga binugkos-bugkos yung mga gulay, no? Pag di ka rin sa makilid, itatong nga physics yun, ina di karon mga ginatadtad ang mga ginasinsin ng mga gulay sa pinakalipod ina di karon do binilog-bilog ng mga gulay no pagabot mo di karon sa kilid may taton nga mitsik yon ara ro ma pinakakompleto Ricardos no kay Ma'am Baby Magallanes sari sa store no wala ka nang hahanapin pa kompletos Ricardos hindi karon mga gulay nga rin sa Bagyo o sa mga kahaling nga probinsya iya kompleto nung kay Ma'am Baby Magallanes sari-sari store no pagkakatunganan ka na kay parang mong sabaliro nga drive position agro pinakalikod inarato niya gabaligya ita mga kinuskos kung kamo matagapuma o gusto niyo pinuga talaga inaaron di karon nagabaligat payok no gabaligya man sa daro na tang buko salat katulunga jil pagpagwa no pagpagwa naton pagto ito ay kalapsukirod ina di karon doaton ng mga frozen products no kompletos mga patong mga kakanin ba kanami itong kabuhabong nagabaligya runat kakanin sa kaiping ilan na ini Kapitan Nerio Fernandez, no? Pag-abot ito, pag-uha, bumanika ito nga mga gulay, mga agaon na ito, kamupi saging balingtay, na di ko makita niyo. Sa katangwanan, ito itong sarulin ng surod, kay protasan ni Papa Dad, kung ito ang abong sandaro na, nagabaligat ng mga baho, no? Kay ma Sirbani, no? Rarang grupo na, nagabaligat baho, ay ba pagig na nakasari-sari ng mga bako na ito, no? Adto, takamuro na, dahil mababa rato niya, halin, halin ito, King Reyes, palapos Reyes, sa may Kalatuti Road. Agayaman, di ka sa ating pinakamin building, grocery section na ito, no? Kay Ma'am Ria Runa Mendoza Pang no grocery section aga Sualog Sari-Sari Store aga Biabi Gedro Roy Buntogon Restaurant Bau pangmasa lasa kanami tondo anang lasa ko ana bawat putahe nga nang ginahatat ro na barato lang no pangmasa ro presyo nga adto lang kamo na sa Roy Buntogon Restaurant aga di karaman kay Ma'am Jocelyn Adok no nga mga bugasan, puro bugasan di karano abo di karanaton nga mga di karanga sa grocery section nato abo gabligat mga bugas no. Yani adto lang kamo ag bumakal sa tulong nga no. Aga sa imo ka kun kahapon nga gintao nga akon nga gintao nga pag paluapon nagadto kita sa provincial health office no sa provincial epidemiology surveillance unit no kinapagkita kita kay Sir Roger Dibuque ang sama kin no kay Sir Roger Dibuque tinawan kita katong dinhi ita listahan kung ano ro mga masakit makaron nga kung nagsaka ba o nagdecrease o nagincrease no ngani ay basahon naton ro ro mga masakit balatian nga nagkaliwan ha 2025 hasta 2026 no sa category 1 no ro aton nga hand mouth and mouth disease no ako 2025 may nakatala may nakata nakaano sa nang record 424 ka mga pasyente sa makarong year 2026 may andala nga 72 ka mga pasyente ngani nagdecrease ita 83% no sa hand mouth and mouth disease pero sa aton nga Mrs. Urubila no ako 2025 may anda nga anom ka mga pasyente makaron 2026 may na po kapasyente ngani nag-increase ita 61% no roaton makaron nga daya nga ra nga misil sa rubila nga bagatian may aton maria nga severe acute respiratory inspection no sari ko tawgo no ko 2025 may siyam zero sanda makaron nag-abo ta may 50 ta makaron sanda nga na record ka todo nga Jeril no sa category to yaw di karanaw sa category to ruaton riyang acute viral hepatitis no ko 2025 by 30 sa nang na ano nga mga pasyente makaron may 12 lang ha pasyente nga ni nag-decrease ita 60% agharawon do dingge no ko 2025 naka-record ruaton nga provincial health office 846 ka pasyente sa dinggi no makaron nga 2026 hasta sa makaron naka-record sanda ita 187 ka mga pasyente nga infected ita dinggi fever katrong jodel na naka-decrease sanda makaron ita 58% yani pero abo magyapon katrong jodel no 187 makaron nga 2026 raton ng mga
2: may breakdown una sa per municipality kon sinuro abo
3: awa kita katrong dili nakabulit per municipality no kabilugan lang ra nga gintaw katrong okay. Si Roger Dibuque no ngani dayro atong makong ginabasa no ana ro nga 2025 hasta 2026 nga mga ano no mga balatian nga anda nga ha-record no sa influenza like illness ko 2025 may 34 sanda nga na detect ang makaron 2026 may 97 ka mga balatian ngani nag-decrease nag-increase imo nag-increase imo 185% no ro leptospirosis ara or leptospirosis no may atong galing leptospirosis makaron dahil primero atong ginakaron dahil mga leptospirosis nga ihi sa itiang gambra nga nakasuod sa atong mga nina no ko 2025 may 14 sandang na record no 14 makaron 2026 ay may 34 ka mga leptospirosis ng mga biktima no ba nagabot nagdecrease nag-increase it 143% no nagabo-abo ro biktima nato leptospirosis no dagit pirmira akon kara nga ginaano nga ro mag aday mga dagala na blanab nga nagabaha nga ra ay delikado gid ra dahil haman itur tubig kara nagasuod sa mga buho at mga hanggam ag-igwa ro tubig karon nakaibaw ni karon sa tubig ro anda karang maihi nga ni ro mga inunga naton kapit pa kon may mga ray mga galos-galos ro may mga nina-nina sa anda nga mga siki kara o ano mga yawas parcawas once nga ha adangyahan ron it na tubig nga may kaibahan nga ihi it yanggam ay ikaw rayon magig infected ka it leptospirosis ang sabi niyo ro leptospirosis nga ra ay nakakamatay ra nga abatian nga ni magdahandan niyo kita kapin pa makarama karon yun nga mag-uumpisa kung doon ato nga nga rainy season rato nga pagtingulang nga ra ba kapin para atong may nunga kaya pagkita nagabala na rato nga ugsara na iba ito sa nagatrapasak kung sa nakasayod nga pinakadelikado nga ni sa atong mga nanay no sa atong mga ginikanan ingaigid ninyo rin yung maunga dahil haron makaron nag-increase makaroon it 143% of biktima at leptospirosis. Ang pinakaano, pinakalas, throughout typhoid aga para typhoid fever, ba typhoid fever na to, no? To 2025 may naka-record nga 209 ka mga biktima typhoid. Ang makaroon nga 2026 may 186 ka mga biktima at typhoid fever, no? Nag-decrease about 11%, no? Medyo halos pares-parehas gid lang, oh. Gani typhoid fever abo kagali ro mga biktima nga itay typhoid fever, no? Sa aton nga maigmang, oh, dahil sa inyo natin kung ano ro typhoid fever nga nga balatian. Gani ay sa kaabo makarang mga balatian nga nga nagapanasa riya sa aton nga probinsya Tacan dahil naka-record ra sa aton nga provincial health office, no? Sa pag-surveillance provincial epidemiology and surveillance unit grupo ni Sir Roger Dibuki, no? Sa provincial health office. Ngani, makikita natin do record makaroon iya. Pero iba nga mga batian nag-decrease, pero iba nga mga batian ay nag-decrease, nag-abo, no?
2: Ngani,
3: magdahan-dahan kita.
2: Increase. Kung may pag-decrease, may increase. Okay?
3: Oo, nag-decrease at nag-increase, no? Ngani, ay magdahan-dahan kita sa ato may mangod iya sa Banot Kalibo, ang gilog nga probinsya ita aktan katulungan diril. At bago ka maestro, no, bago kita greet, kina-welcome home ko gid, no? Ro akon kumpare, ra akong amigo, no, nag-abot yon ba nagpawod, nagputaw-utaw sa lawod at sumasubra sang dagun ra, no? Si John Raymond Obit Araki Taria Obit, welcome home nga nag-abot ka gid halin si imo nga income pod, no, kay honorable Barangay Gawad Michael Villanueva Solina, no, nag-abot yon si paring Obit, no, ba magakon ra. Basi may ukas kita kana kara, no? Aga ginapanawagan lang, no? Ginapanawagan gid ni Tony Diosi nga kung sino man nakakita it anang kahita o anang wallet na wigit, no? Halin iya sa Kalibo Public Market, paadto imo sa may shopping center, no? Na wigit ra nang kahita, no? Aga may mga ID ron, may mga papilis ron. Kung sino man ron nakakita ay may pa-premium imo. Importante abiro anang mga papilis aga ID katulong judil, no? Ngani ginahinyo gid ni Tony Diosi, no, nga kun sino man nakakita ko ana nakita dahil may ID meron na, may papeles ay igauli lang kana aga ko hindi iya sa ato nga Kalibo Public Market, no, ay ana gitaw at premium nakakita aga happy happy listening gid, no, kay paring Roger nagalis, no, pinamati mo makaron, no, kay paring Junior at kay paring Rapi Alcaraz, no, sa barangay Tigayon happy happy listening gid, no. Kaya Kuya Rixis sa Danibas, no, at Barangay Linabuan Sur, yung makaut kay Ina, no, paring Roger Ambito, nag-i-stoy-stoya kami riya. Happy, happy listening, gita, kinyo tanan-tanan. Ag sa kaya team ni Buboy Saboko, bro, Buboy Saboko, no, sarang team, kay pa three-timer sa paring Julito, Flaviano, kay Kagawad Grace, Latsi Kayiban. Happy, happy listening, gita, sa inyong team, no, nagapinamati sa namakarong katulungan, Jules, no, kayo. Former SB member, Jules, ag mamilap team po, no, happy, happy listening, gita, no. Reading-reading yun si Mamila, no, sa pag-adagan at Barangay Kagaw, yes, may Barangay Poblasyon. Pero akong Egsoon, no, Egsoon Christian Milgarijo. Happy happy listening sa pamilya Milgarijo, no, kaya Maninoy Popoy, Chief Popoy Milgarijo. Happy happy listening, no. Sa aton ro nga kapitan at Barangay Poblasyon, Kapitan Neil Ibardulasa Candelario. Happy happy listening kay Kagawad Lawrence Miraflores, ang Kagawad Jungjung Polincio. Happy happy listening, no. Inyo tanan-tanan. Agabi-abigid sa kay paring Harley di Tomas, no? Harley's Carreteria.
2: Manami yun kahigop karat sabaw mga nangan. Katodong yun.
3: Kanami ito. Nagabukaw-bukaw nito. Kay naanak mo ito nga nagaga. Nagabukaw-bukaw. Abo unta na makaroon nga mga nagpamahaw nuna sa Harley's Carreteria. So ubos kilang El Barrios ron na. El Barrios Street. So ubos kilang ron ina tanan nagpamahaw ron mga L300 drivers, tricycle drivers, tanan ron na nagamotor, tanan yung mga tao halos ron na. Jeepney drivers nag-antro na sa Harley's Carreteria dahil sabaw pa lang ulam na. Mainit-init ag ka na mito. Nga ni Haya, adto lang ka muruna, no? Sa Harley's Carreteria. Aga, happy happy listening kita sa Lugawan, aga Gutuhan, Batsuyan, runa sa may barangay, Laging Banwa West, no? Rugalaha, runa, ra ako nga unga, no? Si Toto Michael Villanueva Briones, no? Aga, saan nga mga tag-ana, no? Ita yung Lugawan, Batsuyan aga nilagaan una sa may Laging Banwa kuwi sa Banwa itano man siya. Happy happy listening gina kinyo tanan-tanan dahil ang katulong gina lumiyato dato nga balita, no, magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no, magaling ito sa may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital paagturiya sa ato nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market. Sigapon para sa Tudubirada ako man si Katulong Adyun, kabi sila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live! Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abugid nga sigamat ha, kay Katulong Adyun na Kabisilya, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility halin sa provincial hospital ag maos-os dayon sa may temporary public market. Ay ano pa rin yung ginawagat? Motion, manindahan kita.
1: Todo, berada, berada.
2: Ay may pilian man ka mga isda, ag harun man, sagana kita sa karne, sagana kita sa tinuga. Bow! Nagapatiyog-tiyog, tagalit-litsyon dito makaron sanday Katodong John Navarra, no? Samtang nagapatiyog-tiyog kuno italitsyon si Dagol ag si Gilo ay nagapamati katon sa aton karay nga programa ina sa may Ugsip Libakaw. May pa nga makaabot niya ha, bisan ikugang, Toto John. Bisan ikugang ko imo nga ron nga litsyon ha.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Sa akon nga batchmate nga si Jacinto Turati ha nga nagapamati man. Ag happy happy birthday makaroon nga adlaw no July 7 kay Brother Ramil Magdaluyo no nga naga birthday today halin kay Tita Emma Vega rong pagpanamyaw. Ag sa tanan-tanan niya mga naga birthday today ha, happy happy happy birthday gid kinyo. Ayan si Ampod Daglinin Torres nagatabid yun katon si Maricel Tolentino no. Ag kama naman si GB Torre, ag si Midelin Bilyami ina sa Barangay Arcangel Sur, asa may Banwa kara Itabalete. Kay John Beriones ha, ina sa Altamar, kay Kagawad Dabino Abapial sa Magubahay, ag inaman sa aton niya mga kapamilya sa Kamaligan, ama ayad-ayad gid niya agahon, no? Aga siyempre kay Efren Igtanlok, kay Eric Nazario, kay Ramon Harkeyo, no? Ag kay Bungning, kay nang Christina Tambong, nga nagaunat-unot unay kuno ka nang abaties, ay siyempre naga-walking, naga-jogging, no? Kay Ampod Benito Rintilio, nga nagapamati man makaron, sa aton karanga pagpakalagad. Ag kay Kwan Bingay Almanon, no? Ag ina kay Yolohiyo Ilig, ha? Ina sa St. Bernard, ha? Nga nagapamati man makaron, sa aton karanga pagpakalagad. Kay Magno Gonzales, ha? Good morning kay Steve Pador, no? Ag kay Ampod George Jing Kawaling, ha? Nga nagamonitor man kay Brother Jamar Carpio Julian, ita plaque of the Divine Mercy ina sa New Washington, nagapamati man makaron sa aton karanga pagpakalagad. Kay Luther J. Sausa, kay Toto Luther, ha? Good morning!
1: Berada,
2: at kay Efren Flores, maayad-ayad gid nga agahon. Oras sa Pilipinas, may 15 minutos yun nakataliwan sa oras nga alasay si Tagahon. Agroraya nga balita, ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. So magabalik, programang Todo Berada, pagkatapos gidya makarastan may.
1: Rosel Arrecillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products. Patata Navara.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapag ganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Jomer. So, tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga ilang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng restrofit po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restrofit. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
13: Good morning, Anay, ha, kay Rex Pilayo, no, ina sa Barangay Yawan, Libakaw. Ayan, ginapatamyaw na gido Pilayo family, no. Kay Blinda Taay, ag kay Tulits Taiko Chavez, ha, ina sa Katiklan. Ag saan ang pamilya, no, ina sa Naasog, Malay. Ayan. Ag si nang Amalia de la Cruz Subiaga ay nagatabid yun katon. Ah, sa aton karang programa, nag-enjoy yun imaw sa pagpinamati, no. Si Isel Salazar, ginapatamyaw na si pare Nonoy Nicolas. Okay. Sino nga Nonoy Nicolas ra? Si Brigadier General? Ha? Nonoy Nicolas, no? Kay Kapitan na Juliet Melgarejo ina sa Bagong Andagaw, maayad-ayad gid nga agahon.
6: Komentaristang walang sinasanto.
13: Aga, good morning man, nag-happy birthday, ha, kay Julian Marte. Alin kay Ryan Napinos, no? Nga nagapamati man makaron. asa aton kara nga pagpangalagad. Si Katudong Rinald Banjula, hi, check na ton.
14: Radyo Todo, live, report, report.
13: O, direkta sa may primero distrito, mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
15: Sa Todo ng Israel, di pinagupano sa lakas healthy ka aton niya lipat o PNP ulit rin na ato sa ato, no? Sa kaso ko rin ng founder, matapos na rin ang ito kapo, di nato ka rin ang alatang pulis ato sa panwag na rin sa lima taong binagabing nga top 6 daw original most wanted car, no? At ato ni Israel sa original level, no? Kung sing, pagin talagay ka hapo ang ulit rin ang operation, kita ato sa lima taong PNP at ato ng Israel, no? Talagay ka resulta na din ka paaresto kung dahil lang nga ako sa ato, no, pagkatas na alas 10.21 kara ita ang ako tapon sa may sityo at dalangnan barangay Kuyang sa panwa kara ita Libataw, no, patutod dahil particular kung dahil lang ako sa ato naging kinaga sa kay Achilles Arias Jr. A.K.A. Jojo, no, sang kapanguma 33 anyos, no, ang residente kung sityo kaper barangay Luktuga sa panwa kara ita Libataw at katodong general, no, bin aresto sang bitrag na ako sa ato. Matapos sila dapatin sa hapon, ita law enforcement operation at manhunt early, no, ruaton niya tibagaw PNP. Una, karoon sila mukhig sa nag-apart, may ita sa nag-apart sa Kuyang sa manuwag sa limang taong kapatid at nag-resulta na ni sa ma-aresto, no, ruaton sa nag-apart

0: Naval Police Station, no? Isa lang sa pagkakas yun. Doon tayo talaga operation tapon. Una, sa Aman Wakara, Ita, Libakaw, ang kakodong nga drill. Samtang sa Piatrahi, no? Paswerte man, no? Nga wagi na kangkon, ika mga lasko, no? O dahil tirang nga kang kamotorista matapos na ma-accidente, no? Nga mahugog, no? Ano kami naman yung karang nga motorsiklo at kahapon, no? Una, ang diapon sa Aman Wakara, Ita, Libakaw, kakodong nga drill. Matapos na, no? Nga may anak karang nga karagang abaka, no? Kahapon, natabu rong dahil karang aksidente na una karoon sa may barangay Guadalupe sa Panwakara Ita Libakaw, no? Mga alas 12 kahapon, Ita Udladlaw rong biktima, nagpangitaro sa Ita 20 anyos sa Katodo Nibel, based no, sa information, based man sa papagusisa, Ita ato niya responde na MDRRM o Libakaw Katodo Nibel, mag-deliver konta, itray karang apaka, no? Rong dahil karang biktima sa Pudasyon Libakaw, mahalit daw no, sa area kata barangay Lungkuga, Katodo Nibel, ugaling pag-abot, ito ron sa may area ita parangay Guadalupe no sa Alibakaw ay ginaaligaran nga accident sit ana no ngin kurang tagi na no katagi ro karga nga baka try karan nga sangka truck sa tonya der rason nga do animo kra ita control sa ana to gamad bida ang do rason no sa may sapa karga portion a ita na sangdi karga nga lugar master timan no nga nagagumpat ronday karan nga sa biktima aga ro motorsiklo no do derecho ito karon sa sapa nga portion kay bagong karga nga abaka no nga nakapatong sa nato nga motorsiklo katodong tunnel aga rodet nga biktima ay maswerte nga nakaangkon sa makita minor injury matapos to nga matabo ronday kra nga accident sa hapon una sa may Banwa kara ita Libakaw at katodong nga tunnel samtang sa tiyak sa rain no sa Banwa kara ita Balete sa Japan no update sa nato kara gitasto ka mga Iranian national kay kahapon abigin proseso no ita anda ko sa abogado at sa panaman sa tanong piyansa, no? Arong anda ko nag-bail sa korte at katodong dinel, no? Para nga magka-piyansa ati, no? Kaya may una ka na nga 30,000 pesos niya kin-recommendar nga piyansa kada sa bilog, no? Sa rito nga tatlo at sa mga Iranian na sila naging aresto na matapos kani na magkangkalisi or budol sa kanibusyante sa panwag na itap palite katodong dinel. Based sa confirmation sa atong kaina ni Lieutenant Rizzi Bulanon, yung hepe kita aton na balik ng PNP na sa Japan o agit no nagkampiyan sa Ronday Karang Tatlo no karaga foreign national agagin balik una no sa balik ng PNP kay may una sa Japan na dokumento no kakuhang ang dokumento para isabiter sa korte agon nga maproseso no Ronday Karang Piyansa para sa nagkong temporaryo karang kaiwayan sa todong nga tunnel so ginbalik pa una no sa aton karang nga balik ng PNP daro na sambi kira nga mga persona no kay napasiwan kahapon ang makapiyansa ka todong sidel sa aton kaga quarter de kaga tatlo ka mga natungdan ang foreign national nga gin aresto ko ng kaliwal kaga adlaw una sa Panwa kara ita Balete at ka todong ga sidel ya sa aton kaga kalibo municipal police station na kayrong ako sa aton nga nga babayi sa cyber live nga report para sa nagigan no o galing nagaangil mo nga mga parawagan sa ay bulik galing sa aton nga nabi arong pinaka main door no itray kra nga lakasel at kontra nga kalibo pinti ka todong sel no kay imo abira bisa ini sa manamo nga pagistorya nga
1: di ba mat sa nag istorya kun sanda ni Mayor Jory Socro Conoron
0: oh ngani ka I think kahapon ka todong sel
1: aga no? Si Mayor Jory say mat sa nag pledge nga sabton do piyansa
0: Do yun man do kwan do information no kada dito sa ina kay kin pa nabi kin takalak at yung pinaka pinaka main bagay nga pertahan no kita aton nya lakas sel kada to sel kay bisa bi no sa pag istorya namon no nga ruray kran nga bitima wa ta kag ituo no kay ito para sa area kita palay-palay no ruray kran nga kaso nga kung sin parang yung gidahilan gid man karag nga may ningko kay nagkwantana no nga nagpadaga isa din sa ng send ba na karon nga ID no kato do gid ang dato malaro ana kada tandaan ang imong mga imaw kay ana ta karon no nga warrant of arrest no nga dabato na binserbi kana ita ato sa gabaga sa pulisan no pero di man do ana kada pag istorya no kato do gid kay may ana
1: bitaw wa gid mo matandaan nga ging buyayaw o may binuhian nga magain nga istorya nga naging ebidensya kana ita komplainant
0: Diyon tangani, no, ro, kaya wag ito mas matandaan abi, no, katodong gidel, basta din nakita na karang ma-recall,
1: pati yun, no, gitaro yun nga ron, ginamitiran para magkaroon itas ka, may galing kaso, taro na, i-verify man baga sa kwan, artisi, kung siin nga court doon nagalin?
0: Ay, okay, magani, no, ay, simple po rin natin, hindi ko parang mga personal na identification card sa katodong gidel, kung hindi mo katatang ito,

0: komplasi mo. Kasi siyempre, base kung pag-aong matatmalag tayo nga, isang lihitin mo matagay mo ito parang persona, katodong gano'n. Okay, may nagkarayan na karagang mga senaryo na nagigigat ka, nag-aasadong iyan, no? Sa ito ang kapulisan nag-report, katodong gano'n, dahil gusto rin niya tama, hindi importante. Kasi pa, alam mo pa lang, kung mga link pa na ngaroon nga, nga ginasunti mo dapat ay hindi mo gina biro pag-i-open katodong gano'n, no? Kay sigurado bitabi nga ma-access na rayon doon mo parang yung personal yung mga identification katodong gano'n, pag once nga i-open mo katodong gano'n, no? Kung doon yung pinagkabaga senaryo ang na-option na naman nato, no? Ang kasi posibli dahil yung nagkaraming complainant kung kaurin yung karaming kusado kung kasi bagang biktima man, no? Katodong gano'n, dahil yung mga mismo na nagkakamalibat gawagit yung mga pagituon na may kantanan sa nagkaraming kaso nga anang ito pangatubang, no? Matapos sa lipa panahugan anak kita ray karaga waran no operan kata todong ya tunnel tapang sabi ka mai no kay kataron abi wa pagit ka tuti no ko ikating pag kataron si sabda den adu adrate daro investigator ita pag kali bu pending ra kita mo isa ito sa part ito di JP no karaga taliwan karaga atlaw kita domingo kita hapon pero di ko perma ka kita hapon na ina pa na kag pag ginakop daro bigay kag gamit na improvised daw nga inaliban kag gamit daw sa pag kanina try ka lang apat sa mga biktima ng mga PDL matapos dari ka lang ato Zedel nga pabutan no itry ka nga tayo waman sa mga PDL nga mga tagabanwa para ita palete no at katodong nga Zedel sa anak ko nga pag-iistorya ka sa hapon na araw grace man talaga nga pagkakusisa is nagagaha sa ganito di ka lang sa may part na ita kusina ron tayo ka lang biktima nga una nga habutan ka sa Zedel nga kusina tabo ron tayo ka nga istente no parang isugo imaw nga magbuo ka lang ita aamak o galing gulpi ka rin kapag agito sa pamilyong na suspect ay gulpi gidamang no inandos katodidel raso na tumba agagin tunaan pa na ito kapag kalipong na partikular no rin kapag biktima no sa pamilyong na katagabaran kay Polhensyo sa panuwa ka rin sa palete katodong Zedel kung sin agipamot sa kapon ni senior del senior inspector Palmiardo o ay hita to ka rin na BGNP katodong Zedel na stable abi ko no norong kaimpangan di try karang mga biktima pero may membro ka sa pamilya kato model ka nag-comment ana nga man hindi pa stable no rong kondisyon ita ada ka mga pamilya kato model particular no sa bilog na iya ka rin tratar no sa sangka private hospital iya sa ton sa banwa ka ita kalibo ang makaroon sa part ato ka kalibo PNP no kinaingan yung gitanda particular no rong kaya ka pamilya na dapat mag-file gin no sa kakaibig na reklamo again sarekrega taywa sa mga PDL kasi sa sabi nga nagkapuno no sarekrega pa sa mga biktima nga gintunaan kung pagka hospital ka na sa iya sa provincial hospital ag sa sangka privado ng hospital iya sa ton sa banwa kara ita kalibo kay ginapahao mata ita ato ka kalibo din pero ila ka mga dokumento MMR at ato din dahil nga magporsige gitma do rote karang nga pamilya itrekra nga mga PDL nga magpataka sa kaso karang against no sarekrega nga mga responsable karagi mo itry ka ng insidente at sa part patay sa itong karaga BGNP ongoing naman at katodong del no kahit may una mata ng liabilidad sa part itry ka ng mga duty ng BGNP personal katodong del ay may una mata no ng karapatan ng pagkatao tumangon no kaso administratibo katodong del depende sa kinahin mo patakaroon ng iparato mata ng investigasyon kita atong ng BGNP no may kantanan sa nasambit ng insidente. Sa iba na ito, ni mga municipal police station, so far sa 1st District, ito yung karaga probinsya, matutaway, no, wag ibang sa pa-reported, na mga madrugoon karaga incident yung nag-guntad, no, sanding pa sa ito yung pag-secure sa pilang ka mga municipal police station sa Primero Distrito, Poaton, na probinsya, ita.
1: Katodong Rinald, matsa nag-proceed ko noro aton niya mga elemento, no, ita kalibo PNP sa Tuting Reyes, ay... Matsamay sinunggaban ko no to nga sang kagagati nga may problema sa piniino.
0: Babayi. Atagi, pero yan ang magunang abot sa itong nagpas.
1: Okay man ang sitwasyon?
0: Oo, at rin ito kinagin ato na itong kaina katonsel, no? Kay, yan naman sa itong kalibo PNP sa may diferensya po yan, no? Sa paminsaro, hindi ka lang na babayi, no? Yan naman sa tirong motorista, no? Katodin, dalawa pangalik na kita. Sana natin, mapalat rin ang kung saan ito nga gawas. Posible ba si kung atake lang ito, ita rin talaga motorista dito lang sa may part ita Toteng Reyes, no? Iyan makaroon na yung bagong abot sa ito talaga kalibo municipal police station katodin dahil matapos na girespondian man kita aton nga kalibo PNP. Kaya katodin dyan, naroon mainis na rin kita nga report no? Dari kaya sa ito nga kalibo municipal police station kamaraman iba pa nga mga municipal police station sa First District kita nga probinsya kita akan sa Japan. Sa katutu birada, ako man si Katodo Reynald Bandola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid nga sayamat ha, kay Katodong Reynald Bandola, direkta nga nag-report sa Anacaranga area sa may Kalibo Municipal Police Station. Good morning anay ha, kay classmate kumparing Melvin Olios. Ayan, parikoy! Bakasang kuskus itniyog rin na. Ha? Kung kamo nagabakay itpayok, bisan sang kadrampa, ina kay Melvin Olios, no? So yung ang sa likod it ginakonstruct man nga ron, nga bagong tindahan, ah, mga katudo. Ah, good morning man kay Leomar Nabas. Ayan, ginapatamyaw na ro. Anang mga, ano ra, mga chikiting siguro. Ay, ginapatamyaw na si Nanay Nilda at si Tatay Minong, no? Ina sa Panipyason Madalag. Ag kay nang Gina Cipriano, ha? Nga nagatutok man makaroon sa aton karaga programa. Si Katodong Rolly Boy Herrera, naka-standby.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Ah, naka-standby sa banwa nga gusto kuntang magbakait bugas, hinarang rubugas.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
1: Katodong Rolly Boy, pasok!
3: Yes, Katodong Jidel, sa aton nga mga tagpamatiin, no, bilang follow-up riyas na natabo kahapon nga vehicular accident alas 4:50 ng oras itapon sa bahay ita diversion road sa kapit barangay Bakuto sa Manuan. Na kursiin itong involved ka lang sa akyan sa nasabit niya insidente sa ka-wing van, no? Ag inha, magkaroon sa kustudiya rong driver at daywa ka mga pahinante. Nasabit nga ito yung van nga sin alin niya sa Iloilo pa direksyon kunta at bahin at Katiklan, pero sa napagabot sa nasambit nga lugar ay mataas yung lugar ni Karos may barangay Bagto ay wa kasaka roanan sa akyan po dahil nga may tunilada nga karga nga lime nga ginahalo ba sa fridge katodong judil
1: apog
3: nga inong deliver kunta o ga
1: may karga imong tulitulilada ang apog ay patakason ni Karos sa Bagto wa takasaka.
3: Yes, makasaka, no? Kung ganyan, backward o nag-atras, kung nasabit nga windbound, sana pag-atras, masurti, ay waman it may natrasan nga tao, or bagay, kundi may mga property o tanong nga nag-highlightan, matapos nga natumba, kung nasabit nga windbound, ay pag-atras, kung kami dinag balang-balang, baga huwag makontrolar, no, po dahil sa ginatawag ng nga engine problem, no? So, no, sa nabuo natin yung permission, alin kay Corporal Siriso, ito aton nga Lisok Municipal Police Station, no? For now, inaanay sa kustudiya kung aton nga Lisok Municipal Police Station rong nasambit na driver at daywa na lang ka mga penante nga hindi natin mamigal as request kung aton nga Lisok PNP ag for proper disposition pa rin nasambit man na incidente katodong detail, no? Inaundras pag disponer kung aton nga naman siya police sa pihak kabahin, ongoing paghihapodong pagkandak itong mistik kinatawag nga search operation it aton nga list of PNP matapos nga ginservero sa search warrant kontra kay a certain alias Cross, no? It barangay Mina sa Banwa at Lisu. Initially, nag-take off sa napo pasado alas 4 but 5 o'clock in the morning kung andagid nga pag kandagid a church operation at ito nanda na recovered initially kung saan ka-trying to itusok nga revolver at bala ka, no? So, subject for katundil for inventory it aton nga mga autodad as of broadcast time, no? Ongoing gihapon kung anda karaga ginakandag nga investigasyon. Sa pihak nga bahin, iya sa Banwa it naman siya development o follow-up kumadumduman rusang katiya ginbako ko ana karanga gumankon mismo sa sud it panimagay it anda karanga ancestral house nga nagapakidaron nga 59 anyos nga si Mylin Cipriano Omnes nga inasadap employee siya ana karanga hilo nga makahilong ilim no ana karang gumankon nga ginkilala kay Jan Antonio Cipriano, no? Ag mayong edad ag sa ditima tasambit man nga lugar nga kung si nagstugod ya taas sa sud panimagay nga inasadap employee siya makahilong ilim noon aga may mga di bakit diskusyonan aga nasambit man nga suspect dahilan nga anak ang binakor anak karanya siya asa nagduwogo anak karanya partit anak uyon agugo ag anak ng partit awas in front man dito sa anak karanya mga kapuran nga anak ang binakor sa anak karanya siya rung siya anak mga unga nga ina nagatanaw nga anak ang imbako katotong nivel. No, ganit nido, naging pailan ni Mouth official enduring a kaso agad inquest kahapon ina sa aton nga official prosecutor's office kontra kay ni Cipriano sa kaso nga physical injuries agad balik ya, no, sa aton nga naman siya for custody ag subject for issuance of commitment order but hindi mao makapasa ay babol man lang katotong nivel. According sa ating nga naman siya pulis, ay nasambit niya kaso, yun kung magpiyasa o kung hindi makapiyasa. Meaning, hugato lang siya na, kung hindi ka makapiyasa, ay ma-issuehan din it commitment order para nga ma-remit kung siin man nga rehabilitation sa BGP or AR o kung na ating Aklan Rehabilitation Center Katodong Fidel. No, magluwas ka rin sa ibang mga municipal police station, huwag ba't mga reported ang tawad incident nga kinespulihan rong aton nga mga kapulisan. Mm. Samtang, sa banwa galit na bas, no, as confirmed, no, ni Corporal na bas, yung confirmed kaso ni Corporal or Master Sergeant John Pina, itabas PNP, na due to lack of personnel sanda, wa sanda maka-deploy itaw para nga magbantay sa boundary it na pinatuwad ag kamanan pinatuwad ng barangay pinatuwad
1: basta boundary Aklan Capiz
3: Pandan Antique Katodong
1: Antique Gidel. Capiz Aklan Antique
3: amore boundary no
1: pinatuwad ha bukot pinakaya yes, partner
3: barangay pinatuwad oo
1: ah bukot pinakaya
3: oo pinatuwad ha pinatuwad din mo ito na sakay Master Sergeant John Felina, Manasir Manat, barangay pinatuwa doon.
1: Ayuwa, saan na makabutang it checkpoint?
3: Kung may mga... yes, so, dahil nga lack of personnel sa nakatodong Judel, no? So, mamagin mat advice nung anda karang provincial, kung provincial command na mag-aastog isa na para sa magbutang it tinatawag nga border checkpoint sa nasambit nga area by and between pinatuwad ang Pandan ang PK Katodong Judel. Judel. So dili man laro ang nabuo natong information alin sa kay Master Sergeant Jansulina at Nabas Municipal Police Station. Dili na initially ro atong hatol ng mga information ay report no. Dili sa nga area of responsibility particular sa segundo distrito kwa sa Pubisya Taklan para sa Tudo Birada ako naman sa Katodong Role kay Herrera Judo.
2: Radyo Todo Live Report Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo
1: Bukit niya sayamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera direkta nga nag-report no sa Anakaraga Area of Responsibility alin sa may segundo distrito no una sa may Anumansia PNP no mga natipon nga mga balita ag mga update it mga balita inyo nga nabatian. Oras sa Pilipinas may 47 minutos yon nakataliwan sa oras nga alas 6 ag ruray nga balita ginahatod kato ni Tamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix your cup of success healthy guts healthy life mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Ay si Sarhinto Romel Morato, adlaw-adlaw, Gamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. So good morning ha, kay Sarhinto Romel Morato, nga nagahigop yun, it mainit nga More Power Coffee.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning kay Ricardo Sileres Inuhales, no? Nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
2: Berada. Berada.
1: O makabalik kita ha sa programang Todo Berada balikan taro banwat naman siya sarayang plano nga pagbakay kunta itabugas no mga katodo galing ay kun sa mga examination wata matawit grado wata makapasar asa sangguni ang bayan kahapon especially sa mayoriya magabalik ako pagkatapos si Jamagara
2: Rentillo komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upa.
7: pangangatay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Si Ma'am Annabelle, nabrava isiha.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang hindi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan ko kung nag-coffee ng rice, coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, so, tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice, coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Good morning, Anay, ha, kay Jocelyn Rafael. Aga ginapatamyaw na ro mga pumuyong Hawilin On. Ayan, kadagom kita, no? Hawilin On sa Banwa Tangalan. Ayan. Tangalang nun. Numan siya hanon. Makatunon. Ibahay nun. Nabas nun. Malay nun. Burwanggahanon. Kalibunhon. Ayos ha.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
11: Na mga tanganon. Now. Kung makahingabot do aton nga pitik politika portion ha. Ay nag-istorya kay kami ni Altabas Mayor Dini Bulldog Ripoll or tawgon tayo nga si Mayor Bulldog. Nag-istorya kami kahapon, no? Gamat sa nagamugumugot akana ro mag-amang Marquez. Nagamugumugot akana ha. So ato na nindo na nga pag-istoryahan kung ano ro dahilan ang mga katuto. Now, pero kung aton nga pagasumasumahon sa segundo distrito, only Numancia, Nabas, Tangalan, and Burwanga, aap-at man ka mga banwa, no? Iya sa first district, ay only Baliti and Banga, pero Rubanga, hindi pa masiguro eh. Tao ko, naka-baton man itmugumugo or sangkiring pangisog si Mayor Redison. Ha? Tao yan, ha? Doon do aton niya ipangutana hindi na, pero dali yan. Ay agtunan taanay ro banwang ra ita numan siya. Tao, ara. Kahapon, sesyon. Ah, di ba, sesyon? Ita sangguni ang bayan. Bali, andarang ika-49 nga regular sesyon. Ita sangguni ang bayan, ita banwang numansya. Ayan. Pero after pamando, rayang sugat ni Mayor Rogelio M. Enero de Siquen sa sangguni ang bayan ag dispatch pa man i-agenda ay matsa may pag-aungon imaw ang aging himo nga magbakal nga ni itabugas para maipanao nga libre ha sa numan siya hanon. Ag Ebenro taga DILG ay una man nagtauman ita ng opinion ag intervention sa mga bagay nga ra, no? Nagpasugot ro DILG, no? So hararo liter kahapon ay sa agenda imaugidro una imaugidro una ha ang mga katudo. Arabasahon ko ha. A letter of Mayor Rogelio M. Enero de Siquen submitting the 2026 Annual Investment a program as per advice of DILG OIC Provincial Director Mr. Raymond D. Palanog for its approval due to the 2026 local government support fund financial assistance no rice program and infrastructure project of the office of the president for the municipality of Numancia. Yan. So di kara sa sugat nga gina-reiterate man niya ni Ro Advice ko ay si Provincial Director at DILG Aklan nga si Mr. Raimondo D. Palanog nga i-resubmit para maaprubahan, no? Rorayang 2026 sa EIP, no? Ita Municipality of Numancia. Kasi di kara nakapasugod, rorayang rice program ag other infrastructure project ita banwang Numancia. Ha? Ro rice program abi from the office of the president is amounting to 5 million pesos. Ha? So ro 5 million nga ron i-purchase kasarangan tatabo ron, di ba? Ag sarang ta makatugupod ro mga nagakinahanggan ay sayod ako nga may una matang mga may kaya-kaya nga hindi matakaroon magbaton ag hambagun lang itao lang to sa pobre, itao lang to sa unahan. Mauron ba gano? Ro may mga kaya-kaya ha? Pero ro may una matanganing may kaya-kaya karon nagabaton eh. Ay man eh bugas ron eh, tugog undon dun eh, pagkaon dun eh, no lamang tiyan dun. Ang mga katudo, no? Ag may mga other document pertaining sa rayang arang rice program, ha? Ro National Treasury may andaman nga recommendation. Other government agency, no? For the purchase and withdrawal ko rayang arang abugas. Gamit ro rayang 5 million pesos nga kwarta ang mga katudo, no? Although, para matangani ra sa kwan eh, decision nyo ta, ita local chief executive o galing nakasugod imaw sa annual investment program nga kinahanggang owner o approval, endorsement o resolution itsang guni ang bayan, ay wamat magain ka rin, non-issues na haman, ay bugas. Pagkaon, may kontakon sabod doon sa manok ay, bahog it baboy.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
11: Or para sa uwa itapos.
7: Radyo todo.
11: Kasi, importante na makaroon doon bugas nga rin, makarang wapatubi o irigasyon. Oh. Gasalig sa ugan. Para makaturtol, para makaarado, para makapananom, no? Agarang, although matuod, nagaugan-ugan dahil ko epekto itahanging habagat, mga katudo, ay apektado pa kita until next year pa kurayang El Nino, ha? Maka-encounter pa kita karay tigsigilak. Ah, bisan pa nga nagaugan-ugan, makaw bisan habagon yung nagailinugan. Ay anag at ang dagaray tanging habagat. Ah? Ngani bugas do kinahanggan. Ah? Ah mga katudo, hay gakman pata bisan tig 5 kilo o tig 10 kilos karon ipanao hay gakman pata kunta nga tugog unon it. Ah pobre. Ah mga numan si Hano na bahala lang kamo magbinag-binag ha. Ay paagyan ko ang right istorya. Ah? So kahapon ay naka-agenda ang gina-expectar ni Mayor Ugi ang kumanganuman si Hanon nga maaprubahan rurayang pangdagawat itbugas ang mga katudo, no? Runatabo, ay uwa nga ni absent si Vice Mayor Cielo Kuching, ay magain kunuraan ng pamatyag, so walang Vice Mayor. So base sa king kasugtan, eh nagkakasugot man sa daonar sa Sangguniang Bayan, kung sino ro ma temporary presiding officer. So rohabutang, aghapilian si SB member Jerome Vega, ay si SB Jerome Vega nga bihasa umata sa anang trabaho ra, no? Ay mga veterano man da nga SB member ina sa may Banwa ita Numansia.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng
11: so, kapatahanan bilang presiding officer.
7: Radyo, radyo, todo!
11: Ay siyempre, naka-first agenda, roraya nga rang pagdagawat itbugas, mga katodo, no? Ay, ging talakay. Oh. So, pagpresentar, ay matsa nag-motion tayagi si SB member Jezreel Templo Nuevo. Ngaroan ang motion ay mag-division of the house. Ay bisan alinong sugid ay wataron watat mahimo ro minority. Ay ro minority malang ay tatlo yata. Ha? Tatlo, no? Liga. Tao kung anda paro liga ka rano, it minority ro liga ng mga barangay. Si Attorney Iligan ag si SB Ulong. Oh. Ay waman duliga, daywa sanda. Soro bumoto, pabor nga aprubahan para makabakit bugas, ay si Attorney Iligan ag si SB Ulong. Kontra sa apat. Oh. Ay. Wait, mahimo ron ay apat ro hindi magsugot. Ah, nga magbakait bugas. Oh, so base mangutana kamuhaman apat. Ha? Ah? Bangod nga absent ro iba nga mga SB member pati ro SK Federation President absent, no? Ara ro present yang oh, balikan ko ra akon nga listahan. Ro akon nga bungahan ang mga katudo ha. Ara oh. Balikan ko ra akon nga listahan, balikan ko ra akon nga bungahan. Ara. Ara ro kwan eh. Pero sa presente nga naga sa presente kapon sa sesyon no nga present agro nagbuto no ro nagbuto ang mga katodo nga mga presente nga uwa pag aprobahe ay sa day SB member Jezreel Templo Nuevo nga imoro nagmotion nga i-division of the house buto-butuhan kung sino naila magbakay kung sino hindi no. Si SB Lily Hawod, para masairan kita bagat naman siya hanon kung ano rin ginapang ubrait anda nga mga Sangguniang Bayan, no? Pwede man siya tumawag iya to qualify to explain why nga man di ka mo magsugot nga magbakat bugas nga may panupod Diyos sa naman siya hanon. Oh, si SB Raprel Rica Puente, oh, ag si SK Federation President Romila Santi, dayaro mayoriya. Hayro bumoto nga gustong magdagawat itbugas ay si SB Pilimon Inero ang si SB Attorney Pipito Iligan ay absent nga ni Rorayang Sanday SB member Alin Andrade SB member Ephraim Reyes ang siliga ng mga barangay president Jorel Mariboho. Ayan. So only Pipito and Ulong rubumoto nga magdagawat itbugas. And the rest, no. Ibig sabihin, wasa na naila. Ha? Hindi sanda gusto nga magdagawat itbugas.
7: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: So what will happen? Ha? Eh wala eh. Hindi mapuslan do 5 million. Ha? Nga inugbakay itbugas para sa numan siya hanon. Oh. Abi kon huyap-huyap po na ito, although mahina abi ako sa mathematics eh, no? Ano ba talaga ang issues? Ha? Abi, paki-qualify nyo, abi, pwede ka mo magtawag, no? Paki-qualify nyo, paki-plus abi partner do aton niya, Juan. Hotline. Ha? Eh, daya is part of the food security. Ang kumpara ka ako, non-issues ra eh. Non-political, non-issues, non-political. Ay mayad niya niro, haisip ko inyong mayor, ha, iba ka itbukas. Kasi ro programa man niya na po rice program eh. Iba mataro project for infrastructure eh. Ha? From the office of the president.
7: Matalinong talakayan. Masarap hanggan.
11: Araro amon nga landline ha. Pwede ka mga tumawag mga numan siya hanon. 268-4456. Uman-umanon ko ha. 268-4456. Sa amon nga mobile, 0933-863-0556. Ayan. Manumanon ko ha. Ramon nga mobile phone, cellphone, 0933-86-30-556. Ayan. O, sambilog pa. 0933-863-0556. Ruamon nga landline, 268-4456. Ha? Ginauman-uman ko, ha? 268-4456. Ayan. Ha? Do yun. Ruamon nga linya at komunikasyon. Dali may mga message kita nga pagkabasahon. Dali ka. Aha. Dapat ta Idol Judel ay ikakiha it administrative case sanda nga ron nga mga SB ay gaharang asanda sa public welfare. Amak mo o nagutagali ro 5 million nga ron ag it is approved at ananda. O, administrative case yon ang sa taga DILG ay under under kinyo nga supervision do LGU naman siya haman hindi kamo katao it disciplinary action ayan katao disciplinary action sa mga SB nga ron haron klaro kamo ro gataot guidelines aga monitor ko local government support fund nga ron. Ayan. Aron ha? Another comment. Mayor Oge, haman kung operan mo lat ah, ito nga, kamuni. Ay katunto. Wata ka ako maghalindra ha? Matsakot na tagboy. Hamat operan mo lat ang atunga kamo ni SB Jisrael at 5 million nga ron. Ma-approve lat aron. Matungaon nyo ay bukot at parakin yun ay Diyos miyo man doon nagataot kuminto nga ra amat ipatunga mo ta sa daywa ay ginapabakay ngarit bugas ni Mayor Ugi tapos tungaon nyo tanan ng daywa ay dahil do budget at 2025 ging aprobahan nanda hindi ko tapagbasahon do mga masyado nga rang wa man di man makabulig ha pasensya gid ha dahil do budget at 2025 ging aprobahan nanda ay ging pangayo for 50% at 20% development fund ni Jisrael nga imaw ma-implement. Kaya ha-aprobahan. Inyo mataron ha. Nga mga comment ha. May anatawog yung sugo nga i-transaction si Uge nga imaw ma-implement ko katunga i 20% development fund agod. Bahala karon na, hindi ko matanon pagbasahon, no? Ambay ko, mga masyadong offender, hindi ko ron pagbasahon. kaumangon kita sanda, rice assistance ron. Sino ro kaumangon? Klaruhan nyo, kaumangon kita sanda. Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit. Ara. Ging paabot, iya ro ko isayang ka-concerned citizen it numan siya, haman it ginaintrahan gihapon it pamulitika ro 5 million nga budget para sa mga pobre. Do 13.4 million ag 4.5 million nga halin sa buwis itawo nga ging bakal it pyrolysis machine ag water truck ay uwa nga ni hapos liit banwa. Idol, pila katawo rogahugat ko 5 million nga ron nga bugas. O aton lang konta e 2028 aghampangon do politika, tama. Hindi ta pagdagahigon do tawo ko inyong personal interes sa politika. Abi pangutan a idol do mga isbi nga ron. Gabagabag nga hindi magbakay itbugas. Ano andang rasones? Kanugon doging buto namon kanda ko last election. Hindi sanda magsunod. Hindi sana magsunod sa one or two tawo nga nagadikta kanda may andaman kunta panindigan sa gamat git. Ay, alinon mo nga ni. Ay, doyon ta. Oh. Pero raya nga rang iba, di ko tapagbasahon dahi. Hambay ko, mga message ninyo nga hindi mapuslan, no? Hindi malang makabulig ko rayang problema nga ambagong mong kaumangon at sandang mga isbi, sayang rurais assistance para sa tawo, no? Amatuwa tanan na pagaprubahe, mga kaumangon. Hindi tayo magambal.
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: Kaya nga na gina-challenge ko, no? Nga tawag, kung ano ro rason, no? Kasi para kakon, non-issues, non-political, ro pagbakit bugas, ay pagkaundunit mga tao, pagkaundunit mga pobre. Ambang nitulit si Tayco Chavez daw mga manakauman inaron sa numan siya. Pukutat akon da ha. May mga isbi pagid sa numan siya nga ra uwa pat kamubon sa politika. Abang ni Chile Timpurasa at Makato.
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: Ay, ginatamad magbakay itbugas. Ay, abe. Numan sa hanon kamulang maghusga sa next election haba ni Ani Turiaga. Ara, mga SB member, tawag abi ka mo. Ro minority ag majority tawag. Haman nagboto si SB Olong, haman nagboto si Atty. Iligan. Haman wa magboto ro rayang apat. Haman wa magboto nga aprubahan. Ay gina-advisor niya ni ito ay si Provincial Director at DILG. Nga aprubahin niyo ron. Ay para ron sa Rice Assistance ag some project. Rusuko ni TIP nga ron. Ay mahambay kita nga ariba naman siya.
7: Komentaristang walang sinasanto.
11: Doyon do ginatawag nga ariba naman siya. Ay Maria Kagusip Santisima sa langit. Ro kaguwot mo nit naman siya hanon. Ging dugangan pagidhaman. Ay wapag-aprobahe ro pagbakpang dagawat itbugas. Abisan do yun latakunta? Anong isyo? Anong problema? Ay haron do o ay si regional director provincial director do nagambal? Ngay resubmit? I-submiter ito man? O yung 2026 nga AIP? Ayun na nakasugod ni Karondo. Rayang presidential rice assistance nga 5 million pesos. Una utaro kwarta. Anytime, pag na-approve may resolusyon, pwede utang ma-withdraw, magamit, ag mabakait bugas. Ag ma-program per barangay, ro pag panupon itbugas, sama akong mo 5 million, yung kapabot ang tawo kang makakaon.
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: Haman, itging bagabagan, anong rason? Tawin nyo kot explanation, ay bukot akot isbi, kapangutan na ako morning lang sa tanan haman it indi sanda ig permahan. Ara kami uwat trabaho, uwat ano nadagawat? Uwat nadagawat? Kung sa tupad man hay sanda lang man gabinalik-balik obra. Ano ra? Merisi man ano ra? Hindi ko maintindihan na ng hambang ray. Man kamo sa mga pobre. Siguro kung katon pa, mag-uoy man kamo sa mga pobre. Ay matod, kung hindi pa kamo katupad, magwa kamo swildohon, di man kamo kadagawat. Hindi man kamo kapanrabaho, di man kamo kadagawat. Hayray libre. Ipanupod sa tanan niya mga barangay. Konsiin ko to makaabot do 5 million nga ray. Kamu bawa to 5 million nga rong edug dawat it bugas. Eh, bakit ako doon bugas tanan doon?
7: Komentaristang walang sinasalto.
11: Na ginaganahan ako magbasa, way. Sige, ah, no? Ah, sa aton yung mga kingmanghuran. Ha? Ah? Ina sa banwa it ano man siya. Mayuoy man kamo sa pobre. Ay, med, siguro ka na, hambagong talang ro, Office of the President, sugatan tang, halina lang abi ro sa Makato. O halina lang abi sa Banuat Kalibo, ay, si Mayor Juris lang ro mabakat bugas.
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: Iyata sa Kalibo, pag sa Kamakailan, wa taga-inaway ro sang guniang bayan. Sa Makato, wa man ga-inaway ro sang guniang bayan. Basta't Kamakailan do ginapiniino ni Mayor Langkoy. O. Sin pa nga mga lugar. Ha? Pero sa naman siya, inugdagawat itbugas, harangon. Ay, Maria Kagosip, Santisima sa langit. Ano rong rason, mga ISB member? Sa mga bumoto nga pabor, ano rin yung rason? Aman bumoto ka mo nga, sige, baka itbugas. Ano rong rason itapat, hamat hindi ka mo magsugot nga magbaka itbugas si Mayor Ugi?
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Ay, bukunyamang it si Mayor Ugi karon pag inaprove nyo ron, kaibahan ka mo. Ro mga tawo karon ay mapasagamat hikita si SB Jisrael ay SB Jisrael sagamat ay ging duso mo gidron nga ibakait bugas oh SB Jerome sagamat gid no ay plain ro kwan imo smooth ro imo nga pag talakay pag presentar ay ikaw ro presiding officer sagamat gid ay hara nakasamit kami ko inyo nga rongging aprubahan nga bugas
7: matalinong talakayan masarap pakinggan
11: oh. Ginapili mananda matawan it bugas ay bahala utasan da basta hibaka it bugas alam na ha ha ha ay nako Maria Kagosip Santisima sa langit maluoy ka korason
7: may punto ang bawat
11: ano ang rason ninyo ayan doon do ako niya pangutana
7: berada berada
11: oh ay at least no importante na presentar ko no Roraya nga nga isyo nga natabo kahapon sa sesyon itasanggo niyang bayan it banwang Numansia.
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: Kani Numansia hanon kung nakita nyo ang mga SB member ninyo tanan, bisan ang nagboto ag wala nagboto, pamangkutan nyo. SB Olong naman nagboto ka, anong rason? SB Iligan naman nagboto ka, anong rason? SB Templo Nuevo naman nagboto ka, ano ang rason? Oh, ha? SB Raprap, ama nagboto ka. SB Hawod, ama nagboto ka. SK Federation President, ama nagboto ka. Ano ang rason mo? Oh. Ay, kung ako SB member, nagboto gilang ay watang nailang ang magutuman ka mo.
7: May punto ang
11: nagboto gilang ay bugas nun pagkaon dun para kinyo.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Amat sa only in Numan siya ta nagakatabo at dumduman ko tag mga berdugo anay nga to Yaskalibo. Ay, Maria Kagosip Santisima sa langit. Ma-commercial break, anay kita dong, no? Bago tabalikan, si Mayor Ripoll, it al tabas, ha? May mugumugo ka kon kahapon. Ay, nagamugumugo, takon na rin mag-amang Marquez ka na. Aman man at binaton mo, tama na rin, programa ni. Haman kunot binaton, ani, Bulldog, ha? Ro programa ni Oswag Agni Harisco ko. Yata, June 28 to, kung di ko magsaga. June 28 to 29. Ha? Ay, kung magmauron man ako, nga nakabati, kahit mugumugo, I think, pati si Mayor Edison, it banga. Pasi, nakabati man. Ha? Ay, daya kung nurubati-bati ni Mayor Bulldog, eh. Nakakabati ko naman, direkta nga ging buslahan ni mo, eh. Gamugumugo, tama na Kimuro Daywa. What's wrong with the program ni Jojo Ang? Ha? Bisan may ana matama karong problema, ginapakatubang. Do programa ta para sa pobre. Amati mo tang dagahigon. Oh. Like Harris ko, amati mo sa posisyon. Kung may kakayanan matay mo magpostdoc ron, amati niyo pagbatonon, di ba mga mayor?
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: What's wrong with that? Ako ro yung aktibidad. Oh, ay sa mga tatlong adlaw eh. Ina sa Altabas ang adlaw mala ro medical mission nga to. Iya sa mga may medical mission, may pay out, may una pa nga turnover it daywa ka mga school building inasa Ripidad integrated school.
7: May punto ang bawat
11: What's wrong with that? Ha? Rin ang pangutana. Iwa matana hakat ko no si Mayor Bulto. Gaman man ay ako taro Mayor. Ano man na rumagain karon? Waman man at magain di karon. Oo. Oh. Waman man at yung pangayong nga pabor do dahi wak akon. Basta nagaong malang ang magpatigayon at makarangang programa, di ba?
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: Ay, Maria Kagosip ang pamulitika, oo.
7: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Ate sige, alas 7.24 kundo aton ng oras. Nagroreng oras kinatod ka ton ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
7: El Rentillo, komentaristang walang si-

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko
4: niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin.

0: na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Berwada. Okay, balik kita banwa sa aton karay nga pag ililimaw, hay paalin, pahinagahan ta lang, no? Agitry naton nga makaistorya si Mayor Bulldog Ripoll.
3: May punto ang
2: pahinagahan ta lang, ha? Promise, agro numan siya nga ra, ha? Ro aton nga talin sa tanan-tanan nga mga SB member, no? Ay kun si Mayor siguro, Roan na matanghan do, matawaan do tawo ay. Tanan niya SB ha. Tanan. Ay, galing ro absent. Di mata na to mapangutanay. Absent matasanday.

0: may nagapanawagan nga nila yung mag-resign lang eh. Hindi man pwede. Yung utos sa natawo ron. Huwag kita't oras banwa sa aton karaga pag ililimaw. Makaroon nga adlaw kara it Martes. Ago man kita nga magakililita hinaga Miyerkules nga adlaw. Sa aton nga pang Miyerkules nga edisyon ita programang Todo Berada. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Rayo rin yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pagpapalain kayo kung susundin nyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi nyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo ngayon at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi naman nyo kilala. Ruwatong pagkaulit kagag makarong adlaw it Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalilan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo, mga pasaway sa lipunan, may rest back na.

0: isang keringgag om pero manami ang tiyempo. Maliwalas ang panahon. Batyag na natin dong magamig gadapyot hangin kung aga-aga. Kapin nga may bagyo sa Guat, Pilipinas. Mahidaito nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay bidog nga Western Visayas. Ag sa mga natawat pre-video nga magbugtaw magbukat dong mata baka ginhawa pa. Dahil dong iba wao na kaginhawa, wao na kamukat dong mata, wao na kabangon pa. Dapat angay ag bagayamang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes 7 sa buwan ni Hulyo. Nakasang Domingo na kita, tatlong Domingo na lang nabilin. Agosto na. Mangin ka partner sa technical side, Ding Dong Rubizo. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit, nagabaga, nag-aaso-asugid. Nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Provincia. Hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang. Bukas sa Munya Linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung wakamot available ng landline, wakamot pantil ko, una kamot sa mga puntad bukid. Hindi mabot pantil ko inyong mga kabaryuhan at kasityuan. Basta importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsable nga mga empleyado pati sa pribado, kapingid sa gobyerno. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88660, ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo!
0: Ano mainit nga mga balita? Unahon tali panyempo. Update, halin sa Weather Bureau Pagasa. Kapingid na yung super typhoon nga sa Guapa it Philippine area of responsibility. Solo sa Pagasa, as of 4 a.m. kaina, dayang super typhoon Bobby nga pagsumugod sa Pilipinas, si Inday na. Sa distansyang 2,010 kilometros este it Central Luzon, bit-bit ni Bobby rong hangin nga nag-aabot sa 195 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nag-aabot 240 kilometros kada oras. Naguhinay-hinay siyang kiri. Pero nagdasig ang dagagan. Nagahugag west-northwestward 30 kilometros kada oras. Kahapon 15 kilometros, makaroon 30 kilometros na. Madasig na roon ang dagagan. Samtang nag-apekto makaroon dong easterlies sa eastern part it northern at central Luzon. Rong panyempo sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Turumus Region, Lanao del Norte, ang Sultan Kudarat sa Mindanao, apiktado at habagat, may kalit-kalit kawan, may una nga pagdugdugdug. Samtang sa Cagayan Valley, ang Aurora, apiktado matat easterlies or mainit nga hangin, halin sa dagat Pasipiko, nga magadaga it magakagakang pagwanugan, kama naman pagdugdugdug. Sa Metro Manila, agdabili nga partit pungsod kay Bahandong Islat Panay, ag probinsya Raklan, doon nagapikto katon, localized thunderstorm. Ngayon ko naman, naga-experience man kita, it maugan-ugan man nga panyempo. Suno sa pag-asa, magpupamatsyagang rumanginag-estar sa mga kilid sa pa, kilid suba, sa mabukid-bukid nga parte, it pungsod sa mga posibleng pagbaha, ag landslide, ay ko naman, nagabuburong kasarangan, hasta mabasko gabuhos ituan. Rohangin agbaybayon sa binog ka Pilipinas, so far, mahina pa hasta kasarangan, ay kagayo pa si Bobby. Temperatura mainit sa Metro Manila, nagahanot sa 34.1 degree Celsius. Samtang yakaton sa Aklan, ya sa kabisirang Banwa, it kalibor aton nga temperatura, nagaabot man sa 31 degrees Celsius. May mga pagdugdugdug, bakarong agahon, ag pagasuldanda, ita ugan, ag pagdugdugdug man sa hapon. Doong pinakabalaba at temperatura, karon nga gabi 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.44 na, ang temperatura naton 27 degrees Celsius. Nagaluling-ling pamansyaring adlaw, rong hangin naghuyop pa southwest, 4 kilometros kada oras, ag bugso, ganagabot, 10 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Masilak-silak pa asa alas 11. Pag alas 12, asa alas 2, may posibleng pagpangilat. Pag alas 3, masilak na naman ng aton nga panyimpo, may sangkiring gag-umgang. Wapat direktang epekto, rong bagyong Bobby, sagwat Philippine Area of Responsibility. Kung sumugulit par, suno sa pag-asa, base kon mga lihid yang. Ruan nga mga bagahibuang rong makaapekto Banwa kapingid sa northern ag extreme northern Luzon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Alas 7:45. Ano mainit nga mga balita Banwa lokal. Oh, dayang sugpunan tarayang ginabakay ko ng bugas. Nga 5 milyon ita LG yun naman siya. Nga hinarang ita mayoriya kung naman siya sanggunay ang bayan. Sa pagpanguna, allegedly, ni dating mayor ang isbe member Giselle Toto Templo Nuevo. Pero istorya ta kung ano natabo. Sarayang 5 milyon Banwa. Arayang 5 milyon nga pundo kono. Para kono ibakit bugas para sa mga numansyahanon. Nga nakasugod sa annual investment plan. Naano kita bagarong matuod? Ano ba ang totoo dito sa annual investment plan? Ag 5 billion nga pundo, korayang bugas nga gustong bako ni Mayor Uge Enero it Banwang naman siya. Ay, kunamat abi, ay, ibarong pagplastar, ibarong pag-interpretar, ibarong pag-intindi. May humbago nga nga, little learning is a very dangerous thing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Ihingagaw ta karon kung may tiyempo pa, ay wa tara ma-include actually dayang 5 million sa 2025 annual investment plan. Agrong 2026 nga gin-submit nga annual investment plan for 2027. Eh siyempre dong 2027 nga AIP gina-submit mo ron 2026. Hauna tangani, actually ron naman siya rugid pinakauna nga Banwa sa Aklan nga nakasubmit it AIP earlier than July 15. Ara ko meron deadline, no? July 15 pa dapat may submit mo AIP. Pero ang naman siya may approve ta nga AIP for 2027 na. Rong 2026 ay AIP, ginaprobahan doon 2025. Pero nung 2026 AIP, wara mapurbahi. Bakod gani, late dong submission, kung October 2025 instead before July 15, 2025. Doon yung istorya. Rong 5 million wara ba include sa AIP actually? Siningit na sa revised AIP. Revised ha? Revised Annual Investment Plan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: E paano mo isingit ha, sa imong proposed revised AIP ay disapprove rin mong 2025 ng AIP. Ngarong implementation 2026. Agree mong 2027, may approve gout imo nga AIP. Ha? May approve AIP ka na. O, teka ron. I-discuss naman wa kung mahingagaw natin sa pihak kaparte. Ano rin natabo una sa mulada? Rizal sa Banwat Nabas. Sarayang concreting abroad project. Nga roan ako no kara nga pundog abot-abot mga 20 milyones. Ah, ginasugid nga rong pundo, naghalin pa. Ah, sa pundo ni dating congressman, Chodorico Ted Nonong Haresco, Itaclan 2nd Legislative District. Nga naperde kay Congressman Joven Mera Flores, ko May 2025 nga eleksyon. Aga nung kontaktor ka na, ginaturo kasi dati man nga makatumayor ang dating liga ng mga barangay president ang kapitat poblasyon. Bob Clyde Ligaspe. Hindi ko masiguro kung imogin man dong GenCon, General Contractor or Subcontractor. Ay matsawa man ako bati nga may construction company. Ah, nga resensyado si Ligaspe. O basi, kung hindi mo man yung subcontractor ko rin project nga nga 20 million. O nasa Mulada, Sitio Mulada, Rizal Nabas, road concreting de imaw. Agi na pa, nabitin eh. So, una hundong budget, gina-implementar. Ang problema banwa sa atong nabaton information, what buwan it graba si Clyde Ligaspe? Siyempre kontrapartido. Sahil man kita sa nagkakatabo sa kan pag kontrapartido ka, wakat bagas. Di ba nga, Engineer Aldrich Villar, na tabuon man nga ni Kimura?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero si Ligaspe ko no, nakabakit bagas kay Alag. Si Alag nga ra, harinda sa ibahay. So gaban-gaban, dong bagas ay sa Nabas, dong project, sa ibahay naghalin. Si Alag, kaalyado. Ah, kaalyado ra. Kaalyado it administrasyon. O gali ginasugid yung grabang ginbaka kay Alag, hinarang itas force kalikasan. Agkabo ng mga dokumento kung ginausoy, like delivery receipt or kung nano-nano pa, may ginpakita man nga ni. Ah, nga DR del, arong ginbuwan it bagas, legal man ang aquarium operator.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agnano ka ba doon nga nag-react si Mayor Jim Solanoy? Hamat ginaharang dong proyekto nga para sa pumuguyo. Ha? Agaman kung kontra ka, partido ka, hindi ka pagbaligya at bagas. Hindi ka man makabuawit bagas sa ibahay man o Rockland River.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Daya barong sistema sa akin ro na ton, Task Force Kalikasan, Engineer Jan Kinit Albalbes, ita Aklan Environment and Natural Resources Office, akin ro Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabiluguan kung ato nga pag ililiba. Sa pihak ka parte, kahapon sesyon it kalibos ang gulang bayan. Supposed to be dapat makaroon sesyon eh. O galing matsa may panaw. Ah, may panaw raton nga municipal aton nga sanggulang bayan So kahapon ginhimo rong session. Agdayang daywang ka mga engineer nga SB member, si Engineer Emerson La Chica. SB Engineer Emerson at SB Engineer Rex Bautista. Nagpasaban wa it resolution. The resolution nagahambal. Resolution requesting the acting district engineer of the Department of Public Works and Highways, Aklan District Engineering Office. Sino rong acting district engineer makaron? Masaro nag-acto makaron nga acting district engineer, haimaman do aton nga assistant regional director at DPWH. Si acting district engineer ang ARD Ricardo Gutierrez. Am I correct ka, Captain Joyne? Si Engineer Ricardo Gutierrez kidman? Matsa eksakto man yata. Engineer Ricardo Gutierrez. Okay. Sige. So, imarong na wabi nakabutang niya dahil wama sa nakakilaga siguro kung sino acting district engineer. Hambay ni Kara, gina-request ng DPWH, Aklan District Engineering Office, to furnish the Sanggunang Bayan Office with official status report. Harago man kita, late yun man, pero okay lang. Better late than never.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May kasabihan ding dong, ano nang kasabihan? Huli man ang matsing. Di ba dong? May kasabihan niya, huli man daw ang matsing, matsing pa rin. Ah? Huli man ang matsing, hindi pwedeng maging babo yan. Matsing pa rin. Huli man ang matsing, nakakahabol din. Okay, sige. Padayon. Nangangawa kita mat imaw po ang nakahimot tatikang ratun niya sa ngayon bayan. Imaw po ang kamunag ka-interes ko rin pumping station project. Pero gina pangayo ni SB Engineer Emerson at SB Engineer Rex Bautista. Hay kopya ko no official status report. Pero atong gyapon gina pasagamatan kamo ay nakapiniino man kamo bisan papalin ngaw si saonda kabuhay-buhay ko gina tinalakay ra. Di ang nakatiwang-wang ra nga pumping station. So, kinapasubmit nanda doong DPWC official status report, aprobado nga plano ag program of works regarding ko sa construction at pumping station kara sa may sila serna poblasyon Kalibo. Kahapon da ginduso ang inaprobahan at plenaryo. Ay kabuhay-buhay yon nga nakatiwangwang na yung project nga ra. Nga supposed to sa original gin nga plano, buhos, backstype, o galing doon na tabo, imbis nga backstype, nga buhos, nangin RC pipe, reinforced concrete, doon na tabo, ini na buhos, ini na box, bilog na imaw, ag reinforced concrete. Actually, roan ang mga tabon nga ni. May mga tabon dahi mawe. Nakita niyo mga karsada nga roon? May anang mga takop-takop. Kabuon yung mga takop karon nga nagkagabasag na. Ago si saan nyo ta eksakto ha? Roon yung mga RC pipe. Ay sa ato na baton information, may mga portion ni karon nga nabasag na. Nabasag na banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Natapos dong civil works. Natapos dong civil works. Dong civil works siguro ka na mga 30 or 40% it approved budget nga 100 million ginbidding ra mga 98 million. So, kung di ako magsaga, mga 96 or 98 million. Pero anak ko nga original budget 100 million. Hindi ka ni masayran kung anyo ra, ay insertion ko nura, by camera, insertion da. So, sino dong nag-insert ka ra, basta nag-abot dong pondo sa Department of Public Works and Highways, gin paobrahat plano insigida, inimplementar dong proyekto ginhingagaw ra last year dong kontraktor kara City Leoncio ah ginakabase sa Luzon nga gin subcontract ni Popoy Esto Perez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So nahuman mata ni Popoy Esto Perez arong subcontractor dong civil works. Pero may component abi moray like generator house agdong generator arong power generator mga 500 MVA yata dong power generator kuno rong kapasidad kugang kugang ay mga 600 plus dong kapasidad it pumping machine eh. So rin mong power generator kugang dumasadya pa ay rong generator house tinungtong sa karsada una pa sa kilid it karsada binutang nga pag bumaha dong generator house abot ito may baha. Sayid bang kita karon? Ayuna kita nagbahaw sa Sinaserna area. Ha? Sayid kita kung sin astarong baha. Nagaabot iya sa plaza ro baha. Pag umabot iya sa plaza rong baha, rin yung nga generator house, yapawat tubi ron. Nga na rin yung generator, yapawan man tubi kung bumaha. Diba? Hamat una inyo ginbutang doon. Ag sa inyo nung generator, ay may update kita karon. Halin sa Department of Public Works and Highway.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So may pumping machine dun. May pumping machine. Ginausoy ta sin dong generator. May generator house ka gun, nga mat sa stage. Sindi mong power generator gun, kabuhay yun. Nga nakatiwangwang, kabuhay nga tapos yung civil works. Sin dong power generator? Sin dong pumping machine? Doon nga, water impounding facility, may una ba ron? Ay pilambugan yung ginahinugat. Rung pumping machine, wa, takita't nakita. Wa, takita. It na panuhan. Nga may ginbutang una nga power generator. Kano pa na humandong generator house? What ginbutang nga power generator? Wa man it nagatindog nga pumping station. Sisiin ang pumping machine. Sindong pumping station. Wala! Kahapon, kaistorya ko si Engineer Gerald Sinatin. Ita Construction Division kong Department of Public Works and Highways. Ag nakonfirma na itong kahapon, una anak no, sa kusudiya, Department of Public Works and Highway, raya nga, power generator, ag pumping machine. Pero ang pumping machine, imbis nga sambilog ang nangin daywa. Daywa ay mau, pero roan ang capacity, siyempre gintunga-tunga eh. Para mag-match ang imaw sa power generator. Para mag-match sa power generator. Ang pangutana, nagsunod ba sa specification? Dahil gin-revise dong plano, kuray nga rang proyekto. Ni-revise po nila ang original nga plano. Tanyo, dong box type buhos nangin reinforced concrete na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rong sambilog nga mabaho nga pumping machine nangin daywa nag-isot banwa. Tingaron banwa ba si mabot na dun Engineer Gerald Sinatin it Department of Public Works and Highways Construction Division agmas manami pagin yan eh. Kung maabot na si Engineer Ricardo Gutierrez, rong acting district engineer, Itaclan Engineering District, ay abo kitang concern sa taga Department of Public Works and Highways, Aklan Engineering District.
1: Walang inaatrasan.
0: Wa pa nga ni kita at pagklaro kung nag-unon nga tulay at balete. Wa pa kita at pagklaro kung nakatiwangwa nga porsyon nga rot Tina Makato National Highway. Agdaiwang block na ron nga nakatiwangwang waman makonkretong porsyon itibahay National Highway.
1: Walang inaatra.
0: Doing nagahumbak-humbak nga karsada sa Maynabas. Hama nagahumbak-humbak ron. At Assistant Regional Director D.E. Ricardo Gutierrez. Mas manaming imaw may istorya na ito. Imaw man doon Assistant Regional Director it Department of Public Works and Highways, Regional Office 6.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak na parte, balik kita banwa sa tindahan. Hopefully, kapamati si Ivy Rose Aninang. May number ba kita ni Ivy Rose Aninang? O ni Rose Rentilio? Saan na nag-representar na taga-Kalibo Public Market eh? Kuraya nga pagbukas itindahan sa Agosto. Pagbukas itindahan sa Agosto, pero ground floor gang. Ground floor. Ground floor gang. Hindi ang bilog ga tindahan. E sayod ka mo kara sanggo ng bayan. Nga sa Agosto, ihabol daw nga tapuso ni Rotaplex Construction and Development Corporation ng tindahan. Ground floor lang po. Ground floor lang. Hindi po ang buong tindahan. Masugot ka mo taga-tindahan, i-transfer yung anay, dopilang bilog.